Tara tao na man sa barangay. So mong na mag makipag-iwal-iwal ka. Mag sa barangay. Yes man ang strategy. Apod kaya ni strategiya. Polit. Good morning. Kaya palan mga tugang nagmuto-muto si Manay Inday. Kaya grabe ang dagit kay PBBM. Ta inot na inot. Mga pangga, date BM. Personal. Ang request. Kos gibuon siyang Secretary National Tindugon. Tara, Vice President mga katindugon. Wara man kitrabaho. Kaya o tubagangan. Sige sana ang lakwad. Office of the Vice President. Nagalat man sana na Office of the Vice President na magadan ang presidente. Ta siya ang masalidang presidente. Ayaw man sana yan. Kaya naghahagad siya nin posisyon mga katindugon sa gabinete. Tangiro siya. Gusto po din Sara Duterte and DN. National Defense. Ano ang kabuhin natin? Alam. Ikinadagay. So, si tahani PBBM ni Tindugon na ulit mga sinas ang yugon mo. Tadumas sa na mag-ao. Ini ang masunod tang presidente mga katindugon. Ganito ang ating susunod na mahal na Pangulo ng Pilipinas. Pinalaking kisa Jeff. Nagtatampo. Katuwang tani, mga katindugon, tabi ang tabina si store. Kung kamo po nangangaipuhan in mga paninda, dyan tabi sa laog kan sa indong mga

May Pig Padarali di sa Sakuya na magayon kay ni Mabid Juan Indo na nagre-rebug talaga. Kundi nahiling digdi, nagdadarasa na kan mga sinako ni NFA. Ano naman kita digdi sa Pilipinas talaga? Ha, makasupugo naman kita digdi. Marasa pa nagkagagiribo ni Indo. Kung tunay iya. Good morning. Katuwang tatabi ang tabi na si store. Day mo na kinakaipuan pa na magpila dyan sa National Food Authority. Tamay bagas dyan na baratong masirang. Kung mabakal man sa nakamunin bagas dyan, nakamutabi sa tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Tara na yun po sa May Food Park. Kung plano mo na magnegosyo, mag-put up ning trutindahan sa Indong Barangay. Dyan sa harong mo, dyan ka magsaod sa tabi na si store kay Ma'am Yoli, kay Sir Rocky. Kompleto rikado sa dyan, wala ka nang hahanapin pa. Ego dyan, ki mga pamparambong sa tindahan. Kaya kung gusto mong magnoronegosyo, kung gusto mong magsaol, kung gusto mong maggrocery, abo mo ning kasusuan, dyan ka magbakal. Ground floor kan Tabaco City Public Market. Tara niyon po sa May Food Park ang sa iyang pwesto. Sa likodan, bagakan, matina pa, mabadi pa, matuyo pa, mabalaw pa. Yan. Tapos may kataning na Lotto Outlet. Yan. Ang pinakang kataning ng gadgaan mga katindugon. Yun na yan. Tabi na sister yan. Diyan ka mo magbaka. Good morning. May best kapi gold, may best kapi green, black, budas original na best kapi tabi, igwa dyan. Tabi na sister. Yan po tabi, pigpapamahalaan ninda Mr. and Mrs. Rocky and Ma'am Yoli Tabinas. Good morning. O ipakabakal nindo tabi kan best kape tabi, pag-ibo ka mo nin burak na pangregalo dyan sa Ronnie Bio Barsaga. Ipag-ibo nindong best kape bouquet. Magkaharanihan lang ang pwestong iyan mga katindugon. Dyan sa mga pwestuhan kan mga paragibo nin burak, dyan nindo makukuha ang Ronnie Bio Barsaga Flower siya. Murago nang mag-ibonin money bouquet, chocolate bouquet, best kape bouquet, Buddha surprise bouquet. Diba yun ang si Mr. Ronnie Bio Barsaga? Basta burak na panregalo sa special na okasyon, mansari, weeksari, anniversary, birthday, dyan katabi mag-ibonin o magpag-ibonin burak. Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, purok dos kan divino rostro. Kampangan iyan ang gadkan sa road dyan na meet siya. Pag-ilawag mo baga sa may arko, dyan sa purok dos kan divino. Para na yun man dyan sa May Food Park, dyan sa may pigpaparadahan kan mga motor. Sa lugar kung sa'yo nagkupig si Tanta, ngayon pigsaraduhan mo ngayon, di diyan nga gihan.

Nag-isog kan mga parasita dyan. Ano? Muragon dyan sa sweet cellphone and computer repair siya. Sa dyan tabi mga pulido magtrabaho, barato sa natabi ang servisyo sa sweet cellphone and computer repair siya. Kaya kung route ang cellphone, dahil natabi maghanapa nin iba kung saan po pwede ka mo magpahirahan. Dyan nindo narahon. Apwera sa cellphone tabi, naghihirahay man dyan ng laptop, ng computer, ng printer. Iyan man ang mga pigbanggit ko, mababakal man nindo yan dyan sa sweet cellphone and computer repair siya. Yung may laptop dyan sa mga aki na o kaya sa mga estudyante na nag-eskwela tabi gamit sa pag-eskwela, dyan ka. Second hand pero maray na klase tabi. Kaya barato ang laptop dyan. Buda, may photocopier machine dyan sa mga mapapotocopy kang dokumento dahil na ka mo mag-rayon. Ang pwesto tabi kayaan kataning sanakan ka sa Old College. Yaw po dyan ang pwesto kan sweet cell phone and computer repair siya. May Saropasindang branch, dumampo tabi sa Kalabaan Baga Kansiga Avenue. Kung mapasiring ka dyan sa simbahan ni San Juan. Mabuyong lumaw. Oh, kahilera po yan kan 7-Eleven sa kampang mismo kan South Star Drive. Yan, mahiling nino dyan ang pangaran sa ASY building. Nakabugtak dyan ang Switch.com Gadget Center. Pariyong serbisyo ang pinag-opreser dyan. I-follow nindo ang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Shop. Dangan i-chat nindo si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel na Sardinya. Good morning, para makapaghapot ka mukan mga serbisyong pinag-opreser ninda. Yo! Buda nagpapautang naman dyan tabi ni cellphone. iPhone, oh, igwa dyan. iPhone 17, Pro 17, igwa dyan.

0: Ang programa ini hatod po sa Saindo kan mga minasunod pang mga sponsors. Hatod po sa Saindo kan Balayo Grabe Rinsan kung kamo nangangaypuhanin baybay sin graba sa pagpapagibo tabi kan Saindo mga mansyon. Diyan na kamo sa Balayo Grabe Rinsan tabi. Morag dyan tabi. Tabaraton baybay sin graba dyan.
1: Babaeng taga Bicol, amo Bicolana.
0: Balayo Grabe Rinsan, Prokdos kan San Antonio, Tabaco City.
2: Good morning, good morning.
0: Katuwang taman, kapartner ta sa programang ini, Honorable Mayor Ray Bragais, serbisyo asin progreso para sa Tabacanyo, Tabaco Rising.
2: Good morning.
0: Municipal Mayor Shika Posbilo kan bagong malinaw. Happy sa nasabi ni Mayor Shi. Ngarak-ngak sana.
2: Good morning.
0: Board Member Carol Siga, buda si Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa baga taga Premier Distrito na po nagkikibrada. Pun kay to sagkod sa kunyan, mantinido, sustinido tabi ang serbisyo.
2: Good morning.
0: Serbisyong Siga.
2: Good morning.
0: Siga man gilayon.
2: Good morning.
0: Siyempre pa si City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse.
2: Good morning.
0: Tandaan Riner Burse.
2: Good morning.
0: Tanda Andrine Herburse, tanda Andrine Herburse.
2: Good morning.
0: Alas 8:16 na tulos mga tugang. Jonathan Tanchi, good morning po si Red. Ubuson ko lang inyong telegrama nindo. Pagbultada tatabi, pagkatapos kang telegrama, dangogon nindo sa pahayag ni Kong Kaloy. Kan, segundo distrito, ibang gata di Rosal. Tugang sa denial statement na dai pamanda po ki formal na hururon between Meralco, Budakan Provincial Government of Albay, unong sa pagsasa pribado kan Albay Electric Cooperative. Ma. Banwaan.

0: Kamu anos gadaw.
1: Good morning.
0: Ege, Jonathan Tanche, Marina Pagka morning tabi kay Lola Marichu, Jan sa Fatima. Jan Abrera Christian, Des Buban, Noemi Bilen. Ata Baya Lutz, may nagahapot nga ni kung si Saldi ko, iyo. Bala ka masabuhay mo. Simbag ka yan. Adel Basmayor, Imelda Banda, taday kong pagkaisi kaya. Diyos Marina Aldao, Tabi Sered, shout out sa Zone 5, Kansan Vicente Tabaco. Sperla Bindal, Mary Jean Bicolasi, kay... Oy, Ma'am Maria Nenebet Saison, Marina Pagkamorning.
1: Good morning, good morning.
0: Baad makakamuti lamang ako sa Sabado.
1: Good morning.
0: Atudan ko ni si Ate Bet ning kunyan, kamuting puti.
1: Good morning, good morning.
0: Iba talaga, Duterte Youth ngunyan, daing takot sa krimen, Idol si Digong, Buda, ex-con Robin, ikama, nandadamay ka na naman ng ibaos launo. Si BFF Mom, taxpayer wa, daputon mo lods, kung si Risa iyan ng mga barangay kagawa, da suspindi daw. Minima na.
1: Good morning, good morning.
0: Alma Bedes, good morning. Magtagang ulok-ulok sana Alma, tamaray nangangarak-ngak sana. Clara Kaguko Rimonte, good morning Tabi.
2: Yes,
0: Joseph Bombita, morning si Red. Makusog ang radyo ko sa Pajak. Yan, Pajak sa nang Pajak. Pajak sa kanan, Pajak sa kaliwa. Umikot ng umikot at maghanap ng passenger. Julius Bungalos II, good morning Tabi sa mga tagasan Isidro Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Leo, kay Kuya Aboy. Maray na pag,
1: good morning.
0: Maricel Binyas, good morning na Tabi, pa-shoutout kay Mama Lourdes Binyas, Kanpawa, Tabaco City. Muda kay Tia Lolita Calia, good morning Cha Lolita. Good morning Tabi isa sa imo. Cha Lourdes, maray na pag,
1: good morning.
0: Kay Mio Suneha Ragemia, marina pagka-morning man dyan sa Porocuno ka San Antonio. Analin Binal, Risa Kinobiloso, manay Perla Binal, good morning.
1: Good morning.
0: Tama na ang tabil, tama na tabi ang pataratara. Nasobrahan na kita dili sa pataratara.
1: Good morning.
0: Sa pagboltada ta mga katindugon tirahon ta, tatibaan no tirahon pa kaniba. An oras sa tabi pariusod ma, alas 8.19 nanin pagka-morning.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Pabili po. Pabili po ng supplement.
5: Supplement?
4: Ah,
5: wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
5: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Ayan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
5: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
4: Magkano ba yung Pauti Arco?
5: Ay, eto, 15 pesos lang SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
5: Capsule hahatiin. Ganon! Kailangan ka na-capsule hahatiin. Nakakaloka! Lumayas ka! Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
3: mare. Naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Events Center. Talaga?

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Mm. Unay mga tugang inutunta na ini tangani na makabuelo na kita taod-taod dabaad no kapuson kita nin oras. Ini baguhon pa lang ini mga katindugon ha. Kasubago na dagog nindo sa Bareta na ang lokal na gobyerno kan probinsya ng Albay sa panginginot po ni Governor Noel E. Rosal nagpaluwasing statement unong mga tugang sa nagsisirkular na mga Bareta, mga impormasyon manungod ini sa pagsasapribado kan Albay Electric Cooperative o Aleco Public Advisory sudma ini the provincial government of Albay PGA is aware of reports circulating that the municipal city mayors o may slash ano municipal slash city mayors in the province are seeking the assistance of Manila Electric Company Meralco to strengthen and rehabilitate the Albay Electric Cooperative o Aleco. At this time, however, it must be clarified that the PGA has not made any official request to Meralco. While we continue to explore all viable options, no formal discussions or negotiations with the said electric company have commenced. We therefore implore Meralco to be more cautious and prudent in releasing statements that might otherwise mislead the public. Meanwhile, the PGA assures everyone that its position on the matter has not changed. The decision on how to rehabilitate and strengthen Aleco's management and operation shall be left to its member consumers who stand to be directly benefited or injured ultimately. Ini mga tugang ha. Official statement firmado Noel Ebriaga Rosal, Governor, Province of Albay. Iyan yung statement. May kakapasok pa lang na balita, mga tugang. Danguga nindo ini. Sabi digding sa sarupong online news na nagluwas, handa ang Manila Electric Company o Meralco na tumulong sa pagsagip sa Albay Electric Cooperative sa mapamagitan ng isang panukalang gawing tunay. O, hindi pa daw kayo tunay na may-ari ng Albay Electric Cooperative. Kasi gagawin pa lang daw na tunay. Iya ha, ano ha, nagaganin din eh. Gawing tunay. Sabi Didi ha, sa pamamagitan ng isang panukalang gawing tunay na mga may-ari at stockholders ang mga miyembro at consumer nito. Si Sir magiging stockholder kaya na an utang 5.7 billion. Naglulukohan na naman kita kay Nio. Sa puon pa sa nakanarangkada kan informasyon mga tugang. Palibong na ito ang nilinaw ni Attorney Arnel Casanova, Senior Vice President ng Meralco. Sa usibling pagpasok ng kumpanya sa lalawigan ng Albay, ayon kay Casanova, layunin ng kanilang panukala na palakasin ang kooperatiba at bigyan ng direktang pag ang mga member consumer owners o MCOEs. Tubod ka mo. Nilinaw ng opisyal na ang imbitasyon para pumasok at tumulong ang Meralco ay nagmula mismo sa League of Mayors of the Philippines. Yan. League of Mayors of the Philippines, LMP. Si kunyan dyan, League of Municipal Mayors ini, kulang man ini, League of Municipal Mayors of the Philippines sa Albay Chapter, LMP ang presidente dyan. So si Kamalig Mayor, mga katindugon,

0: ano na nga ni Kamalig Mayor Caloy. Tama ba ya? Loria. Tama Caloy Loria. Kinin mo muna ng Loria. Baldo. Mayor Caloy Baldo. Bakong Caloy Loria man sa imo ngaya. Si Mayor Baldo, mga katindogon. Si Mayor Baldo, kaalyado yan, mga katindogon, ni Governor Noel. Ayun po. Di ba kumanda si Gob? Ang naghihiro, mga katindogon. So, presidente or sa organization, mga katindogon, ni Gisalbay, League of Municipal Mayors of the Philippines. League of Mayors. League of Municipal Mayors of the Philippines, Albay Chapter. Di po. Sa kabila ng mga pangamba sa privatization, ayan na, binigyan din ni Casanova na may malaking pagkakaiba ang panukala ng Meralco dahil magiging katuwang at kasama nila ang mga member consumers owners bilang co-owners ng Aleco. Kanigo, ano naman, garo pa pala uglaogo naman sa nagkamukha ini. Bagamat itinuturing na private entity ang Aleco, dahil sa mga miyembro nito, nawawala ng shares ang mga consumer dahil sa kalusukuyang status ito bilang isang non-stock, non-profit organization. Upang non-profit daahan, non-stock, non-profit da, mga matibayon, ano? Talagang mga negosyante, mga matibayon, magpaikot-ikot mga katindugon. Upang maipautupad ito, kailangan mag-convert ang Aleco mula sa pagiging non-stock patungo sa pagiging isang stock corporation. Yan, taday kaya kang Aleco, yan. Sa ilalim ng provision ng Electric Power Industry Reform Act, paliwanag ni Casanova, tatlong pangunahing pakinabang ang matatanggap ng mga member consumer owners sa ilalim ng sistemang ito. Sabi niya, better service databi. Mas maayos at mabilis na serbisyo sa kuryente. Stock ownership, pagkakaroon ng opisyal na pagmamayari sa pamamagitan ng shares of stocks, share and dividends. Dividends, share in dividends. Pagkakaroon ng parte o bahagi sa kikitain o tubo ng korporasyon. Kaniguan. Tiwala si Casanova na may pag-asa pang maisalba ang naghihingalong kooperatiba, ngunit kailangan umano nito ng tulong mula sa pundo ng pribadong sektor. Ayan na. Niliraw rin ng SBP na hindi nangangahulugang direktang mamamahala o ganap na ititake over ng Meralco ang Aleco. Garo nangyari na ini. Kundi tutulong lamang sila upang gawing mas profesional ang pamamahala dito. Sa kabila ng mga binuong plano, nananatiling bukas ang Meralco sa saloobin ng mga mamamayan ng Albay na may negatibong pananaw sa usapin ng privatization. Tiniyak ni Casanova na hindi sila pilit na papasok sa lalawigan nang walang paintulot mula sa mga residente. Ayan po mga katindogon. Ating balikan ang makasaysayang history at ating pong pagnilay-nilayan yung sinabi ni Congressman Caloy Loria way back August 30, 2025, mga kaibigan ko, nang sabihin po mismo ni Kong Caloy kung sino yung nangunguna dito sa Albay para maisa pribado, mga kaibigan kong mahal, ang Aleco. Pakinggan nyo to. Kayo ang usgado. Bayan! Ay, mga kababayan ko, come on mag-usga. Dangoganindo si Kong Caloy Loria. So, interview sa iya, kasaro pong media outlet di po sa Albay, kanini po mahapot, unong, sa isyong kinakampang kan Albay Electric Cooperative. As in kung ano ang mga lakdang na sa igibo si Kong Caloy Loria sa iya pong payag.
1: Congressman Loria and Congressman Adrian Salceda, nagkaigwa na kami kay first round talk with the Manila Electric Company within sa Meralco. Kaya po dalan ni Kimaray kung paano po ang magiging resulta grare kan ikatulome ikaapat ning round dig pagururon ta number one dig ding important gayon dig ding re-resolve me ang utang kan Aleco na maigit na maabot 9 billion. Iyan ang importante yun.

0: will give a chance for the second time from Aleco to APEC. Second time, we must give a chance na itry Tagiraray na maging total privatized ang Aleco into Meralco.
1: Meralco. Okay, so may mga initial talk na po kamo pala with suportado kan mga congressman tadi
0: sa
1: Albay.
0: Sa paninginot ni Governor Noel Rosan, full support si Congresswoman
2: Kong Kaloy, sisay nga ni ang nanginginot, balikan ta. Kong Kaloy, sisay nga ni po ang nanginginot sa hururo na pigsasagibo between Meralco and provincial government.
0: Aleco into Meralco.
1: Meralco. Okay, so may mga initial talk na po kamo pala with suportado kan mga congressman tadi sa Albay.
2: Sisay nga ni Kong Kaloy, Kong Kaloy, otro ha daw sisay tabi.
0: Sa paninginot ni Governor Noel Rosan.
2: Tabi so nanginginot. Ipadagos ta si Kong Kaloy. Kong Kaloy, sisay nga ni.
0: Full support si Congresswoman Kaselagman, Congressman Kaloy, and Congressman Adrian.
1: Ano ang posibilidad?
0: Possibility of
1: na mag-take over ang Meralco.
0: Around of talk sa inyo, siyempre adalang kimaray kang Meralco, but they are too much interested to operate the entire Albay.
1: So ano nangyayari ka itong utang ta, Aleco?
0: Iyan po ang pag-urunan may, dahil pa kami final kung ano talaga ang recommendation kang Manila Electric Company.
1: Aram na po ka na Aleco management din eh?
0: Siguro, medyo aram na ninda yan, kasi unang-una po, nag-file ako kay resolution before the 20th Congress na magkaigo ang Department of Energy kay Congressional Inquiry.
1: With regards sa?
0: With regards sa operation ko natatarong kay ni ang Albay Electric Company. Regarding internal operation, regarding services, and regarding why na nagkadakula ang utang kang Albay Electric Company.
1: Although medyo aloy pang proseso ini, pero pasiring kita duman sa direksyon na ito na...
0: Unang-una, ilimong ko una po, aloy duman sa Committee on Energy. Committee on Energy, member po ako kang Committee on Energy, kaya po ilingon ning una kung ano talaga ang full na problema kang Aleco. Pero, pagkabang na ni Gov. Noel, sa kaming tulo, first, second, and third district, tatamangan ni si Governor Noel, siya ang lead kay niyo.
2: Sisay nga ni Giraray ang lead kay ni Tabi Congressman Kaloy Loria sa pagsasapribado kan Aleco.
0: Full na problema kang Aleco.
2: Sisay.
0: Pero, pagkabang na ni Gov. Noel, sa kaming tulo, first, second, and third district,
2: Otron ta si sa'y nga ni ang nanginginot, si sa'y ang lintabi Congressman Kaloy. Si sa'y da. Padagos na.
0: Baga po, tatawag sa bigataron na second chance again. Dati APEC, nun yan, Meralco na.
1: 3 years ang turno ni Doc, kayaon po daw.
0: Kaya nga na nabuton.
2: Dahil naabuton. 3 years ang turno sa sarong term, mga katindugon pa ka, pagka elected official ka. Ano ang simbag ni Kong Kaloy? Dahil naabuton yung tulong taon, taposan. Tanong gigibon ni Kong Kaloy?
0: Marathon po ang gigibon ni Kenning Convert ka. Kuyan, marathon, tangani po. Dahil na kami magka-problema, lalong-lalo na sa mga investor na maralaog sa Albay province, ang kaipuan, sustainability. Sustain ang kuryente, talagang dang brown out ta. Di pwede, lalong-lalo na sa pikaplano ni Kong Kaloy na economic zone. Never ito
1: mangyayari
0: kung ang power di itamaayo.
2: No, ano da nga ni? Sabi ni Kong Kaloy, imamaraton. Si siya nanginginot Kong Kaloy. Wala na kamong mga parantabay ita mga tugang. Nadangog naman ba ganindo? So mga pigpaparataram ni Kong Kaloy Loy Loy Loy Loria. Good morning, good morning. Di nga ni magparaurutik. Di nga ni magpaparaurutik. Buda, ano man kumaraot kun maging kunyan, maging Meralco na ang Aleco? Day na pagpara kunyanon ang mga kababayan. Day na pagpaparalansihon ang mga taga-tabako. Ang mga taga-Albay, kuno nga ya, para igwa nga ya ning kunyana, sabihon na talagang may say na nga ya ang mga member consumers. Tubod-tubod kang may say ang member consumers na yan. Nangyari na ang sa panahon kan

Pero okay lang iyan. Ah, kung iyan ang makakarahay mga katindugon, para po sa kooperatiba di sa Albay, ipadagos. Kundi, mga tugan, ang medyo alanganin dyan ta, igwana po kipigtagamang pundo ang national government na 1.2 billion pesos para sa total rehabilitation kan Albay Electric Cooperative. Simple man sa nabaga mga katindugon ang dapat na gibuhon asin atid-atidon. halaton mga tugang ta, so pundo na pinagtagama na 1.2 billion pesos mga katindugon, paano? Ang problema kaya sa politika, arog kayo ni mga katindugon. So ako Bicol, iyo ang nakahanap nin pondo na 1.2 billion pesos muntabi. Kaya syempre, bako mag-arapil sinda, takon mapakarahay sa paagi kan 1.2 billion pesos na pinaghanap na pondo kan ako Bicol, ang total rehabilitation kan Albay Electric Cooperative, wara sindang kredito. Bako na naman sa inda ang kredito. Kaya iyo iyan, mga katindugon na nahihiling ko, problema sa politika. Tamaski, ilingan nindo ha. Itong budget na ito, ngunya na bulan kan Agosto mga tugang, papabulos na ang 800 million pesos sabi, para makompleto. So, tama ba yan computation ko? 800 plus 400, 11 pa sana. Basta 12, kunyan 1.2 yan, 1.2 billion pesos yan tabi mga tugang. Iyo. Kaya, kung sa tuyang iisipon, baling mo niya na Agosto ata, ang first phase, kan pagtatapos kan mga pag-rehabilitate, first phase pa sana yan. Ta sa gobyerno, pag gobyerno mga katindugo na nakukontrata, saan man nakontrata, infrastructure project man iyan. Dahil yan tabi, i-dole out ang gabos na kwarta by phase ang pag-release kan budget. Phase 1, phase 2, and phase 2 kayan mga katindugon, yun na po yan so pang pinali kan proyekto. Ngunyan, so phase 1 kan project na nagkakantidad ni 400 million pesos, patapos na mga katindugon tabi. Dahil pa man mamamatian sa probinsya kan Albay ang tunay na epekto kan total rehabilitation, taday pa man 100% na rehabilitate. O mapon pa sa nangunya na bulan kang September, so phase 2 kan rehabilitation, as in matatapos mga tugang sa Mayo, sa masunod na taon sa 2027. Kaya huro halawig pa, kung papalaugo na kan mga politiko na isiribot-sibot na mga tindugo na mag-take over na sabihon pa na, sabi man kan taga Meralco, dahil man ngayon kami totalmente ngayon ma-take over, matabang man sana ngayon kami, yun. Ang tamalans eh. Simple lang baga, halat-halaton mo na, total may panahon, nakatsaga nga ni kamo, sinagaan nga ni Nindo na ipabalik so Aleko, sabi Nindo ang kunyan ngaya ang kuryente ang kooperatiba ngaya sa tuya ngaya iyan bako dapat ngaya pribado ang magpadala ibalik ta ngaya so Aleko. Nakatsaga nga ni kamo na pinabalik so Aleko mga katindugon maski pigtatrabaho na kang pribado kaya nagkautang papalanduman sa kunyan sa APEC may bilyon pang utang mga katindugon so Aleko ta pighagad man kan APEC so ginastos ninda sa pagrehabilitate. Ta nagpupuon pa sa nakang rehabilitation mga katindugon so APEC, pinalayas na maski igonin 25 taon na kontrata. Dede nakaabotin 25 taon din natapos sa rehabilitation. O kan mga linya ng kuryente di po sa Albay, pinalayas. Pinalaugira rin so Aleko. Good morning, good morning. Ngunyan tapalpak sa operasyon naman kan Aleko. Alos na iman girare mga katindugon kinamamatean, manoy, imana, iba ko ako sana ang nagdesisyon, pumakaray ka mo. ini mga katindugon ang kadaugan tadigdi. Good morning, good morning. Oh. Pero otrohon ko, kanakalihis mga katindugon at ang salbasyon Santo Domingo,

0: substation na pakaray na. Kung sa tuyang mamamalisyahan dyan sa isla kan San Miguel sa mga kababayan ko, dahi na baga dyan ang mga katindugon ang linya kan kuryente, ang supply kan kuryente, what I mean. Iyo po. Kasi, napakaray ng ani sa substation. Arog mang kayan mga katindugon ang mangyayari sa mga masunod pong bulan, pag ang gabo sa mga substation, sigdi sa bako, igwa pa digdi kipapakarayon na substation mga tugan. No di, syempre kung maglaog na admiral ko, iyon ang mapadalagad admiral ko, gamit ang pondo kan gobyerno sa total rehabilitation, makikinabang sa na mga katindugon sa pribadong entity na malaog dahil na mamumuhunan sa total rehabilitation. Bakon, sasakayan sa na mga tugang tabi, kawawa sa kooperatiba na nagpupulos-pugos na mamakarhay. Ang dapat kayang pakarian, alay ko man paano, mapagalon man ispilingon kamo sa alay ko, muyang paralayason yan sa alay ko, ta? Nagpaparaluya kamo dyan. At ang sabi ko sa sendo, ibulgar nindo, konsisay na mga public officials ang may pagkadro na kulang utang dyan sa sendo na makunay itong singilon na bu magbayad. Magmaybayadan.
1: Good morning, good morning.
0: Ano yung gustuhan sa napirmi na nagpaparabayan sa mga saralit na mga member consumers? One bill policy pati kami. Pagday kami nakabayan, otro bulan niya o naso paraputol, makaskasong taso paraputol, igwa man yung komisyon na nakukoa. Pero balo ang sa mga negosyanteng dakula ang pagkakautang mga katindugon sa alay ko, talay kayang putulan. Sunodo nung bayanin daw.
1: Good morning, good morning.
0: Bako niyo? O, tapos ngunyan, intiro ka mong digamit ning safeguard. Intiro ka mong dihugas kamay gan sa pagsasa pribado kan. Tiro ka mong dihurugas kang kamot kung si Risa'y nangaya. Ay, yun nangaya, tabakuman nga yan. Kami ang nakikihuron nga yan. Ang sameral ko na mag-take over ang digde. Diyos ko, nasa nakita. Ano na tayo, mahal kong albay?
1: Good morning, good morning.
0: Heart. Heart. Day ko nasugpo na. Bahan mga pasin na lagi na rin. Aga-aga. Banwaan ka mo, anos ga doon. Nadangog nindo ha. Coming from the mouth of Honorable Congressman Caloy Loria. Konsisay mga katindugon ang enot na nakipaghuron duman po sa Meralco. Konsisay mga tugang ang nangenot. Kamo na tabian mag atid-atid kan situ. Tapos banggaon nindo duman sa statement na pinagpaluwas kan provincial government, buda sa statement na pinagpaluwas kan Meralco. Kansay ng mga nagkakahururon. Ta pag iyan tabi pinagsuma total na nindo, o alam na this. No need to mention, sabi nga ni Ninda. Karataon naman baga ka mo, mag-atid-atid kang totoong bareta, bako fake news.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 8:50 na ugari.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket. Sa inyong lugar.

0: Grabit by me. Rimsta, sinapreshins, erikan. Ang pangarap mo sa lahat ang arte.
1: Ininawashing ko ang RRS Marketing.
0: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Regionwide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances. Sain ka pa, syempre sa RRS. Sa appliances na yes.
2: 10 years ay, hindi na ba kami niya? Stow na rin ang gamit.
3: Kaya di ko na

0: pantay pamangalay ang mga
1: paskin pangkintang busan.
0: Chef user din to eh.
2: As a public libero, ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinog, pahidak at kinagawa ko, room freshener. For me, Paulinament is a must-have for household.
3: Dahil walang out.
4: Ito po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong kaso habang tumatagal, may skin ko. Tumatanda na rin ho ako itong Q-Sign at napakaw na bukrin bal tulad ng gene extract at grape seed oil. Ito, parang lisyon ng balat at Q-Sign. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Ang Q-Sign Oil, napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Maray na ang pagka-morning una kay Manay Conchita Bien Esteban dyan sa Panal. Good morning po. Salamat po sa perming pag-antabay digdi po sa One Radio. At dyan na sanang udto sa iba. Iyo. At dyan na sanang sa iba. Tangani na makabuelo kita mga tugang tabi. Ade. Iyo. Tangani na ariglado ang gabos. Dorito Lunas, Carla Boringot Bola, kay Car Barnedo, kay Tess Kamatoy Chalusi, good morning, kay Weng na Payanay Burse. Diyan sa Puro Pandan, kan Marikta Hacienda San Miguel, Marina Pagkaaga Tabi. Tor Moto Vlog, good morning Sir Ed, pa-shoutout sa family Filipino sa Puro Kuno, kan San Bernardo Tiwel Bahay, natindugon sa na permisinda, thank you so much. Kay Jolly Enriquez Cardanyo, Marina Pagkamorning. Pinida, Marina Pagkaaga Tabi. Shoutout po ako gapo may nagamuti na sa kamuti ko. Iba pagbalik ko wala na naguldot ng kamuti. Aso kamuti mo, pigkamutihan na kan iba. Nainutan ka. Evelyn Carnel, Marina Pagkaga, Antonio Camaya, kay Romeo Dato. Ate Ninenbet Saison, Buda kay Sir Boy, Marina Pagkaga tabi dyan. Sa Tanawan, Kap Dong Sabaresa, Marina Pagkamone. Ano ka, plawos na ka pang pag-file mo kan COC? Kapdong? Mapait ka giraray, Kapdong? Kahit sa ng Kapdong? Paano lamang kayo ni? Naabot na ako ni oras na ngani kita para miyentra sa magpaaram tangani na magtong dalan sa masunod pong programa. Talubo, tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amon. Antabay ka mo sa mga impong makukuha sa programang ini. Siksik, liglig at umaapaw ang mga impormasyon. Lalong-lalo na tabi sa mga naghahanap ng trabaho, trabaho ang hanap nindo. Digdi na kamo tama sa matatawanan kamo mga katindugon, digdi nin tamang impormasyon. May impormasyon na, may papremyo pa, kaya asain ka pa. Digdi na sa masunod na mga programa, talubo, tabak. Kasabay po si Ma'am Cecil Tabi. Kuman po si Donaka Ibahan, Ed Bordeos po lamang sa technical, yaon po dyan si Ella Bornilla. Salamat po kasi nung padagos sa pagkantabay at siya naman alas 11 sa God, alas 12:30 daranghugan kita sa programang Tirador sa Uno pang-untong edisyon kan programa. Ako ini si Edbordeus po lamang sa kong angog binalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo digdi sa One Radio 91.3 News FM Tindugo na!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood.

Well, good Wednesday morning. Gitna na naman ng linggo. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Ako po si Cecil Amog at ini ang programang Kaagapay Mo sa mga hamon ng iyong buhay. Isang pong malaking hamon sa atin ngayon yan ay ang sobrang taas ng singil ng kuryente. Well, good news sapagkat naghain nga si Senate Committee on Energy Chairperson na Senator Erwin Tulfo ng panukalang batas para sa pag-exempt ng systems loss charge sa value-added tax. At nag-file din ang senador ng resolusyon na nagpapatawa sigasyon sa pagpasa ng systems loss charges sa mga consumers. Inihain din na ni Senator Tulfo ang isang Senate bill para buwagin na ang batas na nagtatakda ng energy tax sa electric power consumption. At syempre pa,

Panalangin na natin na maipasa agad ito, no, ang Senate bill na ito. Oh, happy ka ba? Happy ka ba today? Well, syempre gusto namin ay happy ka, ano? Una-una na riyan ay ang nanalo sa ating talubokon na wala iba kung hindi si Cyrus Joaquin Sid Bolima. Yan. So, Cyrus, narito na tabi sa estasyon na ang gift certificate mo nang kunin. Hello din kay Clara Kagoko Remonte at sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Good morning, happy, happy listening. Hello din kay Charicar Borja, maaga pa lamang ay bumabati na at sabi niya ay good morning po, Ma'am. Good morning!

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay. Hello kay LC Bongalo. Sabi, good morning, Ma'am Cecil and pabati po sa mga taga-Ginubat, Purok 5. Ay, tama-tama. Sonia Borromeo. Hi, Sonia. Yung iyong cellphone number sa namin po maaaring isend ang inyong napanalo ng load. Ano? At sa lahat ng napasahan na ng load, si Eric Canyo at si M, paki-acknowledge po dahil nasend na namin yung mga load nyo. Ano? Okay, and hello kay Marilu Mirandilia, kay Riza Kino Veloso. Good morning at nakaantabay daw sa ating programa. And hello kay Puring Breva. And happy listening din kay Sherilyn Bombita. Good morning. Hello kay Vine. Happy Tuesday. At kay Jesse Verbo. I'm sorry, Jesse Verbo.

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Tamang balita, tamang impormasyon na patungkol sa trending topic na pack sa silika. Actually, ito ay narinig ko mula sa isang Gen Z at nang i-search ko nga ano ang patungkol sa pack silika na mention din ito no ng pangulo sa kanyang nakaraang State of the Nation address. Kung sakaling hindi pa kayo ganun ka kumbaga eh, kung hindi nyo pa masyadong alam ano, ang patungkol sa PAC Silica, here are some facts about it. Well, PAC Silica is a US-led alliance of 24 nations formed in late 2025 to secure supply chains for artificial intelligence or AI, semiconductors, and critical minerals while reducing reliance on China. At bakit siya controversial? Well, the initiative is controversial due to its massive resource consumption. Nangangailangan daw ng napakaraming rainwater at nangangailangan din enerhiya para ito ay mapatakbo. Potential displacement of local communities doon sa kung saan itatayo yung planta. And of course, yung geopolitical entanglements dahil alam naman natin ito ay US-led. And of course, merong race, ano, race to the top. Ano ba yung race to the top na yan? Race to the top producers nitong supply chains nga ng artificial intelligence, semiconductors, and critical minerals. So gagawin daw ito, ang plano ay sa New Clark City Hub, isang 4,000 acre or sa atin ano 1,618 hectares na economic security zone sa Tarlac. At ito ay tatawaging Golden Node for Advanced Chip Making and AI Infrastructure. Yung proponents of course argue that it shifts the Philippines from low value assembly to high tech manufacturing and mineral processing. Kaya nga talaga namang super excited ang ating pangulo patungkol dito. Syempre, umalma ang ilang progresibong grupo at ang mga lubos na maapektuhan. At yung may alam ano patungkol syempre dito sa naturang proyektong ito no, yung may kaalaman ano dito sa mineral processing at itong high-tech manufacturing. And dahil dyan, ayan, nais muna namin i-play ang isang video mula po sa The Manila Times. And it features Dr. Giovanni Tapang from AGHAM and the University of the Philippines College of Science. And he outlines why the project heavily drains our resources. So, narito po ang video mula sa Facebook ng The Manila Times.

0: itong taxilica, it entails 7 things. Itong pagiging supply chain niya will be of the following. Mm-hmm. Being a semiconductor or chips production siya.
1: Mm-hmm.
0: And AI computing din itong taxilica.
1: Uh-oh.
0: And then, cloud infrastructure siya. We very well know that cloud infrastructure is more on storage on clouds na hindi na physical storage media.
1: Uh-oh.
0: And then, yung ikaapat naman, it is also a critical mineral manufacturing and processing plant. And then another thing, advanced manufacturing siya. Ito gray area na tayo, advanced manufacturing. Perhaps manufacturing or processing of critical minerals. Ika-anim naman is renewable energy. This is positive. And then lastly, data center. Now, itong sinasabi ni Professor Tabang na medyo minamadali. Yes, minamadali. For a plant, logically speaking, for a plant na 4,000 acres or 1,620 hectares. Malaki ang operation nito, Ate Cecil, and it would actually take approximately 5 to 10 years or even 15 years to plan. But then in this case, in our case, matter of months lang, ay parang magic. Ano po?
1: Oo.
0: Parang magic.
1: At binida and na ng ating Pangulo sa SONA niya, no? Binida niya na eh.
0: Opo.
1: Na-mention
0: siyempre,
1: na.
0: I would very well understand our president, not that way, not being judgmental, ano? Pero I don't think our president is technologically savvy. As far as technology is concerned, hindi siya ganun ka karunong or knowledgeable as far as technology is concerned. He may have a rough idea on how AI works, but then in-depthly speaking, ay hindi po siya ganun kalalim ang kanyang pagkakaunawa ng ating teknolohiya, no? So may concern tayo dito, Ate Cecil, no? Number one concern is yung energy, no? We very well know that AI plants or power plants or any technological plants would entail for it to consume an enormous amount of energy. Considering the fact na ang Pilipinas ngayon, Ate Cecil, specifically speaking, our NGCP Luzon grid, very thin ang ating power supply right now. Ang depensa dito ni BCDA is magkakaroon daw ng sariling direct power plant or substation itong taxilica. Lagi natin, i-set aside natin yan. Second concern, water supply. Ayan. Ito medyo makulay itong ano eh. Makulay itong topic na to. Does our people know and do we know and are we well aware that the globe right now is undergoing a global water crisis? In fact, if you will be squirming through the internet, Ate Cecil, and the current events right now, gumagamit ng fresh drinking water to cool down itong mga AI plants, ang mga data centers na to around the globe. Kaya merong mga opots. Merong mga pagdaing, mga complaints, mga reklamo po ang mga communities which are affected by these data centers. Pangatlong concern is the environmental side. Tandaan po natin, Ate Cecil, merong critical mineral dito. May copper, may iron ore, and other
1: nickel,
0: stone minerals.
1: Nickel.
0: We have to understand, we have to understand, Ate Cecil, that before they can extract this needed mineral to create chips and other computer vital parts, kailangan magdaan sila sa tinatawag na chemical processing. And may tinatawag, may terminology po na tinatawag na tailings. Ang tailings po na ito, nag-iiwan po ito ng bakas na tinatawag na hazardous waste sa ating environment. Question, ano ba ang maapekto nitong hazardous waste? Lupa lang ba o pati ba tubig natin? We have to remember, some communities in the area of other areas of the United States nagreklamo dahil lumalabas na sa faucet nila are basically color brown na, which has a mixture of copper and iron. So talagang polluted na pollute yung, yung tubig nila. No? Next, yung ikaapat na naging concern is yung technological transfer. How firm or how assured are these group of people from Taxilica na maitatransfer nila properly yung technology doon sa pinapromise nilang hundreds and thousands of work vacancies na mapoprovide po resulting from the opening of this Taxilica. Lastly but not the least, geopolitical. Ito, pinaka-critical and crucial. Why? Because we very well know that China and Taiwan are basically the number one countries right now in the hub of data centers and AI technology. Apart from the US, of course. Merong mga huruding-huding, Ate Cecil, I don't know if our listeners are aware of this, but then merong huruding-huding na being a supply chain, part na magiging manufacturing production ng Taxilica na ito is to create chips that will enable it to be attached to warheads, rocket weaponry warheads. Take note of that, Ate Cecil. And this is not actually far from impossibility, you know, because of what's happening right now to the conflict in the Middle East and the U.S. Iran particularly in the U.S.
1: Yes.
0: Opo. And this basically produces the effect na we are a living target of China if this is true.
1: Lalong magagalit ang China sa atin.
0: Opo. We are strategically located in a geographic situation wherein which ang lapit sa atin ang China and one ICBM or intercontinental ballistic missile will melt the small country, the Philippines, ang pinakamamahal kong bansa. Okay? So yun po yung mga ano, yung mga implementing issues and concerns that we have to address. Again, I would like to address. Napakaganda and very very promising po yung mga binibigay na mga features po ng Taxilica. But then dapat bago dumating yung November, we have such a small window, and according talagang maganda yung inputs din ni Professor Tabang na we have to understand ano ba yung nasa loob ng agreement, Ate Cecil. No?
1: Yes.
0: Yun lang yung concern natin eh. I mean, we might not be as techy as that, pero ibigay nila sa atin kung ano yung agreement, nasa loob ng agreement. Sino ba yung mga investor nito? Baka mami, hindi natin alam. Mga warlords ang mga investor nito, hindi natin alam. Ano po yung mga benepisyo? Kasi ang narinig ko rin dito, Ate Cecil, once na na-construct yung edifice, yung structure, the building, and other structural parts of Taxilica in Pampanga, which is 4,000 acres, hanggang construction lang daw ang employment. But then the technical people who will be working inside Taxilica, according to the source, will not be Filipinos because issue nung technological transfer concern.
1: Hindi, tsaka isa pa, do we have that kind of training? Yung, di ba, super advanced na yan eh, no? I'd say technologically advanced. Di ba? Anong mga bansa pa lang ang nag-o-offer ng mga ganong mga courses?
0: In fact, the Philippines is already offering courses pero hindi ganong kalalim. Ito yung mga tipong shallow AI pa lang, mga prompt generating pa lang tayo eh, no? Pero ang advance nito would be, did you know that they're already creating AIs within an AI na
1: grabe.
0: Ang AI nag-iisip na ng sarili niya.
1: AI within an AI.
0: Opo. So, they are already creating chips which can be implanted inside the biological body of a person.
1: Kaya nga, which means, sir, na talagang ano, it's a natural it's a natural reasoning na iisipin mo, sino mga Pilipino ang kanilang i-hire doon sa ganung ka-advanced na ano no na technological industry. Eh wala pang courses na nag-o-offer ng ganung kalalim, 'di ba? Sabi nyo nga,
0: wala
1: construction.
0: Pa.
1: Eh, isipin mo sa sarili mong bansa, no, na magsa-sacrifice yung lahat ng nasa Luzon, nasa buong Luzon grid, ano? Ang kumbaga return of investment niyan sa atin in terms of manpower, skilled workers sa level ng skilled workers na hindi naman natin na minabaliit ano yung level of course ng skilled workers. Pero ibig sabihin yung think tank pa rin, 'di ba? Nitong a golden node na tinatawag nila na ito ay mga Banyaga at hindi mga Pilipino. Which is that's of course in direct contrast with doon sa Taiwan na Taiwanese ang 'di ba ang nag-spearhead noon, 'di ba yung nag-create nung ganoong technology, Taiwanese siya eh, no? At and mga Taiwanese yung mga nag-iisip, no, tayo hanggang infrastructure na infrastructure nung building. 'Di ba? Nakakalungkot talaga.
0: Nakakalungkot po siya. So we just talk in a little in the little leeway or window time that we have up until November. Sana ma-clear cut itong kung ano yung agreement ba talaga. Like I will make one of my final points pa rin. Like for example, we go back to water consumption. Did you know Ate Cecil? Well, from the research that we had that in other areas in the US talagang meron ng kumbaga shortage of drinking water, ano? Clean water, ika nga. Did you know that itong mga other AI data centers, like for example, I'll set an example, ano po. We have Netflix, and Netflix is very popular, correct?
1: Yes.
0: We have a data center of Netflix. Did you know, Ate Cecil, na kapag, halimbawa, isang tao lang, isang subscriber lang, I mean, isang household lang, na may isang subscription ng Netflix na yon. If you watch Netflix for 1 hour, na ang quality ng video ng Netflix na sinubscribe mo is high quality, did you know that it is consuming for 1 hour, ha, isang oras lang, it will consume 7 to 12 liters of clean water?
1: Wow.
0: I'm talking about one subscriber pa lang. But then just imagine how many millions are subscribed to Netflix and they are not only watching for 1 hour.
1: Oo nga.
0: Na-imagine mo yun, Ate Cecil, yung enormity, no?
1: Marami sa atin nag-k-drama binge tayo. Ano?
0: Exactly. And Pax Silica is claiming na no, we will not be consuming the community water. Hindi tayo makikipag-agawa ng community water.
1: Yes, in fairness, sinabi naman nila.
0: We will be creating a technology wherein which we will be harvesting a wall water harvesting daw, rainwater daw, i-harvest. I don't think so. That's a joke. You know why? Ito nga lang, Luzon, yung angat dam nga natin. Na umaasa tayo sa ulan para lang hindi siya umabot sa critical level, of which ngayon nasa critical level pa rin siya. The Philippines does not experience rain for 6 months. Pag umabot yung rain, sige, bumabagyo ng malakas, pero it is not enough to fill some of our dams, which makes it very critical. So how would I believe na kaya nilang gumawa ng technology na mag-harvest ng rainwater to supply itong Pax Silica na to. So, those are just one of the concerns that we have. Isa-isang tabi pa rin natin, it's environmental concern, major pa rin yan. And it will take us days and even weeks to discuss itong mga implication ng environmental effects, Ate Cecil.
1: Siguro, wala tayo lumayo. Dito nga eh, di ba? Nagkakahirapan tayo sa tubig dito sa Tabaco City, in fairness.
0: Yes.
1: Diba?
0: You know,
1: may
0: you know
1: mga communities. Sa amin, hirap na hirap kami sa tubig dyan sa may Tagas, calling.
0: Talaga po.
1: Natawagan na eh. Diba isipin mo, dito pa, wala pang ano yan ha, wala pang Pax Silica yan, in fairness. Pero
0: right.
1: At isa pa, nabanggit nyo about, of course, ano, about yung environment and yung mga communities din. Although sabi ng BCDA, wala naman daw madi-displace na mga communities. Pero already, meron ng nakikita na may mga indigenous Aita communities daw doon talaga.
0: I see. Okay.
1: Okay. So, looking at this, ano ang magagawa natin? Of course, ano, naintindihan na natin ano yung controversy about it. So, syempre, ang tanong dyan, well, is it worth all the risks, no, that you mentioned? Itong 130,000 na mga jobs At anong uri ng mga trabaho ang ibibigay, 'di ba? At at hindi lamang 'yan, yung geopolitical alignment, of course makita natin, right, ano na denegang ano eh, parang ititimon tayo eh, no? Doon sa hindi naman natin
0: said all of this.
1: Apa.
0: Opo, having said all of this, Ate Cecil, we go back doon talaga on identifying ano ba talaga yung black and white nito. What are the clear cuts as far as the agreement is concerned?
1: Okay.
0: And sana lang, well, us being the wise and smart Filipinos that we are, nagka-problema na tayo with our political setup right now, lalong-lalo na sa Senado. Dumagdag pa ito sa iniisip natin. So, you know, nagiging ano na, overload na, data overload na tayo. I guess the very thing that we can contribute against this, not really against, ano, because hindi tayo against, hindi tayo pro, but then we are in the middle still of this. What if all of these huding-hudings are false? Totoo naman pala na maganda talaga yung benefit. Yun yung isang benefit of the doubt.
1: Then
0: what if, on the other side of the coin, what if the threats, the risks, the hazards, and the dangers are all true? We will be in deep trouble talaga as a country. So, as early as now, we should make some noise. Not the noise na rally-rally sa kali, hindi po. Noise as in we have to make the government feel that we know these things, we are aware, we are awake, we have our eyes open. Na para po ipaintindi sa kanila na pag-aralan ng mabuti po ng gobyerno bago natin ipasok ang ating mga sarili sa isang kompromiso na hindi na natin pwedeng i-reverse.
1: And by the way, you know, I'm sorry, yes po. Sir, ano daw, 99 years ang yung contract. Sipin mo, 99 years, antindi, no? Sabi sa isang interview na napanood ko, ah, grabe. So kung totoo yon, sipin mo, no? Dalawang henerasyon.
0: 99 years talaga yan. Ano?
1: Grabe.
0: Who will suffer? And then at the same time, ang pinakakawawa, yung mga anak natin.
1: Mga anak natin. Dalawang henerasyon. Dalawang henerasyon yan. No, either they will benefit or they will of course suffer, no? Yung consequences ng mga risks na ito. So, nabanggit nyo na what we can do, ano? Mag-ingay tayo sa social media. Ano ba? Maaari ring ating, kalampagin ba? Magbigay tayo ng mensahe, no? Sa mga senador, sa mga kongresista natin, ano? Na, well, we are woke about these issues and of course, kumbaga, ano lang, ano, wag naman minamadali. Hinay-hinay lang.
0: Huwag mamadaliin.
1: Pag-aralang mabuti.
0: Ito yung mga bagay na kailangan ng malaliman na pag-aaral talaga. Like, you know, before we actually submit and have things or proposals approved, pinag-aaralan muna ito. So much so, kung affected na rito ay ang tubig ng tao, ang environmental na tao, ang manpower ng tao, at yung geopolitical effect na to sa ating bansa.
1: Okay.
0: So talagang mga critical and crucial po ito, Ate Cecil. And we have to make our government leaders be aware na they should not be playing with fire. Literally speaking, lalong-lalo na ang daming conflicts na, and we do not want to be part of that conflict anymore.
1: Okay. Nako, marami salamat Sir Rene, sa lahat ng inyong insights. May final words po kayo na gusto niyong i-share sa ating mga tagapakinig?
0: The usual, ako taga One Radio din naman ako, magkakapatid, magkakasama tayo dyan, ano? Ipa-plug ko na lang ang programa ko pag Sabado.
1: Sige pa.
0: Sabado po, don't forget to listen to my program every Saturday. The New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan. So One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na.
1: Thank you, sir. Si Sir Rene Castro, of course, napakikinggan nga, ano, tuwing Sabado, Digditabi sa One Radio. And, by the way, siya po ay isang IT expert din. Okay? So, hopefully, ay nagbigay linaw sa atin, ano, itong mga issues na ito. At dahil dyan, ang ating pa-quiz ngayong morning na ito, ay patungkol saan po, Tabi, ang ating interview with Sir Rene Castro, ngunyan na morning na ini. So maaari niyo pong i-message ang tamang sagot o di kaya ay pwede din pong mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko po, patungkol sa in Tabi, ngunyan ang topic with Sir Rene Castro. So again, i-comment niyo po ang tamang sagot sa comment section ng ating live stream or pwede ding mag-text sa 0962-409-3467.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
3: Isang elepante ang nagawil. Ang mga tao doon ay nakabasa at nakarinig na ng patungkol sa elepante, pero hindi pa sila nakakita ng isang tunay na elepante. Kaya naman nang makita nila ang elepante sa kanilang baryo, pinagkalumpunan at pinagkaguluhan nila ito. Para sa mga bata, isa yung pagkakataon para mag-enjoy sila. Samantala, sa nasabing baryo ay meron ding nakatira na limang bulag na lalaki. Sila ay nakarinig na rin patungkol sa elepante, ngunit dahil nga sa kanilang kalagayan ay hindi pa sila nakakita nito. Kaya may nagsabing isang kaibigan nila, nalapitan din nila ang elepante para mapakiramdaman nila ito, nang sa gayon ay magkaroon sila ng ideya kung ano ang itsura ng elepante. Kaya't pumunta naman ang limang bulag na lalaki kung saan naroroon ang elepante para mahawakan ito. Pagkatapos nilang mahawakan ang elepante, naupo sila at nag-usap-usap kung ano ang kanilang naging karanasan. Sabi ng isang bulag na nahipo ang trunk o mahabang ilon ng elepante, ang elepante ay katulad ng malaking sanga ng puno. Sabi naman ng pangalawang bulag na lalaki na nahipo ang buntot ng elepante, ang elepante ay parang ahas o lubid. Sa pangbulag na humipo naman sa binti ng elepante ay nagsabi, ang elepante ay parang hugis poste. Ang pang-apat na bulag na humipo sa tenga ng elepante ay nagsabi na ang elepante ay katulad ng isang malaking bentilador. Ang panglimang bulag naman na humipo sa tagiliran ng elepante ay nagsabing parang pader ang elepante. Nagdiskusyon ng ilang oras ang mga bulag dahil ang bawat isa ay sigurado sa kanyang pananaw. Tama naman sila sa sarili nilang pananaw, pero wala ni isa sa kanila ang gusto sa iba. Ay nagpunta sa pinakamatalbaryo at tinanong nila siya kung sino ang tama sa kanila. At ganito naman ang kanyang sinabi sa kanila. Ang bawat isa ay tama at ang bawat isa din ay mali. Dahil nahawakan niyo lamang ang isang bahagi ng elepante. Meron lang kayong maliit na pananaw sa elepante, ngunit kung pagsasama-samahin ninyo ang inyong mga pananaw, magkakaroon kayo ng ideya kung ano ang itsura ng isang elepante. Well, ang bawat isa nga po sa atin ay may kanya-kanya ring pananaw sa mga bagay-bagay. Kaya lang, madalas ay iniisip at pinagpipilitan natin na ang sarili lang nating pananaw ang tama. Kung papakinggan natin ang iba at bubuksan ang ating isip, masasabi nating may punto din naman sila. Kung magiging bukas tayo sa pananaw ng iba, madaragdagan din ang ating nalalaman at mas maliliwanagan pa tayo. Kailangan lang nating makinig at bigyan ng pansin ang sinasabi sa atin ng iba. Sinasabi nga sa Santiago 1, talatang 19, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Kung ganito ang magiging ugali natin, may magandang patutunguhan ang pag-uusap natin at magiging malapit pa tayo sa isa't isa. Manalangin po tayo. Diyos Ama, salamat pong muli sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay dapat na maging bukas at handang makinig sa pananaw ng iba. Patawarin mo po kami na minsan o madalas ay hindi namin ito nagagawa dahil na rin sa aming pride at iniisip namin na kami lang ang tama. Panginoon, baguhin mo po kami at tulungan mo po kami na magpakumbaba para makita namin ang mabuting pananaw ng aming kausap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, bago ko po i-announce ano ang nanalo sa ating Talubok Quiz ngayong morning na to, ay nais ko lamang sabihin na dito po sa mga nanalo na ay you have until August 2nd ano, para i-claim yung inyong mga gift certificate. So si Nicanor Bilao, si Erwin Del Rosario, si Nathan Canaya Apin, si Herlhet Bonaobra, si Rodeline Jacob Bania, si Edna Imperial, si AQCMC, si Dante Borcelis, si Renato Magalona, si Nora Niro, and si Siren Sid Bolay. Ang August 2nd yun na lamang po makukuha certificate. So kunin nyo na po tabi digdi sa estasyon. At ang nanalo sa ating Talubok Quiz, salamat pala kay Tita Magtangob, kay Christina Belchez Ortega, kay Aika Mikayla, kay Nathan Apin, hello kay Johnny Calieja, kay Mary Joy Mercado. Hi kay James! Kamusta ka na, James? Hello kay Julie Columna, kay Amy Cancilao Buara, kay Sonia Borromeo, at kay Nathan Apin. At sa mga nag-text din, maraming salamat po. At again, ano, kay Eric kay Eric Kania, please, kay Eric Canyo, please acknowledge receipt ng iyong load, please. Thank you. At ang nanalo sa ating Talubok Quiz ngayong morning na ito ay si Tita Magtangob. Si Tita Magtangob. Okay, so pwede nyo na pong kunin ang inyong gift certificate tomorrow. Okay, maraming salamat. Sabi ni Julius, good morning po Ma'am Cecil. Babati po sa taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya, lalo na sa Monte Alegre family. Okay, at kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong morning na ito. Nakasama natin ang IT expert na si Sir Rene Castro na pakikinggan digdi sa One Radio every Saturday. Thank you rin kay DJ Chloe, ating naging technical director. Kami po ay nagpapaalalang, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako, bye!

0: talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.

0: Sarap Tabacos.
1: Biyahe Reyes Automotive Saraga Mall. Ang digalidad na train and fleet service pa. Computer Ding with oil and acer. Ito pa Sing Mag Airval na sa Puruk 7 sa Bakos ay now at on 6609-5940 at 0-Dali Automotive Yahoo.
2: Walan ng gagag na kundi maaayan o paho. Huwag gawing dahilan. Uso sa partner and exercise may ginkgo biloba
3: at hindi na
4: mga generator. Kalala, narito na generator. Tourist. Maaasahan fair and ang iba't ibang brand nyo ang and Greenfield din kamol generaline at diesel engines. Kung nagyon ng motor for sa ta generator uhan sa Ryan Bums Bobita generator e-shop ay mapili umlihin ang inyong zone 6 bakos kung pumangin or sumawag na 4309467 sa pinlamang po ang bumba generator repair bum.
5: Heads up sa Gabos Brasi Infer Health Accredited na labing ospital Moras ang sa indang mga paanatory check up confirm Finement, medical iba manungod sa sendang servisyo. Phone number 894 or email their FB page. To the infirmary.
6: Marahay sa St. Anton. Mag 4-piece member. Office ka. 5 or 0 balance ka. Para sa iba pang servisyo. Ang St. Anton. Magpurok Nanto City. Or mag-count 47.
7: Ano yan?
8: No problem, honey. Ako yan.
7: Yan, honey. Pumamamasyal tayo.
8: Sige na lang.
7: Bitin mo. Yung SureSoft Softener.
8: Ang partner natin, Urgent Liquid Soap. And Sure.
7: Labay man o sa Urgent Liquid Sure Softener. Variant. Pilian. Attraction. Fresh. Quid. Mal. At ang tayo.
9: Available in all.
10: Nanan.

0: Makukuha sa Santillana 0927-35.
1: Mga mister, gusto nyo bang langit ang ding misis? Misi bang laging malakanyong?
2: Wow, gusto ko yan.
1: Kilas Cafe tataglay ng Tongkat Ali, Macaroot. At sa ito ay kinumundo na malaking tulong upang laging malakas. Alam nyo na.
3: Honey, magin yung mga baya.
2: Hey, Black, akin yan. Dito ko.
1: At mga sangkap nito pang sugan sa nang mandaman health.
2: Pala.
1: Food extraction.
3: Basta.
2: My God.
1: Mamutika at supermarket available. 8 cafe. Also with herb pesto.

magagawin nyo. Kayo lang dito kinig sa 9.1 Radio. Na kayo to, patayin ko talaga yung radio ninyo. Kaya to, tayo.

0: Umaga, weekend, tindong po, tindong ya kayo, 91 po, tindong eh kayo kinig dito, pataya, radio ni Dogon na tayo.
1: Simula na. Duelo.

0: Neither know me. Sorry na, miha. Ako nakalaog kasuod ma, taan sa indong linggo. Aram na, ma'am. Nangyari kasuod ma. Ano? Ay, nag-opening po kita kang, tang brand? Ini po ang reopening ang bukas. Tama ba yun? Muling pagbabalik, muling pag... ng manang panan. Kaya naman, guwan, sa mga nood ma, love na love ko kayo. Huwag po kita, grabe, huwag kasood ma mga katindugan. Nag-ban, diba? Ang dami. Day post kang video, buda day pa ako nakaka-posta, day na mag-edit. Sabi siyo nun, nindo. Na-edit sa mga videos na nangyari kasu. So, mamaya tama po kan sa tuyang mga video. Abangan po nindo ang sa kuyang vlog. Sa kuyang FB account, Rosan. Adang na boses mo, maugmaho na ako. Grabe ka naman, Chris Ortega. Salamat sa'yo. Kulay nagharap sa ito po sa rason ta ang open ma alas 9. Kung sarong oras ano, paano na sa mga na duman mapapicture. Artista ka. Mga nagpa-picture sa ma. Paano naman di mahal? Kaya nagpa sa ano, sa opisina, sa one na tabi makalama. Pero ngayon, tuloy ang... Diba? Tuloy na. Oh, dito, tiyo. Punin do si Manay Osang Nini. Ako tabi. Ano naman ako? Gusto ko naman mana o. Oh, de patikit sa lakay kasuod mo. Ano do ko? Ipap na naman ang sendo mga manok. Gigisingin ko ang pupukam nyo. Mga lubot. Ang ibon sa lubot. Eh, mati. Mali talaga ang lukawan. Tay ka, madalagan. Ay, salam. Ay, diba? Kaya, ano aminin do?
1: Pipins. Guys, sa lakay na ilang mga radio nin at makinig kayo sa 191 News FM. Paghinkas ang radio kayo manan. Paghinig paplaga mga radio sa lakay.
0: Bumbay ka dyan sa Las Gaon dyan ang ano, takmaan na na manok naan. Mayos ang takma. Ay, sumanok ka! Ang shoutout sa mga worst staff sa mga oras na ini. Suod ma, makaugmawin pag aras sa ang nakiki, ano? Ano nakikidam? nagito ka sa mga po sa Panal Branch. Bukas ang tabi mga Panal Branch, manok niyo. Igamang gilingan, Sampangan, Bagakang, Barangay Hall, Tabaco City. Gira rin. Oo, diduwa na. Papa. Oh? Dama, ano? Mail po kita dyan, nanay. O, pasabihan na sa mga kinindo na nag-a-claim. Discount tabi ang estudyante. Nal. Oo, pagkamo tabi nag-more. May ano ka mo, may discount estudyante job. Shoutout first natin, Shirley Mange, Maria, at Manay, Manay, Ate Ne, Ate Maria, Beth Saison. Kung yung sa perfume, takulog sa kuya, mahamuto ng perfume. Ang tiga sa Ate Ne, ay regali ni sa Ate Ne. Ang pangaran palang kay ni, sa social media, palang kay ni, B. S. Beth, Lavia, Lavia Beth, Lavia Beth, kang Lancome. Pre-nanounce? Lancome. Lancome? Lancome. O, diba? Search ko tabi, Ate Betty. Ayun, manayos. Mag-collecta ki mga brand perfume. Bet, salamat tabi sa imo. Nakakakata na alam ang Italy ka. Lalo na mag-asso chance. Wala, so, Jador. Jador by Dior. Day po kay ito. By Dior. Wilma, good morning. Uda, anay, des na boob. Gabang sa program. Aldo, tabi sa imo. Ang barangay sa lakay. Dapat sa mga luha. Sa lakay kita para mangga nakatabi na manok. Manok ni Osang.
2: Sa buhay mo yan eh. Nagpasarap. Tamay mo ako sa hirap. Tuluhin mo. Luwan ikaw mag-isa.
0: Ano bang
2: ikaw mag-isa maghirap?
0: Maghihirap pa. Rap. Tayo na pingi. Wow! Isa! Pael, guest ya. Kev, nakikinig. Buban family po araw-araw na Binalya Buban. Tibet, Tibet. Pabati mga taga-ginuling ko. Kaya Mama LC, tapos sa Gabon, Isidro Iraya, malilipot. Ang Monte Alegre, Evel, Ati Jana, kay Bay. Pabati man kay Levy, San Andres, Catanduanes.

0: More power po, idol, sa Optimal brand. Hindi ka na po sa San Vicente Tabalacay. Hoping na makadyan. Hello, good morning. Pabati mo kami. Good, paragi. Por 4, sugod. Baka kay Alba. Nabati, Beth. Oh, happy! Oh, ano, Chanel Chance. Araw sana ka na mga regalo. Anong sana? Ang social care ng mga regalo ni Ate Beth. Kapag nakaka-LL na, nakakaluwag-luwag. Gabos, sabi. Nangaharbat na naman si... Ano na naman ngayon? Togman, galos ako. Deka mo... Galo din kayo. Araw na nito sa kuya, mahilig ako sa pahamot. Gusto ko pala at ang hamot ko. Manining, nagadangog mga pipi, tabay sa Ruwen, Buda, Mami, tapos Tita Mina, na yung nagaling kay Baby Shop Money. Baya, magmapuli sila kay maghalap na kang naiyo, Naini.
1: Ayan na!
2: Barangay Salakay!

0: taga Rawish San Miguel City. Ano kaya siyang sa mga perfume na gusto mo? Iwawong! Ay, eh, dyan eh, magkakabati giging tayo. Ano sa mga perfume? Ay? Sa Jador? Ovaj? El? Mademoiselle? Good girl? Like kang, ano? Dolce Gabbana? Ang light blue kang Dolce Gabbana? Kaya lang, pag nagbaka yan, ang saro ka namin, mga saron si Mana, on.
1: Wow!
0: O, mga tipid na na, puro sira. Light blue ka, ano, take note, atin at ha, take perfume na ini. Eh, gusto ko kaya siya mag-complete. May mga ta na, may mga ta, Pokemon cards ngaya. Mang biga collect mo ngayon mga iba mang klaseng kalo iba mang klaseng job collection ko ta baby kompleto ining ini 20 man sana ang gusto ko basta ini maubos ko ni 20 hot
1: wow
0: ining 20 per collect ako so far nakakalima pa sana ako ta kaon ni makaon sakto lang para hindi ka ganon ayan ba mga ano hindi ko collect ako tabi ako na si Erickson apod na tabi gararay kung ay yun nag-upload na siya ng mga digdi upload na tabi yag na si Erickson istan una yung baga mga gusto kong perfume si Mimkin ni Mami Bet hi Mimi ay ang pangalan mo pala sa ano si May Pearl Saison Tipay ah okay add mo ako ha Mimi good morning thank you una yung mga perfume na ano na gusto kong i-collect talaga Chanel number 5 Sauvage tama ba to? Sauvage by Dior. Jador by Dior. La Vie Est Belle by Lancome. Naiguana ako. Coco Mademoiselle by Chanel. Good Girl by MS. Good Girl by Light Blue by Dolce Gabbana. Agua ni YSL. Bakara. Bakara by MFK. Tapos blue by Chanel. Black O by USL. Tapos sa perfume, magandang pangaran, 1 million. O, ade. Tapos K1, ay, iguan ako kayo ng CK1. Nga kang Dolce Gabbana. Buda, Le Vie by Lancome. Iguan na pala ako kayo ng CK. Si Miss Dior, ay, dae pa ako kayo. Munti ko na yun yung bakalon. Kaya lang sabi ko, ako sa aga. Puro sa nakita kayo. Tintun na sa nang kakaunon tapos.
2: Hi, this is Rex Ganda.
3: And this is Regine Velasco.
0: Kando na daw. Tapos so, Shalimar, o ano ba? Eros! Ano nga ni, so, ano nga niya? Hali, Versace. Ah, Versace Eros. Yan. Tapos so, ano, Santal 33, by, Buda, parang, Limel Pogotie. O, bakit na lang ang pangaral? Ibig sabihin yun, social, social! Pati di painting ang mga kulang pang 15. Pagbos. Pati suka ko, dahil na ako ipapamana. Kaya, pati di, dyan mo na. Sukaya set, ha? Uy, ay na si Erickson. Putol ka na naman, tabi, Erickson. Ayaw na palang subarangay sa laki. Sige ka pang istorya, digdi. Tabi na.

mga nag-celebrate kan sa indang mga happy happy saints. Ika, ano tabi mo sa buhay? Anong gusto mong rakan na complete ulo na sige pambakal? Ayun, nawala na siya. Apod ka gara

0: sinatabi si Erica, nagtugto na barangay siya lang. Anak ng so. Ah, good morning sa'yo. Pasok na.
1: Ha ha ha ha. Hello. Good morning.
0: Ang anak ng na CEO. Naman.
1: Wow. Andito yun.
0: Ating barangay sa Laka. Oo nga. Bis ng panahon.
1: Ah. Nakakabili.
0: Ayan mo na lang. Oh, ando na siya sa iba. Pala, may mahal na palang iba. Ha? 5 minutes na, December na. Ah. Barangay, andito na naman. Nak ng CEO.
1: Barangay sa kayo.
0: Uh-huh. Na, sige na. Okay, sa lang. Ito, ang mga talinga, ang mga liyo. Garalaba, na. Para labaan na mo.
1: Hi! Yung sa manggay, tabigian, dear.
0: Wow! Ay, tabigian! O, oh, ano? Galaw-galaw. Mga taga-barangay tabigian. Yung, uh-huh. Diyan. Wow. Barangay tabigian. Galaw-galaw. Barangay tabigian. Na katabi dyan sa ano sa barangay nag-post ako. Atin na muna mga sponsors anak ng CEO.
1: Ang barangay sponsor manok mo ay sige na house my sige na nakikipag-ibang ang zapomas na mabawas na branch sa kasan boss urban top soon ibayang tayong ito sa 6 in 1 days healthy sika po na sa aking tabako. Thank you much.
0: Ayan, o, yan ha. Nagtaram na sa iyo.
1: Ang chapel.
0: Wow! Ipano ko ha? Ang chapel, dali na. Para. Uy, tabigyan chapel! Yan, sa barangay. Okay. Langgat na sana yan, Tabi Erickson, kan sa tuyang, ipapabring me. Nag-iisip nga niya kung ano ipapabring me kung aray ni. Nag-aaranong smisa ng duman. Garunan, nagkatorobiga na talapang. Katorobiga na talapang. Ay, chapel nga kung ano, dali na nga ka mo. Alat muna, alat muna. Day pa. Day pa nga ni kita nagpapahan. Brrrring. Wow. Ati, good morning ati natin. Nagduman sa grand opening kasuod ma Erickson. Ma, si ati natin.
1: Ay, parang kasuod mo.
0: Day ka mo nagduman. Busy.
1: Nasa session kita.
0: Ay, iyo. Okay lang, sige lang. Dem sa programa. Oh, sige. Ano na ngaya? Ano na? Halo yung kaman ngaya? Pa-suspense man ngaya ka? Ina! Na! Sabi ko sa imo, kompletuhon ta so bahay ko. Ang wara duma. Iguan na kitang kalabasa. Iguan na kitang kangkong. Iguan na kita. Pangano sa mga ano pa ito? Ang wara. May kalabasa. May kangkong. Ano ang gusto ko? Ang gusto ko nindo talaga. Along? Magdalong? Asa? Eh, paano na kamo kong large? Basta gusto ko talaga.
2: Ay, pas.
0: Magdaran talong! May ulo dyan. Maski ang talong mo, darahon mo! Maski anong size mo, darahon mo ng talong mo na. Ganun dyan. Nice. Small, medium. Will do.

0: Kaya mga taga barangay Tabigal, ano na, bigalaw na, mga ano, mga laga na kamodali na.
1: Talohong.
0: Para may sarang bilog na manok ni Awesome. Pinaghahalat kita sa mga taga barangay baka kay Alba, kay Rolly Burak na maurag magdangog sa one. Ano pala magdangog, ano? Talong na may ungol. Anong tumiling, bro, lutuan? Basta talong na, ang gusto ko hilaw. Abo ka. Abo ka, ang tinurta ko, fresh. Gusto ko, hilaw. Hilaw. Bakuntorta. Iguan na naman.
1: Sarap ang talong.
0: Ano
1: yung talong?
0: Maluyaw na mga talong dyan. At tabigian. Baka nag-i-disponer pa kang talong. Kadit ang talong dyan. Dali na. Deku. Mga sponsors ko. Salamat palang tabi. Sa Sari Sari Store. Alin Deck. Fiber to the World. Aba. Lavender. Ano na?
1: Talong.
0: Iguan na. Oh. Oh, habang naghahalat kita. Oh, on the way na daw sa talong ni.
1: Nikinggan.
0: Nikingging. Avid listener ko ini. Okay, hindi na kaya mabuhay na wara sa programa ko.
2: Sira na.
0: Shout out tabi sa mga. Wara na, wara pa, wara pa. Ay, gabo kitang mga. Tabi, Baby Lynn de Los Santos. Shoutout kayo sa kabasan. Mayaman da kang talang. Pag nagdala ka tabi yung talong dyan sa Manchapel, magdalagan dyan, edi igwa ka na kisarong bilog na manok from manok. Hindi ka na lamang kang pangod, tuhan.
1: Talong mo pa.
0: May talong ka na, may manok ka pa. Ano ka pa kaan? Salamat sa Aldo Aluminum Claves Furniture Repair Service. High-end cell phone and computer shop. Baby Braga is Eatery. Jaya Enterprise, Lola's Bow, high-end cell phone and computer shop, Leo Lavandero, and JB Bragaiz Eatery. Maraming sila sa Jaya Enterprises, Lola's Bistro, Long Smith Shop, Smile Dental Clinic, JB Color Mix Paint Center Tabi, and of course, Lavandero, budak tabi dyan sa Wancho Dim Sum. Masira mo nang nagkakrim cho di kung lasa kang wancho.
1: Dura ko lang
0: ng mga portions din do kang mainin din yan sa one food fuck. Katanin lang iyan kang manok ni San Roque Branch, manok ni Osa. Ang wancho dim sum. Yes. Edi, wow. Eh kung taga-tiwi ka baga tapos madali yung silin dyan, di why? Kasain ka pa, basta makaabot. Mading Helen tabi. Mading Helen, Beruega, dyan sa ano? Dyan sa Color Mix Paints. Ningaro nakatutok si Mading Helen, ano? Ayun palang tabi. Oh, sorry. Tobacco Color Mix Paint Center palang. But later, salamat tabi, Madge. Color Mix Paint pangaral. Dyan lang tabi iyan sa Salvia Kang G-Eatery. Day pala taga-Erik sa Bukyo, kita yun so.
1: Marang
0: ka. Karo mabubukya kita dyan sa tabigian ah.
1: Bukya.
0: Mads, good back ko. Center tabi. Ako ha, 5 minuto. 5 minutes tabi ha. Habang naghahalat kita, dyan ka lang, tama play ng Leo Lavandero sponsor. Mabalik ako pakatapos kang, ano, kang Olas Bistro. Tama, after these.
3: Nang labahan ko, hurry ko noon. Pero nga nang Leo Lavande Full Wash Cold Deterb Con 400 pesos Kilo 189 pesos 8 kilos Free pickup Minimolos From 10 a.m. Budin Neighborhoods Pawa Bukilingan Dapat Panad Taihi San Roque Bakidal Kinale To Divinan Basud Nang Service Cleaning Vubes For only 8 pesos Per Our Vendor 24-7 Self-Service May Tikya Punta na Sandero At Karanga Bakos Mula 2 For Inquiries 0-0-0-8-4-4 Deserve a labahin Pero na yan Leo Lavandero
4: Yol ang good products man Umay o iguna Available ang flavor Arong chicken Beef Japanese Natalagon Demsom Food Manufacturing Ay natungam Purong karsimis Pinasiram pa Gamit ang mga tunay Wanchong Food Products Manufacturing Isa mga nagkapirang food carts Near San Carlos Or sa City Branch Yaon sa San Roque Tap Min manok ni Osang Kaya sa Wanchong Food Factory Sa dirini Licensed Owner Gilbert
5: Among ini hatod sa indo kan tabako X Center Makas tabako kal sa tabako AB Color Man Deep Pain Man O

0: ang motor. Ang mga cleaning pang pang varnish, kumpleto, pura kansang luwan. Kaya para sa mga kaipuan nito, name the Color Mix Center, own and manager, and a...
1: Usang, balit ang manok. Makatry nga pagbisita ko din bay. God, ang ustalit. Kaya, tikman nyo, happy usang. Again, ang pagpunta ko ng yung manok mo masarap. May kaayo.
2: Lola's is a small committed to create environment with exceptional authentic cuisine and remarkable dance. At Magti, Lola's Bistro, Reservation, Mall, Anniversary, 7th, Book Us. We are located at Karangay, Bombon, Tabak, Frankals, and R Center. Open from Mondays to 10 a.m. to 9, Fridays to Sundays, 10 a.m. to 3 and 1, and quad direct message or contact us through 7-4 to discuss the party packages. Matuloy na pagtangkilik at pang-support.
3: Glass Services at Zone 2, Sunrise City. They offer the following serving windows: casement windows, mirrorless door, glass door, roll-up doors. Bestseller lines of aluminum cabinet, Aldo Aluminum, Kuya Aldo's Volima. At 08-0911-397-4746.
4: Papap doon!
5: This Atia Enterprise Agasti, owned in Mr. and Mrs. N. Jesus, Hardware and Construction Supplies, Sacks 3, 4, 5, and 6, Decorative Block, Slice, Plumbing Material, Klasinin mga Cemento, Kabilia, Lumber, Asipul Naman, Ang Padala, Desin, Credit, Jaya and Textor Call 08-1564 o sign 0-8426. This program is for repair services, pair, soap, order, and cost, car seat cover, car matting, padded walls, decor, headboards, and mattress. Dining chair and dining table, indoor and offices, Clavis Furniture, Reaps Log 3, Libai, along the highway, Zertic and Facebook, Milcho or email at cho at gmail.
6: Hey, nagbabison, oh, may bisita kayo kasubagun. Si Ate Bet, ayan. Para nagpadangdangog ako, Eric. Gusto ko kining perfume. Automatic, may nag-abot na. Oh my God! O, oh, diba? Para ko, may nag-abotulol. So, argo kang kapadaban. O, di Erickson, ikaw ang perfume na collection naman. Maninin sa collection ko, ang Chance by... But, Adibet, I love you, I love you, I love you. Like, nakapag-tambay na, ano, haloy-haloy ka subago. Ta, nakapark sa auto. Pasay. So, inatod lang ini sa kuyang, ina, ano, collections, collections. Salamat, Adibet! You ding puro po, Adibet. O, anyway, ano, kamusta ang kita sa bigyan?
7: Ay, wala. Uli tabi as an igwa.
6: Nahiling mo na. Curious na sa talong dyan.
7: Nako. Surprise lang.
6: Sarun, sabi ka sa rung para jatig din nagluyos na lamang sa talong de. Ay, sige na tayo. Hunta na daw yun ta. 5 minutes na alas 11 na. Hello, tabi.
8: Ay, hello po.
6: Tabi sa iba, bata mahali na ko ta kami maringay. Nakabot ka naman ay. Ano po ang pangaran mo, tabi?
8: Aylet Magronyo.
6: Po, Giraray?
8: Aylet Magronyo.
6: Aylet, tama? Oh. Tama ito? Ano po, Grary, sa pangaran mo? Aylet? Ah, Arlet! Ah, oo, yun pala. Ang ka na, tabi?
9: Wow!
6: 45 ang edad, garo masalos!
9: Wow!
6: Oh, Arlet, taga dyan.
9: Wow!
8: Hindi po, nasa yung hali akong city hall.
6: Hali ka city hall? Doros ka dyan sa tabi?
9: Wow!
6: Paano mo na talong ang tigapadara ang radyo dyan sa Tabigyan sa Mayroon?
8: Ang sekretary, tapos sabi, log, sabi ko, magkariya ako sa sentong Tabigyan. Ay, sabi ko, madam, ako.
6: Nagkong, para lang ito, John. Grabe naman ni Yarn. Talagang talong, ano? Ayan ang...
8: Oo, nanghapas nga.
6: Nanghapas ka talong. Dahil tigahapas ang...
8: Ayan ako, kung ganito ano? No, BW. Ayan ako, madam, oh.
6: Inangaan mo na sa... Sa sarang liog. O kaya, Tay. Ay, Arlet, may mga babatiyong ka. Naka-live ka ngunyan sa One Radio. Batian na sa mga gusto mong bati.
9: Wow.
8: Day naman. Day na?
9: Wow.
6: Nag-iog. Oh, basta.
8: Ano man sa rinig? Ano, nagiging sa barangay?
6: Shoutout sa mga diyaon daan dyan sa mga tag. Dahil tabi dyan, tabi.
8: Kaya
6: na nga ni, maday ka na nga ni, maday ka. Tadaan ka, taunan ka man nga ni, kimanok nga ni. Taginanahan ba, ganangan ka. Tabi man ay Arlet. Dahil tabi dyan. Dahil nakapremerong nagdalagan. May darakan talong. Gana ka. Kaysa rin lang from manok niyo. Gana kang one whole chicken. Ano sa na-claim mo dyan?
8: Sorry, madam.
6: Ibala ka kung anong oras na gusto mo. Basta nyo hanggang alas 9.
9: Congratulations!
6: Nagasara man. Pero dapat ilaon ka. Takalas at chulasan.
9: Wow, gratis.
6: Sa'yo mo gusto, may branch ako sa panal. May

Edisyon at sa video. Gibukisala para da mundo opisyales ni gobyerno. O ta sa imbahan na tirahon pa kanit. Or tirador sa sakwa. Seeker Ed Bordeos. Tirador. Tirador. Unar. Kanal daw. Kuro-kuro. On. Detalyado. Sipo. Tirador. Tumada sa One Radio 91.3. Asor sa gonsit natin naniwin. Tirador sa ugun.

0: tirahon ta ano ta pangudto programa una. Eh padagustyo na data po tabi na yan ang bukas katindugon sa programa. Nagpapadaan bi na kumit sa sanggunian panalawig kanalbay o kakatindugon tibling paglangkan mga sa
1: hala.
0: Salam na dis. Dipisil na ngunyan magpagirong mukod yan eh magrugastos gayod ta kung halan bay bay ato ka. Propite sana. An PNP tabudan tabi sa po ipaabot tayo an impormasyon na sa indanong wrong high Toyota Hilux na nabisan accident. Kanagtalikod tabi na ikinagadan kata as in lugang kansaropa sa mga biktima. Lilinas o mga kunya impormaga tawanan dugon kan PNP nagiduman sa mga motorista mga katindugon tabi so rank o nagluluwas na kunyan mga katindugon inagulax so turista pad sa likudan na naging raso tahulyo 22 dugon ng vehicular magsasarubi manatya 22 Irak Fiber ka kusang nag-surrender na nagtalikod pong diskuteron taman ni Dugon sa rupon concern citizen una pagpabakal ni sa sarong ba nakusa ako na antik pabakal buda so apay officials ni barangay sa tabako na pinagsus ang detalye kayo ni sa satuyo kung anong rason kan na merong pabaralos balos sa satuyo pabaralos uso man pala suspindi. Kita, go. Nagarangkada ng trial. Pinunanin atab-atab. Dahil ngayagot ngayon kung permina sa impeachment trial. Katindog tabi. Article 1 kan articles of impeachment. Unong sa paggasto ito ba? Million pesos cell funds. Lindong kanopi Vice President na indasara kumansod sura sa tindugon dayana o medyo magkakaot si Vice President Sara Duterte ang pamilya mat pero amat na talaga son kan giti-giti na sanday sa sayang kahagadante inot na inot kung so sa iya po mauta na magisang sekretar Department of National mga kapaparagamit na nin chopper nakagi na mauli siya sa Dabao yug mauli siya din Dabao ta so, mga aki may mga aki pa lang si Manay Inda na kinakaipuhan mga asikas bibuda dumanda siya dapat magdang harong yeah, harmanay Lenny Robredo said bisi katindog din presidential chopper di sa Naga barasan biya si Manay Lenny Robredo din bas mga dahin

mukling mga orisong aldaw ni Miyerkules 20 tindugon Julio Tondos Mi 26 Ella Bornilia dyan sa technical Edward Tondos kita alas 12:30 Hoy si Mamo Andre Perming pagla Eh saan ta pag nakakutkot ako ng kamta maambit mo te Hala Alapan Katuwang ta sa paglabang informasyon mang ini antabina si Sukon kamutabi nang ang indami

0: parambong kan. Gusto nyo inserit ng mga grocery. Tanda tapos, hindi sa indong negosyo. Si Stores Bacos.
1: Hala!
0: Kompleto rin ka ng hahanapin pa.
1: Hala!
0: Ay best, may gone Buddha original. Hala! Diyan sa tabi na si Store. May asukar na pa.
1: Hala!
0: Yao na dyan.
1: Tira!
0: Kung manigo siya, gusto nyo magput. O kaya, sari-sari store. Kamu makipagpagin ang si store. Danta nakapartner ang tabi ni Yoli sa kasisor. Kako City Public Market. Al naka green, best kapi black buda sa original. Kay tabi man, ipag-ibo na ni Pak na Ronnie B. Obar sa Gaplaw. Ampo! Sa Gaplower siya orag magkuti-kuti ni Mdo. Tadawa kasyon mapa mansari anibay. Burak na pang regalo tabi ang pag-restoryahan. Nag-ibay. Matibay dyan. Dyan sa Proctostro. Opo, day kayo nagtos kan Divino Rostro. Kansarong mitsya. Itong pwesto na yan. Ron Power Shop na po yan. I-follow, i-like our account. Ronnie B. Obar sa Gaplower. Sa Manoy, Manay. Katuwang taman ang sweet cell phone and computer hasta punaraw.
2: Hindi ka
0: Jat.
2: May taday.
0: Diyan na kamutang dugon. Mag cell phone. Pulido buda. Barato siyempre ang servisyo. Sweet cell per siya. Kayang hiraha cell phone. Taman dyan. Tapalan na matapos na daw aso arigado pa ang servisyo. Ang estudyante sa sinang pag-eskwela tabi magbakal sa sweet computer. May photocopy sa mga gusto po na magpo-photocopy kan mga dito po yan sa sign po tabi sa sweet cell phone and computer sa Tomas Cabele sa Nawan. May saranch dyan po sa Siga Avenue. Pasirin po sa Juan Jan Building. Kahilera baga 7-11. Dyan tabi nakapamugtak ang sweets.com. Katuwang taman ang balayo, grabe. Kung nangangaipuan, grabe sa pagpapag-ibukan sa inyong mga manay. Yan na po sa balayo, grabe lang sa barato na dyan. Pigdidin na po nagpapag-ibukan sa inyong. Hanapon sa natambi nindo, region balayo, kan balayo, grabe mo na iyan.

0: Mga katindogon, sa mga abot ng impormasyon, City Council Tandaan kagawa tunay burse.
1: Hala.
0: Carol board member.
1: Hala.
0: Pagriparo sa mga trito kan probinsya. Po nagkikibrada pon ka ito mantinido serbi. Ayon.
1: Hala.
0: Tato nga to ka. Honorable Mayor Shikapos Bilokan bagong malina apisa na sa
1: hala.
0: Mayor. O braga.
1: Tira.
0: So as in para sa Tabakenyo.
1: Hala.
0: Sing sabi ni Mayor Ray.
1: Tira.
0: Nga gusto po na magramang iningo. Bye. Bye. Doro, pag-ato din impormasyon.

A las 11:23, Marina Utungunan Hanoi, Marina Utungunan si Madarsile Elio Bernal, Buda sa Sida Gulber, Matanas Bubis, Marina Pagkautuman dyan sa Bungalos, Mantabi dyan si Imo, Saya Matida sa Gabo sa mga taga Ginoo, Orok 5, kay Mama Eo sa taga Saya Malilipo, kay Aleta Evelyn Chana, kay Bibi Sky, Marina Pagkautuman Monte Alegre, dyan po kay Ma'am sa San Andres, Yugol mo, kabot kita ng San Andres. Malapan ang isa sa Dabaw po. Michael kay... Pero dahil man kaya kinakay po na uli ka, mahilikopter sa imong pamilya. Kasi, ito ka, pareho ni PBBM, hindi naman Vice President Emilia, siya din ang bong... Mag-stay siya, intabihan sa opisina kan sa iyan trabaho. Abo niya man po, nakaro kandidato siya. Christian sa maray na pag... Ano ang pangunti manay? Next tabi... Hindi po mag-order na kamote. Eh, kut-kut niya. Sa kamote bouquet, naging sa Barsaga Flower siya. Naman, buhon man iniyo. Po, sir, ang kay po tang kisipi. ID, buduman, computer. Ngan ka. Sige, tama, buwelo lang kita, mga tugang ha. Mga impormasyon. Mga pag-irom na dapat na ipaabot sa satuyan talas 11:26. Slaulta na kita slaulta no. Inables mapapa 400 million na pang rehabilitate. Natapos na slaulta no. Day ka na naman nakarita. So 400 million rehabilitate na first ba sa... So sex tabi slaulta no.

0: Hometown, one of the true love, with conditioned room, hot and with water park your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 077-6946-09260. Or you can drop with our Facebook page, Hometown. Where is she? There. Vince, oh.
1: Ay, bulta da tulog, hindi pa mata.
2: Right, okay, all right. Sige.
1: So, paluwas po no, ang Tabaco City Police Station na minakontra duman sa enota na interview ng medyo mga katindugon tabi si po, Colonel Ber- unong sa talikod po na Hulyo 22 kung sa igwapong motorista na ran na ikinagadan tabi and may critical sabi ng police station na duman ay statement nakalapwas na so pick up atugang tabi man gararay na sa po bihiko pong motor nagluluwas na kasi ako may siling ko so video video lang ugaring so pakako akan video mga tugang kanta so motor mali po asiring po digdi sa may party kan butyan sa lugar kan pinangyarihan kan aksidente tabi halos nasa inikantinan po tamabal yung ani tabi mga katindugon pag iba nagpapaluway-luway na nagsisigotor man mga tugang sutrak nahali po sa sentro kan Tabaco yeah. So Hilux kasunodan mga katindugon kan motor nor an Hilux na ini mga katindugon makaskason ampiho na maray duman tabi sa nagsisignal light na nakaluniklo. Yan. Nagsisignal light mga katindugon. Tamahatod mga katindugon kan mangyari po. Sa video kaya medyo katindugon ano, harayo. Dahil ibang video sa pinanansidente. Kaya dad, kung ako nasasala, ang katasa sa ina MBC. Kadali. Totoo kaso na kadali mga katindugon. Sa likodan na pa. Sukan motor. Ako, tig para healing ko, sabi ko sa inyo, pig para masdan ko eh. Nag-analsar na ako ni mga katin. Natong kan Hilux, tanay eh. Malip torn, mapawala, mahaling nga dyan sa San Lorenzo. Mawala, maliko, so para mo. Dinagman sa kitay, broken line. Yan sa may broken line, kaposisyon. Mas kasong so Hilux mga katin po, tabi, nindo sa vipang dinikayan mga katin dugon. Natuksil it pakatuksil mga tugang kan paramot saka po tabi pakatal sa paka di syempre natuksil balance ka tabi out balance berkan motorsiklo mga nakapadpad sindang balyong tinampo nabi so on pagkan lubutan na pantrak duman po mga kasabi ini pong lunad sa motorsiklo kaya pigahan sabi ho sabi di po sa information na pigpaabot kan Tabaco station. Uni po, ma'am, dyan siya ang question tabi. I-share ko. Tangani na masabutan mo kung okay, madali lang. Sa laso na pindot ko sa impeachment trial in President Sara Duterte sa say, panunalugod kay ni, oh. Select all din. Got. Ni, nawagan sa publiko, sabi po, the police station sa senda po tabi page. Hit and run, vehicular accident. Ang Tabaco City Police Station ay humihingi ng tulong at pa ng publiko hit and run vehicular accident na naganap noong Hulyo 20 26 ang Tagalog bus 8:35 ng gabi barangay San Ramon batay sa impormasyon ang sangkot na sa sang Toyota Hilux kulay na may rollback manarit na si kaya dahil pa ako at agang numero kan lunadan at minama nakikilalang driver sa insidente, agad na umalis nasabing sasakyakas patungo sa direksyon ng Tabaco City proper. Tatandaan, Toyota Hilux ay may damiwang fender, particular sa bahagi na malaplong tay na maaring mapagkakakilan damage sa siyempre na imbuelto sa aksidente. Sa kasalukuyan, nagsasa ng masusing pagtukra nasabing sasakyan kabilalap at beri-informasyon tulong kilanlan nito at ng driver na sangkote. mayroong kayong nakikita.

nakita na lalaki o anumang ungkol sa nasaan o driver nito. Kabilang ang anumang CCTV footage na maaaring makatulong sa investigasyon. Inihiling ng police station ang inyong agarang pagkakas sa pinahimpilan ng polisya. Maaari ring ipagbigay alagang impormasyon sa police station sa 0998-598-930. Ang inyong pakikipagtulungan ng impormasyon ay malaking tukoy ang sangkot na sasakyan at mapanagot ang responsable as in maisagawa ang gal na aksyon. Kung gayod nindo digdi sa Tabaco City Police Station, mga CCTV staff, makipag-coordinate na sa lambang barang. Tatotalaan biyahe sa sentro kan Tabaco, ini mga isa inidigdi nindi, management sa may LCC na iniyo di baga sa may motor trade nyan adan motor trade igwayan ng CCTV dyan na naka install baad dyan tabi iyan na LCC superan sa may hampangan kan motor trade baka igwa po dyan ki CCTV tabi man so may mga harani dyan sa mon ini pong national road na ini baad igwa kamo tabi nin riparuhan na po nindo ay 22 ta may possibility kundi ako nasasugon ba pigpahirahay na kan may sadiri adi vehicle accident takot man ito maglantag baad gani pigpakura mo sana pigparepaint na pabitsura o isko may kamo ini o settle na ninduan problema nindo pagpaparadulag-dulagan pa siya na sa naninduan magdara hiling na isa yun may kasalan kung nanta na involved. Hiling nga ni driver contract takong surrender sa ibig surrender sa iyang sarili tanakon sa dugon kawawa naman dayaan hindo diba paharurot mga kamo sa diraan tinampo sa diraan kalsada panimbagan o magpakulong magpakarsel tapos tawa sabihin mo pang aksidente dahilan sa kapabayan mo nagbuwis din buhay. Kaya tabi man sa mga establishments na harani po dyan sa lugar ng kanaksidente o sa mga pulibuhon po nindo. Dako po nindo ang kahalabaan na iyan kan Siga Avenue. Kiyumapot ka mo kan mga establishments dyan na igwa po ning facing sa tinampo. Silver, mga katindugon. Kasong mapanimbag so dapat na mga katindugon sa pag-disseminate. I-share nindo information gon ta posted ba sa Facebook Radio Buda sa Sakya account pati na Facebook account Ako City Police Station. Tarabangan tayo ni pagturuang tuwangan tatabi. Rachel Dabinalia Maray na pagkauto Clara Kogoko Rimon Kulmo Chabi Chad. Ano yan ang mga nagpapapugi dyan sa imong shoutouts na nagtatrabaho kakarao na ano ini tuhan mo kalihan. Una ko aksyon agadan. Adigdi kuryente. Wala ning ko ngawon. Sabi ni Ray. Mels Kanoy. Po daw po ako sa agom ko na magtukad ka nanonoy. Naanta mo. Malukad ka daw. Makaray Mel. Maray na uto primo. Manguto isira linagang sa nang buto. Kang ano ni manok ping sabaw may buto-buto man ang manok. Ganyan kayo tinulang manok kayo da primo nagpapara kunyang ka naman nagpapara karaw ka med an kilo po palan kun magkano tabi sir ipabag din kasi para din oh yun sana pwede ang kilo basta ikaw magkutkut muna magalsahalin. Ay, ya, mapaasan ka rin dikit na bulodo. Pwede naman yung barbarat, kutkot na naman. Jesus. Kumusta man po ang aki kitay San Miguel? Pinali na Siruelo sa kabi. Dadangugman siyo sa Siruelos. Sana okay lang sinda tabi. Marilo, Mirandilla, hi, to Sir Ed. Pa-shoutout sa Birano. Kay Eden Ali, maray na pagkautuman, moral. Naka-steady sa ibong nalinya. Sali, ito sa ob. Ayun, nahiling mo. Kaya nasa abitan suha na tumbas sa truck na naggilid ta sumotor pa no naalanganin between bike lane at should iyon ang ani ang problema kantin bike lane wara ki truck ang problema kantin ang po sa Pilip sumangat dita ginibuhan ng bike lane sumanga para tricycle highway kung ka sa Pilipinas

0: maluyahon mga public CCTV kan LGU mutao na mata sa labog pagbanggi malinaw sa napagaldaw. Ayos man ni para tacharon. Manay Nelpa, oh, Manay Nelpa. Ma'am Nelpa, Bandi Salvatierra, maray na pagkaw tatabi.
1: Makala. Sira.
0: Ini ta may color kita dig diba, kamuyaman ini makimema. Tatabi.
2: Hello, Ed.
0: Hello po.
2: Yeah, so, driver kang Hilux. Makaligtas mo lang, matakang tao. Sa matakang bus niya sa makal...
0: Yo, konsensya so, ba yan?
2: Magandang ka, magandang nagandang dito. May gustos.
0: Iyo.
2: Pero siya, pagabot ka oras, parehas ang kang nagsisisi bagang killer.
0: Iyo, totoo yan.
2: Babasol siya. Pero sige, ang tago niya. Dahil siya nagpapadakap sa pulis.
0: Mm.
2: O, kasi sabang niya, nagsasabang ka mo ito. Pero munday, nagutan.
0: Iyo, dapat pipanagutan. No. Tapag pinagduraan kasalan, adi, puro pa paano... Kumbaga, minagyan man sa pagmati mo kasi pinagduso niya na nag-ibo.
2: Wala pinagpin mo, kapat mo sa Diyos na nagkasala.
0: Yan. Kung patawa, milya kasi nga nangyari, di ba?
2: Oo, oo. Ang importante
0: doon,
2: ano, kaluluwa mo ang importante dyan.
0: Pati salbar niya, taurawan may panahon pa siya.
2: Oo. Nangyari
0: siya, mayayari sila, sir. Wala kitang maginayan eh, kundi dapat panimbagan niya.
2: Oo, panimbagan kahit ang...
0: mga nagpumundong pamilya. Iyo. Oh,
2: salamat.
0: Thank you. Ibaga, tama itong riparo kan sa tuyang paradangog mga katindogon. Kasi dali di sa ibabaw kan kita nabubuhay para lang sa ngunyan. Sa tuyang lawa, sa no? Sa tuyang espiritu, sa tuyang kaluluwa. Sabi, ay kaduwang buhay, yan ang saghandaan. Iyo po. Kaya kung may mga arog kayo ni Mabi na iswido, nakadiswido, naka-aksidente, sa pagkaganan, dudulag-dulagan mo ini. Buda ay kwan yung karma.
3: Imati ako
0: yung kanasa na mata ako. Marina pagkauto dyan sa buwang kay Thea Bio. Happy sa indang pangaran o garing Thea na nagsiselempleaan nyo. Maligayang happy birthday tabi sa ama ni Thea Bio. Kay Tony Maro, kulina kulit. Manatabi, pagtumakaon pa kan pinasakat kong pili buda lumbud. Ano naman ini? Oh, grabe. Ganin eh. Sine na pala na... Tapipaan si mister niya, tamalukan niya ako pumakaray kung anong ulukon si Nena pala. Pero may masamang plano. LB Coprada Bungal Otman Kijal na tigpapa hiling so sira beta fish niya sa taas. Oragong kada ma-actor mag-ukod tagbaba taray kang malukad na po sinda. Alukan. Hala. Pagkita kipag-iramdom ng gripa katapos kinatag kita. Buda sa pagbulta at kagawad mga katindugo na pisa tuya. Buda sa mga barangay suspindi. Dahil kung ta pigal piya.
1: Hala.
0: Pero mainis siya mga katindugo na ining mga kagawas. Latin Gracing Ceremony. Sana po matawan hustisya ang kantugang ko. Iyo tabi Abigail Abueba. Permitang pigpapangapudan nigdi na lumuwas. So talagang nasa likod ka aksidente di Amelia. Eh, as aramtaan kulog din ako gaginaman na sitwasyon. Miskirari asa sa

0: Coco City and Coffee Shop. 0927-6178.
1: High blood. Silyo na kaibigan na ang
2: Ako Stobal, 54 years, Antonio Isabela. O ang aking paa at halos akat. Nalaman doktor na mataas ang aking kulaman ko. Niyang pag-audiar ko kapsul, bukan ko. Malab ang bisa at unti-unti nawala ang katawan. Sa paggamit ng powder, gumamit na hilin mabisa sa ating kalusugan. Basta powder, kalanti.
1: Kaibigan, buhay at Aldri Kosul na para ko. Tisado.
3: Kunap din de kalidad na sala sa set. Iba pang furnitures para sa Sendong Harong, Abyss Room kan and Boyan Furniture. National Road. Ender Furniture and Gamily Dong Furniture. In San Antonio, Tabaco City. Na sa 736987-09-7958. Detail.
4: Sa panahon ngayon, mahalaga ng maban at maagaman bago pa ito lumala. Haglat kung medyo, dito ka na sa Medical Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng count, blood sugar, blood uric acid, protection test, prostate test, cyst, rect, stool exam, pap smear, at ECG. Services, meron din pneumonia at hepatitis B, pediatric kids, adults, cup C checkup. Wait, there's more! Ang kanilang therapy treatment sessions

0: para sa diabetes, pain, ADHD, at alisiyoma at cysts. Nakakatulong ito ng brain function aging, pampalinaw ng mata, ng ang dugo. Then, para requirements, kaya logical evaluation. Visitahin ang aming clinic sa Secay R. Limbon sa taas ng BDO Karangabaco City. Bukas kami day 7:30 a.m. to 7 Quito Clinic Tori. Diagnose with beat with compassion.
1: 90.3 Orantera laban siyoni balang makakam ini ang saso pagpasalamatan mga kansalang ulikan sa iman sa pagkapangangaipo digdis asin humong na nag-aantabay kilog umi na nagkasala kami sa imsibutan day kami ay atama mong linalang debutan na ang sa imong kabutan tamanon ang kapalibutan nagsasakit sa mong gibo unyan namamatean minampadusa kansuso asing kapabayaan dos ang paginaban huli anitan nag asinag nga baguran baha gag asin natural na kalamidad dai kanrikan di ka mamumotor sa imong ning kapatawaran kansa mong kami nga namumutan ng libro ni Lad na to o kagibaw. Tabayan mo kaming mga blingan kan sa imong asin mga labang surog kang kaitong kagurangan. Sinyusyon mo kami, Nuestra Sinyusyon mi-bi mo kami, Nuestra Sinyusyon dan-bi mo kami.
0: Brought to you by Blue Pig Photography Beyond Limits, Sis and Mayor Family, Armad Rilejos and Belgading, Miss Maria Salomea and Family, Minister Hal Salioli, by Mrs. Jela Mirasol, Lion Fruit Stand, 6568 General Clemenia Family, Mawon and Zone 5, Kanaway, Albay.
2: One Radio PM, your best source and music in radio, news, FM, music. One station, one radio FM. Tamang impormasyon, SN, one news, one Picolandia.
3: Ako na siyong Liano Sinay. Noong mayinang mayina aking mapagod, ang buong katawan laging mahihilo at matako. Nang po ng Paude Arco, lumakas ako, hindaling mapagod at edad kong ito, kailangan mapanang mabuti kong kalus pagpatulong ng Aldrich Herbal Capsule. Ginagawa, hindi ako mapapagod na ang akyan. Subukan ang Aldrich Powder. Tulsugan mo, garintisad.
4: Therapy claims. Ilam-

0: hindi po kaya ng taas ng sagot sa trabaho. Normal lang. Pero huwag ka upang lumamig ang time. Para kay Part 4 Diet and Extra Drive Max Capsule at Ginkgo Biloba. Dapat?
1: Mahal ang Drive Max Plus Bro at hindi dapat gamitin panggamot.
2: Iyan maging ano na sa sunog. Merto. From Fire. Walang iba. Mylin Enterprise. In Enterprise. Fire. Fight. Mylin. All kinds of breath extinguisher. At syempre, July. Kompleto. Also, we extinguisher. Mylin. Tatagpuan sa 897. Without Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Sa 0906-1051. At Miss Mila Rigalay Enterprises. Mylin. The Fire. Unen.

0: Μάλιστα.
1: Σκέτα στον Ριτσέρι Καρ, πασιάω τότε και η Μαντα Μαρί Ανιέ Μποράγκα να περμήνει να κατώ το ξαπρόγραμμα. Σίγκε σε λάμπαϊ. Αμπουέμπα. Μπουδακάι Αλδα Μπουέμπα. Τα μπει εδέι αν μάγει το ρόγκ να σα γίνει μπουνιά και ο στήσια. Παίνει. Λουα καν τράιμπερ καν πικ απ χάι λαξ να σένσια. Και σα γίνει μπουνιά. Happy birthday, 50th birthday kay Rodolfo Bio. Bio Bragais. Kita magtukar kan mga nabi. Sa nagpapadagos po, ayan. Sa konpet. Kangalas mga katindugon so pag-withdraw kan Office of the Vice President kan 100 million pesos. Bihira na ito. Unusual da mga katindugon na riyan. Primay, almabing na pagkaon to. Tumasay mo, Risa Kino Biloso, no di uni, butig di sa kuya mga tugang na infan ko. Dahil ko nang una tabi, banggiton ko anong barangay ta. Sabi ko digdi sa nagpadarakan, patient ko, nagdadangog ka man sa oras na initabi. Kay puhan ta digdi ni na konkretong na bilang support ding pigpapa iniho. Maray na itong sa document or video kung iguaman. Sabi, maray na daw sarong concerns. Pakitago na lang. Salamat tabi, postman po tabi. Siya na-post ko ini, agad ng reaksyon kan tagaen. May gusto lang po ako kulpo sa bagas, kan NFA, sa SOS. Susuro po kaya, sa na dating barangay kagawa, dati pala, what? Banggiton so barangay ha? Naan ko, nagbabakal kidisa kong bagas, nasa siya, usampulo po ito. Ang istorya pala, nanonidi kan mga kataning na senior citizen. Di PWD for pay ang sasaya buda naki 8 ang laan kang 80 na ipanangad ka mo nagkakahiridap dyan pagka pinadusahan naman kang DSWD na ang gustuhan ka mo man po ini sa mga taong nagpipila na nakaki 5 sa 10 kilos ang bagas o pa po sa makauyam na rason suro si mana po ini kipila yugod mo adi tabakal man pagasal 32 ka 1,000 sos. May din siya man ang ganda dosi-dosi ka kilo. Adi. Kada sako, 1,600. Talaga ini. Pakiimbisigaran naman sa nainikan. Ibalak na naman ini. Yan ang problema ka ini. Na magkandidato. Kung arog ka ini, bako pa kung makamay. Daiman po sana maging rayanan na magbakal kibagas na dai sa disako para matawa ng idakol na disako. Tadakol mabaka siya na ang kakayanan buda ko. Ay daw po ang tigsasabi ka ni Erso di. Kung papalusutun man sa nagirara sa mismong agom kang nagpapas ay naghahatod pa kang disakong bagas ting kagawad na ini. Salamat tabi. Sana po maging bukas na discussion po ini sa gabo sa tao. Ta sigurado ako bako lang po siya ni salamatunon. Na nga ni kundi kulang ang sa imo di documents na mapatutuo hindi sa imong duda tsuran mo kung na tamo sa mga pigbaranggit mo kakutsaba dyan sa national food pero sa sista on one kat lang ang kaipuhan balgado kung sa tuya pong analisaron pero ta base di sa imong istorya guwaning kakutsaba makakalusot po talaga ini. Basta ang importante do National Food Authority, maluwas duman,

0: na kay kaito duman ng mga benepisyaryo, iyo man ang ibubugtak duman tabi, ginigim ang residentes tabi, pipasubli, so ay di, ako nang tanpila dyan sa National Food Authority. Ay man iyan kakargoon ka National Food Authority, tayo papasa iyan. Terminal Incorporated, TI, tayo po ang nagpapabakal kan bagas. Kundi ang pinakan magayon ko ta dyan, ta, sirigi man riring dyan, kung hiling nindo, kaduda-duda sitwasyon, at sabi ko, may mga cellphone man, Yuhan, tarata sa nanunong da, ngani na, maimbestigaran ang mga bagay na siring kayan, dahil magpaparibo, ni, dahil data, mapagal, puro sa nakita istorya, tapos, inigong ebidensya, sil na, igwaman, no, totoo ini, mga katisusumbungan kay ni na, gabos, ang makangalas lang kasi sa National Food Authority dyan sa FD, may regulasyon bago ka man, maski nga ni, pareho ka mo senior sir mo, pareho, ika, na mga sir mo, pareho, kamunduan, mapila, dahil man itutugot mga katindugon kan FTA, na ika na ang magrepresent duman sa subali, dahil katandara mong ID dyan, na pareho ka mo senior citizen na ani honor sa na dyan, saro, arog kan mga katindihan sa National Food Authority pag wara ka dyan na dapat karigusod na dyan opisina ka authority sa salang sistema naan ang gino nahirindo pagkarob niyan kaalpog niyan National Food Authority may kalyo na asa na
1: hala
0: maski bulgar digdikan mga kunyan kalukuhan na ginigingan ni oh, may pigpadara digi sa kuyang retrato. Retrato na nag-ribag na tabi dyan sa may National Food bako sa nadasampulong sako halis yan sa anpig ribag na tabi iba ng sako ba rice na iyo ay gano'n mga gibo ni
1: hala tira
0: kita kay ni Manuel tulig di sa mahal kong Pilipinas mga puda ni Marcos na iyan para kutaan na sa mga nagtitirios mga vulnerable sector pwede paano ka kan makabakal kung National Food Authority system kung malakas ka kung may kamidbid kung igwa kang kaabagan ay makakalusot ka araw kayo ni kan reklamong pigpaabot hindi sa sarong concern citizen na sarong official hindi sa tabako city nakakamako na bagas gamit ang mga ID kan mga beneficiaryo na isubli tayo na nagpipila di authority iubos palan
1: hala
0: iramas palan mga katin kaya dahil ng tol dahil namit mga katindogon ni Gisam insta pwera di los ubos pwera di los ubos mga susan na aprovechar sa mga sitwasyon na dapat kuta na din malang pagalwa sa mga kaya kunday ka ng gano'n yan, ay ka makakanamit kan dawa burubukbuko na baga. Gusto mo man makanamit ka na baga. Ang pakasap mga tuga. Kanamit. Dahil makakabakal na abayintiyo na National Food Authority, masira. Nga ni masasawod na, pag-abot sa barangay, na di ba ng klase kan sako bako na su NFM, mababasa nindo niya. So, marirahin na klase ning sako naman baga daw. Na medyo silag-silag, nasako, napagiligo naman commercial. Yan ang mangyayari.

dalaga si Red. Puro an nga mando tsaka manda. Isip dilihensya sa bulsa. Marites na Brito, si Rengani mag-video. Sinita baga ako, sir? Kaniguan, manabawal mag-video. Kan ako nagpasiring dyan, ako binawa. Nag-interview ako dyan ka mga nagpirila. Naglog pa ako dyan sa budig kan Noritin. Pigbawalan ka mo ta. Igon na dapat na ipo nindo mahilig. Awal. Didiskartihan yan. Anong bawal-bawal? Kalukuhan natin mo kami. Pag may nailing ka mong bubidyoan nindo, kasi karapatan nindo yan bilang taxpayer. Pasubli.

0: Center. Ay, karabi na i-dokumento ang bagay na iyan. Kukuha, babayan ta sana, tabawal mag-video. Budubod kang bawal ba?
1: Tira!
0: Kung dahil kang ka-apil dyan, sir, eh, dahil alinin bagas. O, iyo, kung ba sumbong nigdi sa kuya, pero i-challenge ko inin na informasyon. Ito mo, kumplituhon mo, picture, pangaran na imbul. Sir Ed Idol, totoo po ya, nasako-sako kung magpabakal ang kailala ko na paratinda dyan sa market. O, uyugod mo ini. I-sindikato talaga din. Isa rin na kunyan dyan, inong sindikato, ha? Sisindikato dyan. Sindikala.
1: Tira!
0: Sige. Pat na kagawan, suspended. Ta sabi sa initial na information na ako ata, dahil nag-aakan flag raising ceremony sa barangay, obligasyon pa. Pag-arog ka, anday siya na mag-atindir. Iling sa masunod sa aga, kung totoo ini, sa aga ta diskutiron, kung ano, gan siya mga, ang pag-atindir kan flag raising ceremony, nagtatno. Salamat ko na sa mga katuwang ta sa programang ini, grabe din sa Sweet Cell pa siya. Store. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Honorable City Council Oriner Burse. Board Member Kat. Dixie. Team Mayor. Guys. Mayor Sikapos Bilokan Bago.
1: Tira.
0: Saint Tabi. Nanipita. Mapila man ako. Mistake ka na papagal. Makikipila ka. Nata sa mga geo dyan, dahi nag-a-plug, dahi nagkakataranga. Guys, komandrig.
1: Tira!
0: Si Red baka supugma na aldaw magibong himala bang matanggap kita. Patasa! Chief Ed Bornilla pala ng kasangga ko dyan sa teknika with Ma'am Ella Bornilla. One for the heart, masunod na, kasabay po si DJ Chloe. Ako ini, Sid Bordeos Tabi. Angog minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na!

0: ho.
1: Eh, noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong. Bong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Teka, iconic halhalo ba?
8: D

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time, it's 1 o'clock.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa ilo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Bagsak ang itinaong grado ka na sarong transport group sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kunsain, dahil na sinda nagtaong oras pa didi. Sigun kay Legda Joda President Edison Briones, nahaloy na nindang pangapunan ang warang kontrol na pagtalubok at prasok ang petrolyo na haros huli sa mga oil companies. Agrangay maninda na maibasura na ang oil regulation law na subot warang pakundangan na sa pagtalubok at presyo. Kasabay kay niya, igahagad maninda na maamyandahan ang 2 pesos na dagdag pamasahe bilang bastante sa nagagastos ninda. Nangunya na nadudoble huli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Bako may nasubuot bastante ang ayuda sana huli ta daima nasubuot sang 100% na nakakaabot ini sa mga driver bilang binipisyaryo. Sa katunayan, sinabi ni Briones na 40% sana ana na ipapaabot sa sainda asin tigalat panindaan ka mga kaini. Tinawang doon man niya na saro ining legal na paagi. Ngani sana makapangurakot. Suwestiyon naman niya na dapat maging transparent ang gobyerno sa pigaangkat na produkto hali sa ibang nasyon na mapadapit sa kumpirengi uli sa warang kontrol na pagtalubo sa mga prasyokan produktong petrolyo. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Brigadette Panawon na tindugo na.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
3: Sa One Radio, 91.3
4: News FM. Kada oras, may barata.
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

na hapon mga katindugon. And welcome sa programang One for the Heart. What if Wednesday edition? Araw ng pag-overthink. Ngunyan, Wednesday. Esensya na, medyo tigahabol ko pang sakuyang hinangos. Tahali ko sa baba. Anyway, I'm here. DJ Chloe, the love ambassadress po. Digdi sa One for the Heart. Kumusta mga padaba kong katindugon? Ano lamang ang sa indong trip dyan? Kung ano man ang sa indong pinagkakaabalahan, hayaan nyo pong ako ang maging background music ninyo. Hanggang alas tres ng pagkahapon po ang sa tuyang tugtugan. Playing your favorite love songs of all time. And ang sound trip na yan ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo kung gusto po nindong magpatabang sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet. Argo kang GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, Last Pay, TikTok Pay at sin iba pa. Siyempre, hatod man po yan sa Indo, Gan Tobacco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Visit their shop sa mga naghahanap po nin barato at sindi kalidad ng mga electronic spare parts.

kumusta po mga padaba ko? Kumusta Tabaco City, the city of true love? Siyempre sa mga neighbors na dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Sa bilog na Bicolandia, hello po. Oras na para sa satuyang What If Wednesday question of the day. Mag-overthink ka muna. Mag-overthink ka muna habang nagbe-best cafe. Sige, ang satuyang question of the day, mga katindugon. Ay! Nako. Controversial malala. What if gusto kang partner mo na maging best man or maid of honor so ex niya? Oh, mga usapang ex na yan eh. Yan yung ayaw na ayaw ninyo, I know. What if ikasal na ka mo? Wow, congratulations! Pero, naghirit su partner mo. Ipunta na sa naalimbawa ako, ano? Alimbawa ako, ika. Ikakasal na kita. Sinabi mo sa kuya, pwedeng maging maid of honor mo na lang so ex ko? Kakaloka! 0927-996-5002. Yan po ang satuyang text line. Anong reaction ninyo, mga katindugon? Okay lang ba ini? Kumbaga, past is past na ba? Or baka, di ka matugot na maging part siya kang sa indong kasal? Personal, walang na opinion, katindugon. Wara man na tama, wara man na sala. Ikasa na, kung mag-abot ka sa puntong ini, anong magiging reaction mo? May daily post na kita, kaya hanapon mo lang po si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Comment mo na ang sa imong comment. Comment mo na ang comment mo kung anong reaction mo at anong gigibuhon mo. Sige, mga katindugon, padagos na lang ang satuyang tugtugan. Digdi sa One for the Heart on One Radio, 91.3 News FM. Tindugon na.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One.
1: One.
2: Radio.
1: One.
3: One. Radio.
1: Number one.
3: One.
1: Number one.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tindugo na.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalamuro sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na healthy ba?
8: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket. Sa inyong lugar.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapas yung dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
13: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
14: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang init!
16: Batata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Batata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Batata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink and vanilla original. The jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Playing the best songs on the radio.
4: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: Carpintero.
1: Coco Lumber.
0: Good Lumber.
1: Asin. Solid Doors.
0: Asin. Kadyakul pang iba.
1: Available naman ang Paymaya.
0: Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out.
1: Asin, magbayad kang bill sa tawad.
0: Home credit. Dakulun pang iba.
1: Debit card.
0: Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials.
1: Sa baratong presyo.
0: Presyo, asin servisyo.
1: Garantisado.
0: Kayang-kaya pa ng pulsa mo.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City.
1: Jaya Enterprises.
0: Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan.
1: Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
0: Jaya Enterprises.
2: Diabetes, isang pasakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na yun. Natod sa inyo, kan ben 6-in-1 with her. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Suportado kang Department of Energy ang pangapodan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act na inamahali ang system loss charges hali sa mga babayanan sa kuryente kan mga konsumidora sa. Sa sarong pahayag, sinarto kang DOE na makikipagtabangan ni Sinda sa Kongreso, Energy Regulatory Commission, industry stakeholders as in consumer groups. Inian nga na maikonsiderar ang pagbabago sa Energy Power Industry Reform Act na makakapagparahay sa kapakanan kan mga konsumidor.

0: And a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, sana sa National Road. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: Heads up, sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan ng serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony Infirmary, pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
5: Ilabas na!

Radio 91.3 News FM. Tindog na! Welcome po sa second hour kang satuyang programa One for the Heart. What If Wednesday edition with me, DJ Chloe, the love ambassadress. Na medyo busy today. busy kita ngunyan. Pero, always naman may time for you. Nakatuto ka pa ba katindugon? Tindugon ka pa ba? Dapat, tindugon ka. Dapat, naka-best cafe ka na para masaya ang iyong hapon. Balikan ta ang satuyang What If Wednesday question of the day. What if gusto kang partner mo na maging best man or maid of honor so ex niya? Kumbaga, di ka kayan mag-overthink in dancing. Mag-overthink ka, katindu. Charot. Ay, before that pala, sabi, time check muna tayo. 30 minutes po, makalipas ang alas dos. Ang oras sa Tudsa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Iba po dyan na dining sets, sala sets, bed frame, it throw. Kung gusto mo pong magpa-customize kang sa imong furniture gamit ang solid na rawit, bisitahon lang ang sa indang showroom. Thank you so much and Boyon Furniture. Pero takulo na naman na violent reactions. Taga, sa satuyang comment section, ano? Avien, hello DJ. Para sa kuya, di ako matugot na may ex na maeksena. Nata, moment ko to. Big day ko. Dapat warang ibang sentro kang atensyon, kundi kami lang kang partner ko. E kung may e-epal na ex, wala nang kasalang magaganap. Magrilingawan na sana. Point. Somehow kasi mapaghuhurunan man giraray iyan na sa indong setup. Mapaghuhurunan man giraray na, uy, so ano pala? So, agong pala ni ano? Maid of honor si ano? Best man si ano? O, diba? Wara na sa indo sa spotlight. Yao na duman sa kontrobersiya. Miley Develen.

grabe yung tanong na to. Short answer, awkward, red flag, maybe, deal breaker, depends. Ito yung real talk na para akin lang po. Number one, bakit niya gusto yung ex pa? Ask mo muna ng kalmado, close pa ba kayo? Baka family friend talaga yung ex at matagal na sila. Wala na method last niya. Comfortable ka ba kung ako na ex ko yung pipiliin? Test mo kung gets niya yung feeling mo. Kung ang sagot ay, close kasi kami since bata pa kami, versus wala lang, sige na, magkaiba yun. Okay. Number two, ano mararamdaman mo sa wedding day? Best man slash maid of honor equals nasa altar, speeches, pictures, buong event. If may isip mo buong araw, shucks, ex niya yan. Tapos, hindi ka makaka-enjoy, valid yon. Kasal nyo dapat yon, hindi therapy session. Oh! Number three, boundary versus trust. Hindi ibig sabihin na hindi siya nag-move on, pero partnership equals comfort ng dalawa ang priority. Pwede mong sabihin na, mahal kita, pero hindi ako comfortable na ex mo pa yung kasama natin sa pinaka-importanteng araw natin. Pwede pa tayo pumili ng iba na same close din sa'yo? Red flags to watch. Nagagalit siya pag sinabi mong hindi ka comfortable. Wala ka namang dapat ika-secure. Tapos dinidismiss ang feelings mo. Or secret pa rin sila. Green flags. Naiintindihan niya agad bakit ka nasasawiling mag-compromise at maghanap ng iba. Transparent kung bakit yun yung naisip niya. Bottom line, kasal is about you too. Hindi dapat may isang tao sa entourage na magpapakaba sa akin o sa iyo man. Wow! Very, ano, very, very thesis, Miley de Belen. Pa-request ng song na Ala Ala Ay Ikaw by Scostacly. Igwa kaya kandipi. Sige, parang wara po. Thank you sa imong comment. Choi Berina, good morning. Ay, kanina pa kasi to. Sige. Sana ikaw gusto ko makita bride. Ano? Gusto mo ako mahiling na bride? Pero bako bride mo. Shout out sa Duang Gurang, Andy Cidro, Angelo Cidro, Kang Purok sa East, Barang Hawon. Sabi ni Manny Romel, hello! JD Kim, wag na magpakasal. Sakal ata gusto ninda pa rin. Sakal ang gusto. Yan sana. Dante Bechayda, iriwal ang luwasan kaan. Never ako matugot, DJ Chloe, sabi ni Raul Campit. Shout out sa mga parents digdis sa Heaven School na nagaharalat kang mga estudyante ninda. Ay, hello po! Marina hapon sa inyo dyan sa Heaven School. Hello! Lynn Bonganay, shout out sa mga nagdadarangog digdis sa Osun. Oy, kumusta ka mo dyan? Ano, kumusta? Nag-best cafe na ka mo, mga taga-Osun. Marina hapon, salamat! Sa ko, habok ko, sabi ni Melba Dyrobos. Marina hapon man, kina Cherry Car Borja, Clara Kagoko Remonte, Andre Patrick Jonido. Para sa ko, habok ko po. Kumbaga, di ka matugot na ang best man mo ay yung ex-kang partner mo. Shout tia na si Donna Tila Belir Binyas, Vanny Buel, Donna Bell Don Binyas. Napirmi nagdadangog sa One Radio. Oy, thank you. Shout out sa Indo Jam sa San Isidro, Iraya Malilipon. Salamat po sa pagtuto. Hello man kay JC Carranza. Listening dyan sa Daet. Joseph Binalingbing, maray na hapon. Sige, salamat po sa indong comments, mga katindugan kong padaba.

na sa Nanindo. Saal daw kang kasal nindo. Tama ba gano? Iyan ang saro sa mga highlights kang pag-ibahan nindo. Tapos biglang umeksena si ako. Diba, weddings are supposed to be saro sa mga pinakamaugmang aldaw sa buhay ni Do. Kaya ang hapon, should exes be allowed at weddings? Ang totoong hapot dyan, mga katindugon, ay will their presence bring peace, cesari drama, or tension? Sitwasyon din, to be fair, may mga sitwasyon na okay lang ini. Halimbawa, friends na kamo, talagang naka-move on na, halo yun ang maray, so relationship. And kung parehas kamo, take note ha, parehas kamong komportable, parehas kamong nag-agree na maging best man or maid of honor si ex. Kung warang awkwardness, may mutual respect, gabos, may respeto, then why not, diba? Bringing someone's ex does not automatically mean na mararaot su event. Kasi again, may mga instances na okay lang naman kung okay sa gabos. Katindugon, mas dakul kasi sa mga sitwasyon na no, data na pag sugarcoat, mas dakul na times or mga sitwasyon na kung sain, bako talaga komportable na maging involved pa ang ex sa weddings lalo na. Halimbawa, may unresolved feelings pa, may history kang cheating or betrayal, ball ang bride or groom, or inimbitahan sana basta so ex kang mga kapamilya, mga magurang na di ini dating consider kung anong mamamatik ang couple. So yun yung mga instances ano, bako lang dahil sa kaya ako gusto kong invite si ex ko, hindi lang sa mga instances na ganun to, kundi pati minsan ang mga paki-alamera. Hindi na talaga kinutsara, no? Mga paki-alamera mga ano, mga pamilya. Minsan sindasun nakaka-ruin kang weddings. So mga katindugon, the biggest word is boundary. Love is not just about trust, no? Love is also about making your partner feel emotionally safe. No, minsan tigsasabi kang mga mga kapamilya, kayo man mangyayari. Pero ang hapot, worth it ba na i-invite mo ang sarong tao just to make the wedding a controversial one? Ano, magva-vlog ka lang ba na, oy! Si ex ni ano? Yun ba yung gusto mo, gawing vlog yung wedding ng iba? Sama mo naman. So, sarap ang bagay na dapat ang tandaan. Bako dahil su partner mo nagtao sa imo ki boundary, like, dahil na iba. Pwedeng iba na lang. Bako ibig sabihin ka ito na controlling siya or toxic siya. No, pagka sinabi sa imo kang partner mo na may bako ko komportable na mag-attend su ex mo kang wedding, baka man ibig sabihon na nagsiselo siya. It could simply mean they want the day to feel peaceful, intimate, and focused sa commitment nindo. No, and that's more valid. Sorry ha sa mga gustong mag-invite kang exes nindo sa wedding. Pero valid kasi yung feelings ng partner mo. Kung habo niyang i-invite mo, so ex mo malamang. Paano mo sasabihon sa partner mo na habo mo? Uni mga maski pangan

0: sabi yung tanong nagkamali so ex mo, ta uncomfortable ka, na-invite niya so ex niya, don't attack. Communicate pa rin. Communicate nicely. Bawa, bukod nang mag-utik sa imo, gusto kong maging honest, baka ko komportable na may ex na ma-support sa wedding ta. Siguro naman, wara ka man na bad intentions, pero gusto ko kaya na ma-feel ko sa aldaw na iyan na peaceful kita. Peaceful ang gabos. Pwede bang paghurunan ta na lang yan? Mahanap kita ki paraan, magibo kita ki desisyon na kung sain parehas kita magiging maugma? No, you're expressing your feelings, not accusing or controlling. So you're inviting a conversation instead of starting a fight. Because in healthy relationships, mga katindugon, it's you and your partner versus the problem, not you versus your partner.
1: Tama!
0: Tandaan mo yan. Ikakasal na ka mo. So, you have to make a decision na kung sain, nire-respeto kang gabos. Nire-respeto nindo ang boundaries nindo. Pero kung ano ang mga pwede. Kung ano ang mataoki ka to ninongan sa indong relasyon. Kung dayan kayang itaok ang partner mo, eh, magpuun-puun ka na mag-pack up. Pack up ka na, best. Habang day pa ka mo pigkakasal, magdalaga na. Grabe, mala advice mo. Ad! Garo, huwag ba akong ka? Dayan mo ako na grabe ka man. Siyempre, tigtatawanan ko lang kamong heads up. In case na araw ka iniso partner mo, makikiiwal siya, talagang gusto niyang i-invite ang ex niya. O di sa ex mo na lang pakasalan mo. Ganon. Diba? So again, bottom line is, you have to make a decision kung sain warang maagrabyado, warang makakamati na uncomfortable sinda. Kung kayaan ipaglaban kang partner mo, yun lang ang G. Oras na po, alas 2:27 na ng pagkahapon. Salamat sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, slow down, washing machines, spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa siniba pa pong spare parts and supplies. Makukuha po ang Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Thank you so much din, G Trading, Botardo, GCash, Padala. Uy, PM nyo po si Miss Jen Botardo kung kaipuhan po nindong assistance sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash. Kung may mga kayamanan ka mo dyan na dain indong makuha-kuha. Ah? Expert dyan, si Miss Jen Botardo. Salamat po. Nagpapadagos ang satuyang tugtugan para ma-inspire ka naman today, ma-inspire naman tayo today. Let's play more of your favorite love songs. Hindi po, so One for the Heart with yours truly, DJ Chloe, the love ambassadress po. Hindi, so One Radio, 91.3 News FM.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam ng ang
1: capsule. Arco Capsule, katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic for you. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panahon.

0: 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name.

0: Fast relax. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Jet Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Fresh? Hindi ako. Makidis true. Ferong walat.
7: At parang watang-wata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay
11: si Saldi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

Radio 91.3. Tindugo na. Oras na po, alas 2.51 na pagkahapon. DJ Chloe, the love ambassadress, Mangiraray, digdi sa One for the Heart.

still playing your favorite love songs. Tapos na mag-overthink. Sige, salamat po sa indong mga katindugan, sa indong comments. So far, di akong nahihiling na okay na mag-attend ang sa indang exes. Siguro, lalo na kung i-invite pa as bride, best man or maid of honor, di ba? Yun yung boundary usually na dating ko cross. Diba naman kasi, pag may ex na kaya sa picture, maski siguro sabihon tang okay na, friends na kamo, di ba? Mas peaceful, I think, kung warang ex. And always remember, mga katindugan, ang kasal, bako yan sual daw na kung sain kaipuhan mong i-prove kung gura ano ka ka-mature. Bako yan su pag-prove kang tolerance mo sa mga katoksikan sa kinaban. Pag-wedding, dapat kamo ang sentro kang atensyon. Kamo ang sentro kang aldaw na iyan. Weddings are about celebrating a love that makes both people feel secure, respected, and pipipili uro aldaw. No, sometimes maturity means na okay lang sa imo na yaon duman ang ex mo siguro to kiul sa kasal. Siguro kung invited, pwede naman kung friends ka mo. But sometimes, maturity also means saying na gusto ko kita lang. Again, warang tama o sala kung gusto mo na i-invite si ex mo or i-invite kung okay lang sa imo na i-invite kang partner mo so ex niya. Bako man ito sala, bako man ito tama. No? As long as igwang mutual agreement. Katindugan, at the end of the day, the best decision is the one na napagkasunduan nindong dua. Of course, these decisions should come with honesty, respect, and love. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Salamat po mga katindugan sa indong mga comments. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka lang magtutok. So One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Bye mga katindugan!

0: Aloha, aloha, aloha.
1: Hi, it's Wednesday.
0: Wednesday na. Wednesday na.
1: Yes, correct. Wednesday na, mga katindugoy.
0: Happy, happy Wednesday, everybody. Aya, marina magkahapon. Hindi ko aram ang sitwasyon. Mainit, mauran.
1: Kumusta may kasama ka mga katindugoy? Grabe ka sumangge. Masiramon magkatulog. Ay,
0: talaga.
1: Talagang nakapalibot sa imo ang sampulong ulunan na tapos maibong na tamog.
0: Diba? Ay, kaso ba? Gaya, rupiron so napatas ko ha. At ano ako duman at not ready kang oran. Tumidyas ko ama. Talmago na marami. Ay, kumusta ka mo dyan mga katindugoy? Iba, tigrilipot na ka sa bangkini at abaan na ila. Ay, pero ngunyan, nag-init-init man.
1: Iyon nga ni, ano, pangbawi gate yan, imbis pagkaaga, maglaba ka.
0: Ayaw, oo.
1: Pagkamagli, magkaigwa ka ni.
0: So, nagtaral magmong bado, medyas ka sa bangkini.
1: Labahina.
0: Ano pa man ang sa iyong tigala, habang nag-init pa. Diba? Malay natin. Malay mo, malay mo, malay mo.
1: Magkura na naman.
0: Ay, Ay, syempre, marina pagkahapon sa Itika Boss. Diyan sa Mercado Publico ay mga paratsyanda, mga parabakal niya dyan. Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers,
2: pag-drivers. Bye-bye dyan ang pakapital.
0: Mga e-jeep, e-trike, e-iba, tapos na e. Iyon na iya. Iba-ibang e. Iba-ibang e. Mga, ano, e. Ecosystem. Iba naman. Ay, dyan sa Santo Domingo, baka kayo manilipot, malinaw, tiwin, sila din tabako, marina pagkahapon.
2: Sila ang pahapidan.
0: Kumusta ang sa Indong Wednesday? Ay, pecha ba yung tinin, Julio?
1: Two days to go.
0: And, magpapaalam na tayo.
1: Kay July.
0: Lilisanin na natin.
1: Ay, wag naman.
0: Hindi mo naman, ano yan. Hindi pa naman kailangan. Pero, napakabilis ng panahon. Ano?
1: Ay, sa Friday, magkaigwa man daw kitang recap.
0: May recap?
1: Ay, sa Facebook.
0: Ay, so ano? So, ano tamaga? Pagkainis.
1: So, kahapotan siya.
0: So, ano ang goal mo na gusto mong i-achieve? Na-achievable ba? Achievable? Na-achieve mo ba ang iyong goal this month?
1: Kung hindi, pwedeng bumawi.
0: May 2 days ka pa!
1: Hindi na kaya, pwedeng magbawi.
0: Ay, pwede pa. May 2 days pa. You have 48 hours to go. Pero kung mahiling kang unyan si, ano, si Spider-Man brand new day, you have to go! Showing na, ano, Spider-Man brand new day.
1: Pero sa mga dayong pangbakal na ticket, pwede man kita mag...
0: Mag-ano na lang kita, maghalat na lang kita.
1: Mag-look
0: na lang. Halatan so,
1: Galat mi ka ng mga free,
0: ano. Diba, para makatipid ka. So,
1: syempre,
0: so iba ka mong ticket, iba ka muna sa lang yung, ano,
1: timo,
0: diba? Mga drinks, walwatch. Tapos, cozy ka pa sa imong, ano, sa imong araw. Araw ba ka kayo to kasi oran-oran nag-movie marathon ako.
1: Wow. Diba?

0: ganyan ang lang. Pero ngunyan, balik kita sa normal. Balik kita sa dati. And we'll go back to where we used to be.
1: Yes.
0: Ay, kumusta ang kabawas? Happy, happy birthday sa may mga birthdays
1: happy birthday,
0: today.
1: Mga kadindutuan. Sabi ni Ma'am Cherry Carborja, kasumanggi da ah, habang mauranon, nasa service da siya, maghilot, nakauli da siya, medyo naguraw na. Mga alas gis da po.
0: Ay,
1: naguraw na alas gis.
0: Magayunon ang
1: gari sa muda eh.
0: Pagmati ka ito kang ano, kang apod ka iyan, kang tinihilot niya habang mauranon na at garomas niya, nararelax ang kanyang isipan, ang kanyang katawan.
1: Para ready sa
0: pinagamay. Diba? Alright. Yung man ang ganda. Ay! Siyempre, marina pagkahapon sa mga followers mong kantugtugan. And one, hello, hello, everybody.
1: Oy, sa mga yaon sa harong na ano.
0: Nakadutok ko niyan. Sa mga taong bahay. Hello.
1: Na nagdadalaw habang nagduduyan-duyan, nakatulala, naghihigop din kape.
0: Na, diba? Padagusuntaan sa tuyang turug-tuyan. Pagka mo dyan ako. Balik pa, tugtugan on one. So one radio.
1: Tien, dugo na.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Radio.
2: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna. Yeah, man.

0: 91.3 News FM.
1: Tinitong ko na.
2: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Deponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaiguanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagad
3: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
1: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: One Radio.
11: One Radio.
12: Hit Radio.
13: Tinitungo na.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio
1: 91.3 FM Tidugna. Itong ano, music na ito, magayom nito, idangugon habang naguuran ka subandi.
2: Talagang mapapaturo ka. Mapapaisip ka.
1: Mangibing na mangibing.
2: Maski ako ka broken heart.
1: Feeling mo may namimiss ka.
2: Oo, diba? Namimiss mo ang mga alaang magdaan.
1: Anong title kaya?
2: That was Pahintulo. Pahintulot by ano, by Shirebound and Busted. Pahintulot. Ipinapahintulot. Ini ang may pahintulot, oh, magkakaigwaki water interruption sa aga. Ay dai sa ano pala, sa July 31, sa Friday. Sa mga lugar kang Bongabong, Purok sa Iskang Baranghawon, Purpanka Mansions, Moran Estate, part of Matagbak, Marirok, Pinagbubong, Sports Complex, as in sa Ginubat. Sa July 31, sa Biyernes, tabi iyan, alas 9 in aga hasta alas 7 in banggi. Halloween.
1: Mag-ipon
2: ang kikadakol na tubig. Ang ano tabi kaya ng reason kang water interruption, relocation of the 4-inch and 6-inch transmission lines at nagsisid. Pigpapaisi tabi iyan ni Sir Alvin Ortiz, ang information officer, aprobado ni Engineer Noel Bien, ang general manager kan Tabaco City Water District. Ay, 44 minutos na makilisan last stress nin pagkahapon. Ayan na. Maray na pagkahapon dyan sa Isla San Miguel. Hello, hello. And mga barangay na yaon dyan, ang Rawi San Miguel, Isita, Angas, Saguro, at inanggabos pang mga barangay na Caras dyan, ang mga katindog niya to dyan sa Isla San Miguel. Sa mga yaon man, sa indang mga buluhod, nagkatutok daradaraan sa indang mga debateryang radio sa mga oras ni ini. Hello!
1: Maray na
2: paghapon. Kumusta man tabi ka mo dyan? Ay, sa mga nag-iipos kang merindala for this afternoon, masiram-sirama sana tabi iyan. Masiraman sunabakal kung ano. Kapag ka ini. Baduyan sa... Puro inota. Ang apod na yun. Ang apod niya. Subil, ang turo ko bagaso, baduya. Ang apod niya. Bilog. Bilog pala niya ako ang apod.

0: kaya. Iba talaga ang apod kaya yan.
1: Na, sa ibang lugar.
0: Ang Arab mong baduya, so ginamos baga. Baduya, baduya ito, di ba?
1: Oo.
0: Tama.
1: Ginamos sa iba, tapos may iba pang apod kaya yan eh. May apod kaya yan.
0: Sa iba man, ang apod kaya yan, sinapot. Di ko na maintindihan talaga.
1: Ang sinapot na tiga-apod ko. Ang, so mga batag bagang binaranga mo, tapos idudurkot mo.
0: Yeah, yun ang sinapot ang aram ko.
1: Anong ipiprito mo.
0: Iba-iba talaga ang apod
1: kaya yan. Iba-iba, oo. Pero parehas, ayan, bahali sa batag.
0: Iba-iba lang pangalo.
1: Parehas, ayan, masiram. And, ano, masiram na mirindala. Basta may... Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy pa. Mababakal din yan sa mga butika in supermarket nationwide.
0: Pero nata, magkakaiba ang lasa niya maski parareho man sana siya batag.
1: Oo, diba?
0: Nata, umama din dugot. Sige.
1: Maki-message tabi sa tugtugan online.
0: Nata, parareho ang lasa
1: kang baduya,
0: kang turon, kang sinapot. Ay, iba-iba ang lasa pala, pero parareho man sa nasindang batag.
1: Sige daw. It text a message ang tugtugan on one. Tama, balik kami! Dito lang yan sa One Radio.
0: Tidugan na.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tindong ko na.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
10: Tobacco City's Tindugun.
11: Na radio station.
12: One radio.
13: One radio.
14: One radio. 91.3 News FM.
15: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: 是啊。
1: One Radio,
2: Little One Point We Use FM, Tien Dung Dung Na.
1: Hai, nak berapa lagi kita sedang tugan on one. Marasnya tau, 20 minit semakin jalan les 4 ni pagkahapon.
2: Oy, pirang oras na sa naman kating dugon. Maalasin ko na naman.
1: Dain na ang oras iyan. Minutes na.
2: Ayo. Pirang minuto na sa na pala ng mga kating dugon.
1: Minutes na lang ang pagitan. At malapit na. Oy, syempre. So, ang memorienda. Happy Merienda time tabi sa inyo. Siring man sa Merindal Nindo. Yan kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Sabang pa healthy na. Mabawakan sa mga butikas in supermarket nationwide. Ay, syempre. Ang tugtugan on. Ngunya na pagkahapon. Hindi magiging kompleto. Hindi makukompleto. Kukulangin kung warang kismis. Diba? Kaya ngunya na pagkahapon. Diretso na kita. Pasirin na kita sa tuyang kirisipan. Nakantugtugan on one sa
2: Talktugan na.
1: Ay, happy Wednesday, Girari Tabi sa Gabon. Betcha 29 na ni Julio 2023. Ang question natin today. Naisip ko lang, di ba? Kasi, depende ang magiging simbag ni Indorigbe.
2: Depende sa Indo.
1: Depende talaga sa Indo. Kamu talaga ang bahala dyan sa ano. Ta, di ba? Like, kahit mga estudyante, mga empleyado, mga workers, kapag nag-uuli ka mo sa indong mga harong, ano ang apod ka ini, pinakainot nindong
2: pigahanap-han.
1: Di ba? Like, ihalik ka ngayon sa ano, sa trabaho, pagal-pagal kang maray. Ano ang inot mong hanapon?
2: Siguro so
1: si,
2: ano.
1: Si Honey, my love, so sweet.
2: Si pagkaon.
1: Oo. Depende.
2: Ay, ako talaga. Ay, wala may mga katindugan na. Wala may choices. Bahala.
1: Ako talaga, honestly. Honestly, grabe mag-ano. Ang primerong-primero ko talaga na hanapon dyan. Depende. Kung may mainit na tubig na. Makuan akong tasa ka iyan, tapos matimplang kape. Pero pag wala pang mainit, takuring una ang hanapong ko dyan.
2: Mag-init
1: ka ng tubig. Diba? Siyempre, after a very long and tiring day. Kaipuhan mong mag-recharge. Kaipuhan mong mainitan ang sa imong tubig. Kaipuhan mo kang best coffee green. Diba? Lalo-lalo na kasuod ma. Ay, masira mo magigupigup ano, kang kape. Umuoran-uran. Tapos, ay, bye!
2: Pwede man.
1: Kaya yun talaga ninot kong pigahanapan pag abot ko sa harap. Maski, like, hali ako sa galaan or what, maski, haliin ako yan sa karakanan, sa mirrindana. Yung mga girara.
2: Mag-uli,
1: pampatunaw din siya sa mga ang pampainit sa imong tiyan. Diba?
2: Pwede kaya, man ano, sa kuya ang tigahanap
1: sa imo,
2: ko.
1: Ano sa imo ang tigahanap mo man?
2: Sanglian ko. May ako natulos mag-higda.
1: Magsangli?
2: May ako natulos mag-higda. Si Chloe, sabi niya, higdaan man daan tigahanap.
1: Ay, iyo. May ako natulos.
2: Rest
1: ang, yes. ang lawas mo.
2: Masangli katulos para makahigda ka natulos.
1: Ano? Ako, pakatapos, day pa ako kaya. Pero depende. May mga times kaya na pag sobrang pirutan ka na baga-adira. Minsan, higdaan, yan mo rin sa top priority. Kang mga, kan mga hard worker.
2: Ako sasabihin mo, kang mga nag-iedad na.
1: Ay, iba man ang priority kang mga nag-iedad na. Minsan nagharanap yan kay masahe talaga sa likod. Ako lang, dahil nakaya yun kang hurig. Kulog sa likod kay. Pero, kayang-kaya ba? Diba? Sabi nga ni ano, kasi ining mga katindugon niya to, nag-comment digdi ah. Ay, may ano pala, may comment si ano, si John John about doon sa ano, sa Tikaputa Kasubago.
2: Matag?
1: Ang ginamos da abu da baduya. Pareho nga lang da iyan batag na dinurog sa arena din prinito.
2: Sorry ka dyan, Sir John John. Ang apot may kasubago, kung nata, iba-iba ang lasa niya, maski parareho masarasing dapat.

0: Giraray. Diba?
1: Thank you, Sir John.
0: Ang ginamos talaga. Tapos
1: ay, Jun ba
0: yan? Ang ginamos tapos baduya. Ah, halos. Yung pares lang iyan. Depende na lang iyan sa inyo. Anong apod talaga ni Jan. Baduya ang apod ko. Ay, kay ano. Okay,
1: ay, iba ko man lang sa apod ta. Balik kita
0: sa apod. Pero pwede man na naponin do. Ang ano, ang baduya.
1: Pwede.
0: Mag-abot nila sa araw. Ano? Kaya Trixie sa iyan, cellphone, tapos pagkaon, buda, ang assignment niya. Ay! Araw ba iniman ako kang estudyante ako?
1: Ate, kuhalat ang cellphone. Bawal nga niyan magdarang cellphone.
0: Siguro. Siguro sa ano niya, sa...
1: Rule, household.
0: House rules nila sa bahay. Igualat niya. Tapos pagkaon, tapos ma-answer ka kang assignment mo habang nag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i
1: hard.
0: Diba? Tapos naabutan mo may ano, may sinigang, may may maluto na ano, may maluto na baha. Tapos may maliputo na coke. Masira mo ng mga minigdal mo kayang. Garo, perfect mo na ang sa imong assignment kayo. Diba?
1: Ay, bongga.
0: Diba?
1: Kay Ma'am Abby yan, sabi niya, bako man ano, sino? Si Mama lang, sabi niya. Si Mama. Yung nagat pag... Diba? Same kami, pag abot-abot ko man na sa harong, ang inot kong tiga, ano, tiga apod, Mother, where are you?
0: Ay, oo, usually, kaarog man ako kaiyan kang mga...
1: Tapak mo palang dyan sa pintuan. Yun na tulusan. Hain si Ma.
0: Diba? Kay Ma'am Gina, kuderis man, pagkain man da, kasi gutom. Yeah. Yun ka, gutom sa maghapon na.
1: Bawal magastos, kaya dapat sarong na lang magkaon.
0: Magsarong na lang magmirinda. Magkaon. Retyo na yan, pamanggihan. Diba? Sa, arkin kay Ma'am MJ, pagkaon ang hanap niya. Sako po mga aki ko tapos suagom ko sabay hapot kong nagkarao na nagmirindal na mga mother ano mother things sa iyang aki asin sa iyang my honey my love so
1: minsan kapag arba kayong set up kapag ang nawalat sa harong suagom mo boda sa mga aki pag uli mo gari ng kinarawan so grabe madungison mga arga yan
0: ay hala diba? Ano ka
1: wala, minailing na nga kayo ni ano. Pero makamiss ini kapag nagdarakulan na sa mga aking. Diba? Dati niya mauli ako, madungiso ng mga aki. Ngunyan, day na ako tigsarabat. Puro na may kanya-kanyang buhay na. Minailing sa mga aking.
0: Kay mamaya kanya, tawon nga ni, antiganip niya na, so sa iyang chinelas, pahingan niya sa iyang BTS. Tapos susanglian niya man. Tapos pagkaon, din higdaan, tama pahingalo, tama pagal maghanap buhay sa Uruag daw. Yun lang po and maraming salamat. Diba? Kung baga napapansin ko lang, ang usually pigahanap ta, pag abot ta sa harong, comfort. Comfortable na ano? Comfortable na... pag kaini, comfortable... Ano? Comfortable situation. No? Higdaan. Pagkaon. Kung baga, ano, sa harong kita, na, sa harong tanako ko, so mga bagay na.
1: Ay, napahingalo.
0: Maipuhan ta, pahingalo. Diba? Kaya, it's very important na babalik at babalik ka pa rin sa iyong tahan. Sa si Sir Bolodoy nga ni, pagkaon man daa ang hanap niya, ta grabing gutom sa saya man na paglawad. Diba?
1: Uy, makagutom man ang gutbag na sa dagat. Hindi pero doble talaga ang gutom pag nasa dagat.
0: Oo. Ano, so init siguro. Minsan. Tapos, napifeel mo, you are floating. Floating. Kay Anthony, charger daa. Talo ba ito na daang cellphone niya?
1: Daraon mo kaya ang ano mo, charger.
0: Ay, si Anthony kaya, inisuday nagpili kang charger.
1: Ayun lang, God.
0: Ang pinili kay Niso.
1: Jowa niya.
0: May honeymoon ang sipit niya.
1: Kaya
0: dahil nabigdara ang charger niya, sa harong lang ang charger na iyan, di ba?
1: Ito mga katindi mo, natin sabi, Mick. Nagkakot kaya ito, kung anong pipiliin mo, charger o kaya sa jowa mo. Sabi niya, Anthony, jowa niya, kaya palanday niya tigdadara ang charger niya.
0: Kaya sa harong na sana magcha-charge, di ba?
1: Sige.
0: Kaya puan mo, mapanaggirari ang charger, Anthony, ha? Ay, kay Ma'am Arlene Botabara, sabi niya, mga aki nyaman, iutulos ang pigahay. Diba? Kaya Nathan, sabi niya, ang ina niyang pigahanap ay ang sa iyang pamilya, pahinga at tubig. Uy, dahil mga naghahanap kay Pagkaunda, nagkaranap kay tubig. Gusto kong makita ang mga mahal ko sa buhay, umupo para magpahinga at uminom ng malamig na tubig para mawala ang pag. Diba? Kasi sa nakakapagod na mundo,
1: ikaw ang pahinga.
0: Oo, sila ang ating pahinga. Sa bahay tayo, naghahanap ng kakomportablihan ng ating mga buhay. Diba? Kasi ano, sa pakikibaka natin sa labas ng ating mga tahanan, ating talagang babalik-balikan.
1: Very human girara yan sa tuyang comfort zone. Kaya, sa mga ano, ding balak mag-uli, mag-uli ka, ta malay mo, makapahingalo ka.
0: makuha mo ang pahinga.
1: Sa hanap-hanap mo.
0: Diba? Alright! Iyan nga ni... ang
1: sa tuyang... So, ngayon, arami na mga katindugon kung anong mga tigahanap ni Dutulus pag nag-uli ka po. Kay Sir Christian Aberchan, maray na hapon. Kay Ma'am Cherry Carborja dyan sa San Lorenzo, maray na hapon po.
0: Ay, 32 minutos na makalis ang alas 4 nin pagkahapon. Sa mga mapauli na sa sendang mga haron, mga estudyante, mga trabahador, mga mamamayan na mga obrero ng ating bansang Pilipinas. Mag-iingat po kayo pa. Sana ay makita nyo agad ang hinahanap sa pagdating ninyo sa inyong mga bahay.
1: Galiman sa na ano, message ni Kuya.
0: Ay! 33 minutos na mag-ilisan alas 4 ni pagkahapon. Para gustong tawanaan sa tuyang turugtugan, mabalik pa man kami, digda lang yan sa tugtugan on one sa One Radio.
1: Tinadugo na!

0: radio. Number one.
1: Tindugo na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: One Radio.
1: Tindugo na.
0: One Radio News FM 91.3.
6: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio.
1: 91.4 News FM.
2: Tindugna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Thank you very much. Iba niya sa mga nakitugtugan. Sa mga taong bahay, sa mga tambay. Ay, dyan sa mga tambay sa Upper Bongga, baka kay Alba. Sure. Na pagkahapon sa inyo. Kiring man sa mga taong bahay. Katindugan niya ito. Mga katoksugan sa mga followers ng Katoksugan Online. Na permiming nakakaiba sa sitwang Chiris Mesan.
1: Yung sabi din ni Trixie, dahil daas ay yan nabasa. Nabasa sa imo, Trixie.
2: Di ba ininuta siya? Oo.

0: Oo, na basta.
1: Dahil lang ano, dahil siya...
0: Baka nag-ihi ka lang.
1: Oo, kumurap ka eh. Kumbaga, pakabilis lang ng oras.
0: Thank you, mga katindugan. Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Ay,
0: may so, bukas ba?
1: Oo, Webes ng tomorrow, ha? Ingat-ingat sa mga pauli sa sinda, mga harong. Ay, oo, sali sa sinda, iskwa. Siyempre, salamat, Giraray. Abangan ang panibagong edisyon kan sa tuyang turugtugan kirismisan sa aga. Patsa 30 na! In Julio. Napakabilis lang. Napakabilis lang maglaho ng pag-ibig mo. Ay, padedit naman kitang malaho sa tuyang turugtugan. Siyempre, masunod po para na 30 kami mga po garara ang sendong mga kakaibanan dyan. Siring ka na kami ang sendong mga kakaibanan. Sa tuwing darugtugan nyo na paghahapon na ingi pa. Ako si Erickson.
0: Iman po, si Rina Banawon. Salamat mga katindugon. Sa aga garara, hindi lang iyan sa Tugtugan on One. So One Radio, 91.1 News FM. Tindugan na!

0: ang programang Tugtugan on Maki Soundtrip asin giraray sa dating oras. Tugan on One with Enver Tugan on Digma One Radio 91.3 News FM. Digo na! One News and the best source of news and music. This is One Ritz FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Balita, tamang impormasyon at the best. Matugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Parada, ang mga bareta, parada, parada, tindo ng mandadango, parada, prenta, prenta, international, lokal, sports, update, parada, prenta, parada, trenta, dos na parada, kan mga maiinit na bareta, parada, prenta, parada, trenta, sakay na, parada, prenta, parada, prenta, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, Nadio News FM, TLBY, at sa One Radio 0.7 FM Taet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in Health Drink asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada, parada lokal, parada 30, parada 30.
1: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada, parada 30 headlines.
1: PNP tabotan in tabang sa publiko katakod kan hit and run in sa San Ramon.
2: Saro gadana, saro logada sa inindaga at illegal na sa katandoanas.
1: LGU Kamalig nagaandam sa posibleng decampment kan mga evacuees uli sa pagbaba kan aktibidad kan Bulkan Mayon.
2: Sanitary landfill kan tabak ginibong modelo kan rapo-rapo.
1: Bulkan Bulusan da ipa itataas sa alert level 2 mantang nakapag-record nin 109 volcanic earthquakes sigon sa FIBO.
2: Mga obrero sa Bicola nagprosabay kan ikalimang sona ni PBBM.
1: Sa lado nasyonal, Senador Lacson hinagad na magkaigwanin competent witness na magpaliwanag dapit sa intelligence fund.
2: System loss charge sa pigkakarkulong mahahali sa bil nin kuryente sa taong 2027 sigon na sa DOE.
1: Padilya ng apodan na iprioridad ang kuryente as in transportasyon kaysa sa space rocket.
2: Senador Ontiveros kontra sa propuestong nuk kan Marcos Admina.
1: Baligod as in 18 dating bodyguard ni Saldico kakasuhan nin kasong cyber libel sigun sa DOJ.
2: Labor group naninindugan na mas dapat tawanan nin atensyon kan administrasyon na ana pagpasara kang national wage law.
1: PNP mas higutan sa buot ang seguridad sa mga eskwelahan.
2: Para tukdo sa dao, ginulpikan magtugang na estudyante.
1: Asyon, death penalty para sa cyber scam, pasado na biyan ma.
2: Nagsuunan system, nga ni bawasan ang tensyon.
0: Parada, trenta,
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Pag itong niyan in Julio 29, taon 2026. Ipo ang sendong magiging tagapagatod barata. Tas,
2: si Bernadette Manang.
1: Nada daw kayo 91.3 News FM. Asin sa 99.7, One Radio News FM dahil. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page. 91.3 News FM. Oras niya to alas pagkahapon. Pasirin na kita sa detalyes kan mga barata na tod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabayan sa mga butika sket.
0: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lukan!
1: Nang abako sa Tipulis Tabliko na magtabang sa investigasyon katakod kan sarong hit and run vehicular accident na nangyari kan Julio 22 badang alas 8:35 nin banggi sa Purok 3 Barangay San Ramon.

0: ng Tabaco City. Sigun sa Scan Tabaco CPS, basado sa saindang panginot na investigasyon, ang imbeltong lunedan sarong kulay gray o silver na Toyota Hilux na RSINDE ipamatukoy na plate number. Makalisan insidente, tulo sa buo ang lunedan, pasiring sa direksyon kan Tabaco City proper. Kunyan, de pamangiraray natutukoy kan mga otoridad ang pagkakabisto kan driver. Sigun sa pulisya, sarot na importanteng palatandaan kan pigahanap na lunedan, danyo sa walang parte kan fender, partikular sa parteng harani sa inutan na ruida kan driver side na pwede sir sa pagbisto kaini. Ang pigsasagibong investigasyon kan mga otoridad, katakod kan insidente, kaiba ang pagkalapasin verifikasyon kan mga impormasyon na pwede sir magtukoy sa lunedan, asin sa driver na imbelto. Big inganyar kan Tabaco City Police Station ang siisay man na igwang impormasyon o makahiling sa insidente na makipagkoordinar sa pinakaraning istasyon. Dakulang tabang man ang anuman na CCTV footage o dashcam na pwede sir makatabang sa pagkaklaro kan pangyayari. Sinarto man kan mga otoridad na papadanayon na importanteng parte kan investigasyon ang lambang impormasyon na sa indang aakuon tanganing matukoy ang imbeltong lunedan na sin driver mapanimsable asin may busol ang maninigong na proseso.
1: Detalyas kan mga bareta duman sa katanduanas. Gadaan na sarong 22 anyos na lalaki man ang sarong 38 anyos makalihisa matambunan kan ruminasay na daga mantang nagkakalot subot nin Bulawan sa sityo Makakaw Sidro San Andres katanduanas bandang alas 7 nin banggi kan Hulyo 27. Sigon kaya Police Lieutenant Mar Joseph Reburiano, hepe kan Karamoan Municipal Police Station, tulong katawo ang nagkakalot sa lugar ng ruminasay subuot ang dagaan. Ang nagadan, iyo ang 22 anyan barangay Datag Isa, mantang ang 38 anyos na residente kan Bamoana, nagkaigwanin mga lugad asin idinara sa Eastern Bicol Medical Center. Kaiba man na sa lugar, ang 16 anyos na aki lalaki na siya man ang naghagad nin tabang matapos ang insidente. Ulit harayo ang lugar asin warang signal alas 4:39 nin maagahon kan Hulyo 28 na iparam sa pulisya ang insidente. Sa inot na investigasyon, nagluluwas na naghahanap subot nin Bulawan ang tulong lalaki ang pagrasay kandaga. Nagpatanid man na si Rebriano sa publiko na likayanan ilina huli sa peligro na dara kainiya. Sigo na sa iya alinsunod sa direktiba ka na Provincial Director kan Catanduanes Police Provincial Office asin kan Gobernadora magpapatindog nin permanente na police detachment sa barangay Ubi para mapunduan iligal na pagmimina asin mapahigot

0: problema sa irarong kaini na nang iponin masusing pagbabantaya. Tusog sa confirmation office sa tanganing masyarto ang kaligtasan ay sinkayusan kan mga residente bago ang opisyal na pagpapauruli. Big andamana kan Municipal Disaster Management Office sa pamayon ni Dr. Romel Negrete Jr. Inig sanitasyon kan mga evacuation center, verifikasyon kanin pamilya, provision ng transportasyon asin ang pagpadanay kan code red sa emergency operations laban sa huma kan lahar asin panibagong pag-alboroto. Mientras tanto, nagkasararo ang iba-ibang opisina, kaiba na ang Municipal and Development Office, Municipal Health Office, Municipal Agriculture Amalig Municipal Police Station sa pagpapautob kan kinakaipo na sa sangunyan ang pigsagibong pagtukoy para sa posibleng red para sa mga pamilyang nag-i-star 6 km permanent danger zone. Tanganing matawan sindan in permanent asin malikayan ang paurotrong pag-evacuar. Bagirundom kan lokal na gobyerno na wara pamanin opisyal na decampment order para sa mga IDP asin magdanay paman giraray sa mga designated evacuation center. Arukan sa evacuation center asin Tagaytay evacuation center.
1: Mientras tanto, ginibong modelo kan lokal na gobyerno kan bay ang sanitary landfill kabako makalis mag-marking visit sa city environment and natural resources o beto ta na personal na mahiling asin na mapag an operasyon na kan sanitary kaibahan ang mga kapaagihan sa solid waste management na pwede ser nindang maipautob sa saindang sadiring. Sigon sa Tabako Senro, ipinapahiling kang nasambit na benchmarking activity na pigbibisto ang sanitary landfill ka na syudada komo sarong halimbawa nin marhay asin standard na pagmamanihara nin mga basura na pwede ser pangarugan kan ibabla na gobyerno.
0: Ipigayag kan Philippine Oceanology and Seismology of FIPOGS na day pa naglalangkaw ang paramabulusan kaya day pa ini itataas sa alert level 2 mantang nakapag-record ng 109 volcanic earth ng Hulyo 28 ngunyan na taon. Sigun kay Resident April Domingiano, nasa presente ang volcanic connection sa paghiro kan tectonic process kan vulkan in kaso magdakula sin mahan pamamaga sa kasana ini itataas sa alert level 2. Inian sa tahaw kan siya mapadapit sa pagdakol kan volcanic earthquake Hulyo 28. Sinabi kan opisyal na kung hilingon ang desigdigation activity kaini nagpapahiling nin maluya hasta moderatong emission o shallow volcanic sulfur dioxide emission pon Hulyo 21 na nagaabot sa 50 tonelada sa kada altaw. Inibuot sa active shallow hydrothermal tectonic process na nangyari sa Bulkan Bulusan na posibleng magkaigwanin steam tectonic eruption. Igpapagrumdum ang publiko na nagtitinir sa alert level 1 ang Bulkan Bulusan na ibig sabihon igwaining low level of unrest at seismicity na nagpapahiling tsansa kan phreatic eruptions. Nagpatanil na likayan ang paglaog sa 4 km permanent danger zone asin maging maingat sa paglaog sa 2 km extended danger zone sa south East kan vulkan uli sa posibleng epekto kan volcanic.
1: Pon an man lain-lain na obrero sa Peñaranda Park sa Legazpi City kan Lunes Hulyo 27 kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag ang mga partisipante kan sa indang mga pangapodana dapit sa korupsyon, kabuhayan, edukasyon, karapatang pangtawo asin iba pang mga isyu sa komunidad. Sigon sa kinatawan ka na source organization, kinokondina ka na sa indang grupo ano subot pan mga aktivista sa indang probinsya. Sabi man ka ini na igwang mga aktivista na sapiritang pigpapasuko, pigsesentensyahan o pigsusunadani ng mga ugibo-gibong kaso. Konpo sa Pax Silica, asin na pirang kasunduan sa tahawkan Pistados Unidos na sigon na sa inda, pwedeng makaapiktar sa soberanya asin likas na yaman kang nasyon. Tanto, sinabi kan kinakatawan kan Biyuanyos Contra Corruption o BKK sa Blangada ipa magkakanigoan lakdang kan gobyerno kontra sa korupsyon. Ibig doon man niya ana pangangaibo na dagdagan ang suporta sa libre asin na dikalidad na edukasyon asin nababawasan subot ang budget para sa basic asin tertiary education. Tinawang doon naman ni Antonio Lopo Idaraga Drivers Association ang epekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo sa kabuhayan kan mga driver. Sigon na sa iya ang kaipuhan kan sa indang yuan haloy na solusyon puro sana ayuda. Tapos ang pagprotesta sa pangapodan kan man lain-lain obrero na simbagan kan gobyerno ana sa indang mga pangapodan dapit sa korupsyon, kabuhayan, idukang pantawo asin iba pang isyu sa

0: ala simbil pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sala natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sexy ka pa. Mundian sa mga butika sin supermarket nation.
1: Barada 30. Barada 30. Barada National.
0: Inagad ni Senador Ping Lacan ikasampulong trial day na magpresentar nin mga competent witness na magpapaliwanag dapit sa intelligence fund. Narisa kaya kan Senador garing kada quarter na pagluluwas nin intelligence fund kan Office of the Vice God igwang sarong pagkakatao na naiiba. Uli digad kan Senator Judge na magkaigwamanin magpapaliwanag para sa intelligence fund. Nasamaan si Representative Joel Chua na igwang ipepresenta ang House panel sa mga kakataon. Niyan tras tanto, nag-entry mismo si Trial Presiding Officer Chis Escudero na sangunyan, confidential pa ang pangaran kan nasabing competent witness.
2: Pigkakarkulong ganap na maangin kuryente ang system loss charge sa taong 2027 by Energy Secretary Sharon Garina. Aminado ang bako inimadad posibisyonin mga pulisiya posible subuot na mahaluyan ang implementasyon kay ni sa Ladokan Electric Cooperative sa ni sinabi ni Secretary Garina na tulos ninda ang pupunan ang pagtukar kay ni kaibahan ang Energy Regulatory Commission o Electrification Administration niya. Kaimana sa mga pag-aadalan ang labi sa sanggatos na electric cooperative sa asina private distribution utilities ngan ina maaraman ang kinakaipuhan na pumumuhunan ngan ina mabawasan ang magyente sa sistema na pigap babayada konsumidoresa. Mientras tanto, sa oras na ma-implementar ini, pigkakarkulo kan Energy Department na mababaan bila sa kuryente ni ina 5% hasta 10% depende sa distribution utility.
0: Nangapodan si Senator Robin Padistrasyon na iprioridad ang pagpakarhay kan pausin sistema nin pampublikong transportasyon kan nasyon bago ang pagbusol kan rocket launch pasiring sa space. Sa iyang kontrasona sa Senado Dilia, na dapat tawanin mas dakulang kapangyarihan ang mga local government units sa pagpapauswag ang mga proyekta orog na sa mga hararayong probinsya na nakaka-experiensya ng brownout. Inagad man kan Senador na maparikas ang proseso kan pagtugdok nin mga plante ngani masimbagan ang kakulainin kuryente sa manlain nasyon. Katakod kay ni, tinawan nin duo ni Padilla ang pangangipo na mapagayon ang sistasyon particularmente sa Bicol Region. Sa iyang sinabi na haros 12 oray ang biyahe ali sa Metro Manila pasiring sa Bicol. Mientras tanto, nagpahayag man ininin suporta sa propastong Freedom of Information Bill asin ang propastong ipagbawal ang paggamit kan social media na minor de edad.
2: Mientras tanto, nagpahayag ni na pagkontra si Senadora Risa Ontiveros sa propuestong paggamit ni nuclear energy bilang panghaluyan na solusyon sa langkaw na presyo kan kuryente kulangan in supply kan enerhiya sa nasyon. Inibok na si Yaga kasunod kan pangapodan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address kan Lunes na pag-aadalan kan Kongreso ang nuclear energy bilang parte kan plano kan napakusugon ang enerhiya sa nasyon. Sigon kay Ontiveros, bako siya uyon dingdi, huli ta wara man na sa diring pagkukuwaan ang Pilipinas nin mga raw materials na kaipuha na sa pagkriar ni nuclear energy. Sinabi man kan Listadora na ang gabos na radioactive materials ang kinakaipuha na ang katonal sa ibang nasyon asin hasta sa ngunyan ang wara pasubo sistema ang Pilipinas para sa salbadong pagtatapok ang radioactive waste. Tinawang doon na sa ni Ontiveros na dapat natauwananin na atensyon na kan gobyerno na pagpapauswag kan renewable energy sources na likas na igwa ang nasyon siring kang solar asin iba pa. Sigo na sa senadora na dakol pang renewable energy resources sa Pilipinas na napapatalubo asin mas salbado ang mga ini kumparara sa nuclear.
0: Kinumpirma kan Department of Justice na inaprobara na kan Office of the Prosecutor General ang rekomendasyon kan nasa angatanin kaso sin Attorney Levito Baligod asin ang 18 dating bodyguard subot ni former Acubicol Party List Representative Saldico. Anom na counts kan kasong cyber libel ang sa indang planong isaangat kontra sa mga nabanggit na persona kay riba ang kasong perjury.

0: Di na isinaangat man kan DOJ. Mientras tanto, iaapila ni Levit Baligod asin kan 18 dating bodyguards na nagsabing nagatod sindanin kwarta kay Saldico sa personalidad sa rekomendasyon kan di na magsaangatin kaso laban sa sainda. Sinabi ni Baligod na sala ang DOJ sa desisyon na kasuhan sindanin cyber libel na nagsasabing warang patunay subuot na nagpost sa social media. Pagkaini na handang mga individual na affidavit si Baligod asin ang subuot 18 dating bodyguard. Ang mga reklamo laban kay Baligod asin sa 18 individual isinangat ninda dating Senador Llanes de Fort, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, House Deputy Minority Lima, Father Flavi Villanueva, asin Director General Gregorio Katapang Jr.
1: Liwat na tinauwang doon ka na sarong labor group na panahon na gan inatutukan ka na ang pangangaipukan mga obrero sa nasyon. Sigun ka ang gagawa, Deputy Secretary General Wilson Fardalasa, dai tukar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa para sa mga katakod kaini. Sinabi kan opisyal na mas pigahalat kan mga obrero na kabinbin na sa Kongreso na legislated wage hunt pesos. Idugang padigdi ang pag-abolish kan presenting provincial rate. Sigun kay Fortaleza na kinakaipuhan na sana na ma-establishara ni national wage law ngan inamagin pantay-pantay ang sweldo kan gabos na mga obrero sa bilog na nasyon. Nawang doon kaini na kunda imahiro ang paglangkaw kan sweldo daiman ang mga sa paglangkaw kan mga barakalo na.
0: Big share to kan Philippine National Police na sa'yo na ang pagtataunin seguridad sa mga eskwelahan sa nasyon. Kasunod ini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa ikalimang State of the Nation Address kung sa'yo nagpromesa ininin dadagdagan na pagtataunin seguridad sa mga eskwelahan sa nasyon. Sinabi ni Police Colonel Allen Rico, unhappy public information fee na nagpapasalamat sa pagbistukan presidente sa isinigibo nitang pagbabantay sa mga eskwelahan nga na imaprotehiran ang mga estudyante. Magigirumduman na sa sona kan presidente na banggit na koneksyon ang PNP as in department nga na imahigutan ang pagtataunin seguridad sa eskwelahan as in ibitaran ang nanuman na kriminalidad na nangyayari digdi kung sa inimbelto mismo ang mga estudyante.
1: Mientras tanto, irido ana sarong lalaki ng paratokdo makali subot golpihon ang kanduwang estudyante sa laugkan eskwelahan sa Elisa High School sa Maco, Davao de Oro. Nangyari subot ini makali sita mga ini huli sa pagsusulot nin hikaw para sa pulisiya kan eskwelahan. Nagkalat man ang video sa sakuna sa ina may hiling ana pananapak kanduwang estudyante sa paratokdo. Sigun sa salaysay kan paratokdo sa pulisiya nadadagit subot ang estudyante manta nga tinambangan na siya nin suntoka hasta sa tamaan ang sayang pandoka. Nakibali man digdiap kan estudyante asin sinuntok ang kainiya. Sigun sa Department of Education Davao Region ulog nate sa guidance of lahan para sa magkakanigong administrative action. Ito dinarama na sa Municipal Social Welfare and Development Office ang duwang nasabing estudyante. Padagos pang pigi-imbestigaran kang DepEd Davao de Oro Schools Division Office ang nangyari.
0: Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan on atod sa Indokan. Best Cups Mineral Food Supplement. Lawas nin tawo na ngayon po iyan in minerals. Kay guloy ng pag-inom nin sa nung capsule oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. And Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po gan pag-asa ang low pressure area. On ngunyan sa bisinidad gagkan na Makalelo na Quezon. Terlis man na nakakaapektar ngunyan sa Northern Luzon. Pressure area, San Calabarzon, Bicol Region, Western Visquerino, Nueva Benguet, La Union na Sinpangasinan. Magkakaigwan ay madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi and flash floods or landslide dahil sa moderato sa kudis sa kunminsan may makukusog na pag-uuran. Tadang parte kan Luzon, magkakaigwan ay madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uuran dahil kan Easterlis. Posible digdi and landslide dahil sa moderato sa kudis makukusog na pag-uuran. Yan, tras tanto ang aldaw, masirang alas 5.30 kaaga, masunop, alas 6.26, ngunya na pagkahapon. Pa, pa, na, pa, na, pa, na, pa, ang siring mapo kita sa mga barata sa luwas ka nasyon.
2: Barata, baita, barata, baita, barata.
0: Pasado na bilang lay ang padusang kagadanan para sa cyber scams.

0: Myanmar, Union Parliament Speaker ang naipasar na anti-oil probarankan parlamento ang mga pagbabago sa draft na meet pulungan sa Egon kay Lower House ay gabos ang draft bill makalis ang naging pag-urolay kanduwang kapulungan asin parehong igwang importanteng parte sa propesto. Basado sa draft legislation kan Mayo, papatawanin 10 taon hasta habang buhay na pagkakakulong sirin mang padusang kagadanan ang mga involto sa kadasan, torture, as in detention o malupit na pagtrato sa mga individual para sa ho na magtrabaho sa mga online scam center. Mahayman na pagkakakulong ang para sa mga nagpapadalagan kan online scam centers ng crypto scam. In kaso magbayla digdi, tauman ang death penalty. Scam law ka inot-inoting lay na naipasar kan bagong gobyerno kan Myanmar na pinamamayuhan ni dating Junta Chief Min Ayong Leng. Idang sa taho kan talamaka na internet fraud factories sa war-torn country kunsain target and web user aban sa pagikan romance as in cryptocurrency investment cons. Iyan naman po naging katripunan kan barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po yan si Sir Luzon Bornazada. Sa mga parantamay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon ay pumaghali. Masunod na ang program show. Kasapuli po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon at digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinadugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Beskaf Coffee with Herbal Mix. Beskafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Beskafe Black 4-in-1 Coffee. Beskafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna na. Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Win!

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon.

0: ang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Konsi Ram vs. Janko. Si Ram sana!
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
9: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Ano nga kaya ang kahihinatnan nito ngayon? Ano, meron na naman tayong suspension? Hayayay! Parang paulit-ulit na lang yan. Siguro dapat meron ng mga first offense, second offense, third offense. Ganon. Pag third offense na, babu! Diba? Kasi paulit-ulit na lang, boring. Alam nyo, pag masyadong paulit-ulit na ang paggagawa ng hindi kagandahan sa ere ng isang performer o isang celebrity o isang host, eh dapat babu na. Kasi nagugulo lang ang buhay nating mga simpleng tao. Diba? Nasisira ang ating mga values. Nagiging chismosa tayo kahit ayaw natin. Kahit ayaw. Kayo naman, ano masasabi nyo? Pwede yung i-text yan ha, 0961-447-3923. O di kaya mag-comment po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Yan po naman ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-follow po tayo. For a happy all. Happy all. Ay, eto pa ha, meron tayong blind item. Ewan ko lang kung napapansin nyo, mayroong isang artista na karelasyon ng isang sikat na ator. Ang sa ngayon ay hindi na pagkikita in public. Dahil pala, siya raw ay infanticipating. Alam niyo ba kung anong infanticipating? May infant na siya. Ay, nagdadalang infant. Kaya naman, marami pa rin nagtatanong, totoo kaya ito o may pinagdadaanan lang siya? Baka naman kasi nagkaroon na ng infant tapos hindi natin alam, tapos hindi tayo inimbita sa binyagan. Unfair yan. Huwag ganon. Gusto din naman namin mabahira ng langis ang aming mga labi. Wow! I wanna eat lechon. Hoy! Sino siya? Hula, hula, hula, hoop! Ay, huwag na lang natin banggitin. Kasi baka hindi naman totoo. Baka naman keme-keme lang yun. Pero ha, ang tagal na niyang hindi na pagkikita in public. Kaya dapat natin siyang antabayanan. Oo, isa siyang celebrity kid. Nanay niya, tatay niya, artista. O, yan. Yun lang ang claw. Ayoko na mag-iba pa ng claw. Sa aling chika, grande na mahan. Mag-text kayo o di kaya naman mag-comment. Ay, nako. Uso pa ba ang integridad? Is integrity still so in the know? In the know? Integridad, uso pa ba? Oh, pwede po kayong sumagot at makichika. 0961-447-3923. Pwede kaya mag-comment na lamang po tayo sa ating comment section sa ating audio live stream. Nakapikit daw ako. Bakit ako napikit? Siyempre. Nagpapa-cute. Pag nagpapa-cute, magpipikit-pikit. O, yung mga insaymada ni Mami, ha? Dahil araw ngayon ng mga mothers, mudraks, meme, inay, inang.
1: Mami?
0: Yes, bebe?
1: Happy Mother's Day, Mami.
0: O, nasa ng insaymada ko? Ay, hindi ka ako pinautang sa bakery, Mami. Hoy, hindi naman nagpapautang ang bakery. Meron bang bakery nagpapautang? Nakwa! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!
1: Sixteen after 6 o'clock.

0: Paco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Banana!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Banana!
1: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Yung mga mister.
1: Wow! Gustong-gusto ko yan.
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
1: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na.
1: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black.
1: May bala.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
11: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Pills at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
6: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
7: The Tita Poliana Show!
8: Oh, ha-ha-hi. Ang oras, alas 6:39 na po.
9: Cute, ano?
8: Mommy.
9: Kumusta naman po ang ating mga naghahapunan dyan ngayon? Meron na bang naghahapunan ng lechon? National dish? Ano ba talaga? Adobo o lechon? Parang mas boboto ako sa lechon.
8: Masyarap eh. Dala niyo malutong lutong. Para kang lechon. Malutong. Sure.
9: Dito naman po tayo sa ating Chica Chica Grande. Para sa ngunyan, aldaw ni Mimi Hercules. Aldaw din ang mga wee-wee winners. Winners Day. Uso pa ba talaga ang integridad? Or integridad, uso pa ba? May puwang pa ba ito sa modernong mundo? Well, sa panahon kasi ng social media, diba? Instant success at matinding competition, marami na rin ang nagtatanong. Hindi lang sa buwan sila nagtatanong, ha? Tinatanong din nila ang kanilang sarili. May halaga pa ba ang integridad? Magkano yan sa tindahan? Ha? Hindi yan candy, no? O kailangan na bang dumiskarte kahit minsan ay lumalabag sa tama? Well, siguro naman alam nating lahat na ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ito ay pagiging tapat sa salita, sa pangako at sa prinsipyo kahit mahirap o walang kapalit. Ibig sabihin, ginagawa mo ito ng kusa sa iyong loob at buong katapatan. Di ba? Ngunit sa realidad, may mga pagkakataong tila mas mabilis umangat. Yung mga nagsisinungaling.
10: Aray ko.
9: Nandadaya.
10: Aray ko.
9: O di kaya gumagamit ng koneksyon.
10: Aray ko.
9: Kaya may ilan ang napapaisip. Kung ang iba ay nakakalamang sa maling paraan, bakit ako magpapakatino?
10: Aray ko.
9: Diba? Sa kabilang banda naman, ang tagumpay na walang integridad ay kadalasang panandalian lamang. Parang dumaan lang, yung parang, ay, teka, pwede bang makisilong? Ang bilis nun, ano? Pagkara ng ulan, wala na. Ang tiwala, respeto at magandang pangalan ay mas mahirap buuin kaysa anumang kayamanan. Alam natin yan. Kapag nasira ang tiwala, mahirap na itong maibalik. Oo, parang nabasag na, ano, flower vein. Oh, may balik mo man siya, may dikit-dikit mo man siya ng epoxy, ang pangit na. Hindi na maganda. Diba? Na-try nyo na ba yun? Itapon na lang yan kahit medyo mamamahaling vase. Kasi pag nabasag yan, pag binuo mo, tsaka pa rin. May mga bitak-bitak na, tapos merong mga, alam mo yun, yung mga kulang-kulang na parte. Kaya hindi na maganda tingnan. Hindi man laging madali ang pagiging tapat, ito pa rin ang pundasyon ng matatag na pamilya, maayos na negosyo, mabuting pamamahala, at mapayapang komunidad. Inuulit ko, ha? Hindi man laging madali ang pagiging tapat, ito pa rin ang foundation o pundasyon ng matatag na pamilya, maayos na negosyo, mabuting pamahalaan at mapayapang komunidad. Integridad. Espel. Espel integridad. Kanoy. Siguro maganda rin tanongin natin ang ating mga sarili-sarili, di ba? Sa tingin mo ba, may puwang pa ba ang integridad sa panahon ngayon? O anong sagot? Naranasan mo na bang piliin ang tama kahit ikaw ang napahama? Wow, that's ano ha? Ano yan? Ang tawag doon? Sakripisyo yan. Mas mahalaga ba ang resulta kaysa sa paraan ng pag-abot dito? Maari bang maging tunay na matagumpay ang isang taong walang integridad? Paano natin maituturo ang integridad sa mga kabataan sa panahon ng social media? O, diba? O, maganda yan. Magandang tanong yan. Ang integridad ay hindi ha nasusukat sa dami ng nakakakita sa'yo, kundi sa mga desisyong ginagawa mo kapag walang nakatingin. Talagang sayong sayo lang ito. Ikaw at ang iyong sarili. At syempre naman, ang iyong pinagdadasalang Panginoon. Ganun lang yung kasimple. Paano natin maituturo ang integridad sa mga kabataan sa panahon ng social media? Aba, napakahalaga po niyan. Dahil ang social media ay hindi lamang libangan. Isa na rin itong classroom kung saan natututo at naiimpluensyahan ang ating mga kabataan. Paano naman natin maituturo ang integridad sa mga kabataan sa panahon ng social media? Simple lang, maging huwaran ka, no? Hindi lang tagapayo. Mas malakas kasi ang impluensya ng nakikita kaysa naririnig. Kung nakikita ng mga kabataan na tapat ang kanilang mga magulang, guro, at mga iniidolo, mas malaki ang posibilidad na gayahin nila ito. Diba? Parang nagiging role model nila. Kung medyo kakaiba naman yung kanilang mga iniidolo, lalo na nasa mga sa social media, no? Marami na rin tayong mga idols na mga content creators. Tapos yung gawi-gawi nila medyo parang, teka sandali, parang mali-mali. Parang hindi magandang impluensya yan. Kailangan din kasi nating ituro ang responsabling paggamit ng social media. Hindi lahat ng nakikita online ay totoo, ha? Turuan silang mag-fact check, umiwas sa pagpapakalat ng fake news, at mag-isip muna bago mag-post o mag-share. Kailangan din natin na ipaliwanag yung epekto ng bawat click at comment. Ang paninira, cyberbullying at panloloko online ay may tunay na epekto sa buhay ng ibang tao. Ang integridad ay dapat makita maging sa digital na mundo. Siyempre, yung mga kabataan natin, kailangan natin pinupuri sila. Purihin ang kanilang katapatan, hindi lang sa tagumpay. Kapag ang isang bata ay nagsabi ng totoo, kahit mahirap ha, nahirapan siyang sabihin ito, pero ginawa niya, nagsabi niya na siya ng totoo. Kilalanin natin ito. Mahalaga na makita nilang ang pagiging tapat ay kasing halaga ng pagiging matagumpay. Turuan din natin silang tanggapin ang pagkakamali. Accept. Accept. Accept the wrongdoings. Accept your pagkakamali. Bahagi kasi ng integridad ang pag-amin ng mali, paghingi ng tawan, pagwawastos sa nagawang pagkukulang. Ang tinatawa-tawa yan, te? Ate? Si ate, tawa ng tawa kanina eh. Te? And you know, tawa siya ng tawa. Sa panahon ng likes, views at viral post, mas mahalaga pa rin po ba ang mabuting pagkatao kaysa sa kasikatan? Bakit? Kasi pag nagka-monetize na, parang wala na. Oo, marami mga taong nalulunod sa kanilang success. Kaya dapat hindi natin yan bigyan pa ng puwang sa ating mga puso. Pag halimbawa maramdaman nating medyo successful na tayo, magiging mapagkumbaba pa rin po tayo at kailangan pa rin i-uphold natin, pangatawanan natin ang integridad na dumadaloy sa ating, hindi lamang sa ating dugo at katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. And everything's gonna be A-okay. What? Yes. Kaya dapat ganun lang ating maging pamantayan sa buhay. Kahit hindi nakikita ng maraming taong ating ginagawa, gawin pa rin po natin ang tama. And integrity is alive and kicking. Ouch! Kicking daw eh. Baka masipa tayo. Pwede kayong Jumay sa 0961-447-3923. Pwede kayo naman mag-comment sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tina Poyana Show! Again and again and again. Yung naman po kita girara, hindi di sa The Tina Poyana Show. Kiba naman po girara. Ang sa inyong lingkoy na ba kumasyadong magayonon? Munyan ba kumasyadong mahamuton? Bako masyadong gurang? Bako masyadong maharang? Sakto lang. Welcome sa ikaduang oras. Kinaot ko man po na kamo dyan, nagkarakan na. Basugon na. Naghali na si Rico Punao. As in si Tom Jones. Pasiring na dyan sa indoor si Tita Chanda. Tita Chanda, para magpa-camo. Kasi you're busog na.
2: What? Hi! Greetings! Greetings! Shout out! Bully Bar!
1: Holding hands na tayo, ha? Hindi ako nagbibiro. Maghawakan tayo ng kamay. Kung pwede magyakapan. What? Sweet naman. Habang naglalakad.
2: Naglalakad saan?
1: Sa Shout Out Boulevard. Good evening kay Eusebio Castillo. At syempre pinapabati niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon Bakake Albay from ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Tito Eusebio Castillo. Si Tita Nena Palanas Bobbies naman, pirming nag-aantabay po iyan sa satuyang programa. Kaya Diyos maray nabanggi po sa imo dyan, Tia Nena Palanas Bobbies sa Swa Malinaw Albay. Maray pa dyan, maalsumon. Maalsumon kasi may mga suwa. Sabi nga ni Tita Nena, dakulong daw talagang suwa dyan. I am sure. At enjoy pa siya sa ating music. Mabuti naman. Tita Emmy Clarete, good evening. Maraming salamat po sa iyong pagkikinig. At regards daw sa mga listeners natin dyan sa San Juan. Good evening, San Juan. Maray nabanggi man po sa imo, Tita Shirley Sabilia Belier. Dyan sa Datag Santa Teresa. Christian Abrera Chan, good evening. Ganon din po kay Welma Foliero Clidoro. Good evening sa inyo. At syempre, thank you so much sa ating mga bagong followers sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page.

Shout out man po sa agom ni Tita Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok. Na ang kanyang description, oh, swerte din ano nito ni Tita Karen kasi mahigusun ang sa iyang agom na si Rafaelito Bok. At syempre naman, pag mahigusun, gwapo yan. Wow! Hello man po dyan kay Manoy Tonyo, asin Manay Nelia, na permi pong nagdarawag sa tuya dyan sa Basud Tabaco. At syempre, sa tuyang magayunon na tita, Tita Wang. Dyan po naman sa Nawang Barangay Tres, Maliliput, Albay. And regards po sa buong Buena Bajo Compound. Next year na lang ako makipiesta dyan. Namiss ko kasi mag-Sharon Cuneta. Sure. At syempre, shout out naman po dyan sa Barangay Balading. Kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Corang Benbenito, Robin Cardano, at Cherry Bauza. Syempre, kay Kuya Cogs. At yan po naman ang listahan ng makakatanggap ng ayuda mula kay Kuya Cogs. Sana naman sa susunod, Kuya Cogs, isali mo naman ako para naman masihan ang beauty ko. Kanon! Diyan po naman sa Purok Tres. Sa ina Purok Tres, ini Christina. Tita Christina, diyan po naman sa Family Ragos sa Purok Tres. Ayan. Ba't biglang nawala? Binabati ko palang si Tita Christina, nawala yung kanyang ano, comment. James, dyan sa Barangay Bacolo, Tabaco City. Shout out po sa iyo at sa iyong family dyan sa Floodway, Pasig. Nagdarawag man sinangon yan. Pati na rin daw sa kanyang pinakamamahal na asawa na talaga naman sign on to sign off. Nagdarawag sa One Radio. Thank you so much. Baby Christelle, nagkakawat ka pa dyan. Binabati din natin si Mama Teen, buda si Papa June, asin si Lay, ayan, dyan sa San Isidro, Ilawod. Lola Poppings, dyan po naman sa Rizal Street, Maliliput, Albay. Perming nagdadangog man sa tuya. Thank you so much. Manay Lilia Belaos, kumusta man dyan sa Datag Santa Teresa? Bornelia Family, dyan po sa Boring. Soria Family, dyan po naman sa Cobo. At syempre sa Puro Cuatro, Burabo, Daed, Abilgos Family. Abais Family, dyan po naman sa Lagon. As in sa Kamambogan, sa Sofranos Family. Nicanor Ampoon, shout out sa imo, hali isa agumong si Annalyn. Ang sweet naman nila. Jersil and Jeric, dyan sa Belen Tui Albay, also to Tita Hazel Sid. Rizzo Family, dyan po naman sa Bacolod. Lalong-lalo na kina Cho Benito, as in Cha Evelyn, as in kay Benedict Brizzo and Diane Brizzo, kay iba na sa mga akininda na nyaon man dyan sa Urpao. Shoutout din kina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel sa Payahan, Malinaw, Albay. Good evening naman po, kaway-kaway dyan sa Kanaway.

Makulit aso daw ang aki dyan si Miara Helion Sabilian. Tita Eva, kumusta ka na dyan? Ang pogi naman pong si Sergeant Pago ng Tabaco Police. Mahigusun po siyang mag-responde. Good evening po. Ano mong mahigusun na iyan? Gwapo pa. Wow! Hi, Ren. Kumusta ka na? Tita Cherry Borja at Tito Jerome Borja. Jan sa San Lorenzo. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Buna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
10: The Tiyas Poli.
12: Puliana Show. Tugtugan
13: ng Tita Puliana Show.
14: Usapang showbiz
15: at iba pa.
16: The Tita Puliana Show. Ang saya-saya.
17: The Tita Puliana Show. The best.
18: Oh, ha? The Tita Puliana Show.
19: Yeah! Oh yeah. 7:38 na po ang oras. Baka meron kayong lalakarin. O di kaya naman, meron kayong dapat tawagan, i-chat. Gawin nyo na ngayon. Kung ipagmamaya-mamaya nyo pa yan, makakaligtaan nyo na yan. Baka importante, ha? Kumusta naman ang ating panahon dyan sa inyong mga lugar? Dito po sa Bicol Region, kabilang po naman ang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Maulap po tayo hanggang maulan ang panahon. May posibilidad ng moderate hanggang malakas na pag-ulan at thunderstorms sa ilang lugar. Kung nararanasan po ninyo ngayon, mag-chat lang po kayo o di kaya mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show on One o sa One Radio Facebook page. Ang haba kasi, no? Ang temperatura po natin, humigit kumulang 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Okay lang, no? Ano lang siya, komportabling temperature yan. Lalo na yung 24. I love it. Mag-ingat sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan o kabundukan. At ito nga lang nabalitaan natin kaninang hapon, ano? Merong gumuhong lupa dyan sa may Catanduanes. Naku po, mag-ingat po tayo. Sa Luzon naman, maraming bahagi ang makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Bakit ganun? Yung pag-ulan, ang kalat. Sabi na, pakalat-kalat. Paano yan? Hindi ba pwedeng masinop ang pag-ulan? Diba? Parang hindi naman, para sa isang ano lang, hindi na siya nakakalat. Ang hirap ayusin yan. Sure, nagalit. Sa Visayas naman, maulap na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. O at least doon, hindi kalat-kalat. Sa Mindanao, para dun sa ating mga kababayan sa Mindanao, mahagyang maulap hanggang maulap. Hindi masyado hanggang sa maulap. Ngunit may mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Kaya naman, dito po sa Kabicolan, kung meron kayong payong, ilagay nyo na sa bag nyo dahil maya't maya uulan-ulan. Or di kayo naman, kung hindi na naman importante, huwag na kayong gumalan. Diyan na lang kayo sa bahay. Silip-silipin nyo yung mga lumang mga gamit nyo. Baka pwede nyo nang itapon yan, ipamigay o di kaya ibenta. Huwag kayong masyadong mag-hoard o di kaya mag-ipon ng mga gamit na hindi nyo masyadong ginagamit. Kaya pag ganitong medyo maulan ng panahon, huwag nang gumala. Ang asikasuhin po natin yung mga naka-imbak dyan na hindi na natin kailanganing mga gamit. Alright? Ba't ka natawa, kuya? Nakakatawa dun. Si kuya, parang, ano eh, nanggigigil ako eh. Yung tawa niya, nakakainis. Sure. Hi, hello, Christina Ragos. Diyan pala sila sa Estancia. Ragos family, dyan po naman sa Poroktran sa Estancia. Thank you so much sa sayindong pagdagog every banggi. Every banggi, oh. Hello kay Ben Boy S. Santos. Sabi niya, good evening, Tita Hermosa Polly. Oy, nag-blush naman ako noy. I'm not so hermosa. It's only diit-diit lang. Diit-diit lang. Not so hermosa. Laila ba o Christine? Sure. Sa maganitong oras din, dapat kasi medyo inaayos na natin yung ating mga kabataan. Nire-ready na natin sa kanilang pagtulog, yung iba naliligo, yung iba punas-punas lang. Para man mabango. Para pag sila'y natulog tapos na naginip sila, yung makakasalamuhan nila sa panaginip nila, hindi magre-reklamo. Sabi, ayun, bango mo naman. Oo nga eh. Kasi pinunasan ako ni Mami eh. Nilagyan pa ako ng kulog ne. Kulog ne? The cologne, of course. It's just written as cologne, but it's really cologne. Diba? At yan din ang pinakalumang kalye sa buong Pilipinas. Cologne. Sa Cebu yan. Colon, Cebu. Doon daw. Unang-una. Pinakauna at pinakalumang kalye sa buong Pilipinas. O at least, no, meron tayong natuklasan. Natuklasan, no? Yung ano naman, hindi makapag-decide pa kung maghahapunan sila. Kahit gabing-gabi na, yung iba nag... Ewan ko, ha? Marami po sa ating mga kababayan na nagsasabi na, ay, huwag kayong masyadong kumain paggabi, pero ang lakas pa rin natin kumain. Parang pinapaalalahanan lang natin ang sarili niya, sana. Sana hindi ako masyadong maganang kumain ngayong gabi, pero ang sarap kumain paggabi. Lalo na pag masarap ang ulam. Basta siguraduhin lamang po natin na huwag naman tayong humiga kaagad. Syempre, magpalakad-lakad muna tayo. Diba? Mga pitbahay muna tayo bago matulog. Nakatayo, chismisan. Dapat ganon. Sa looban, sa labasan, sa kapitbahayan. Lakad-lakad tayo at makipag-chismisan para alam natin ang nangyayari sa kapaligiran. Alam mo ba? Parang hindi mo alam. Yung iba kasi, yung iba kasi plastic. Sasabihin na, ay naku, ayoko ang ganyan. Actually, galita-galita ko sa mga chismons eh. Pero actually, silang numero uno. Gustong-gusto nilang malaman kung ano nang gaganap sa kanilang kapaligiran. Naalala ko nga noon, merong isang ale. Sa isang subdivision ito, kwento lang naman sa akin. Siya ay nagtitinda ng mga kung ano-ano, nagpapahulugan siya ng mga damit, mga kung anong bagay-bagay, sa mga katulong, or di kaya yung mga domestic helpers, yung mga kasambahay. Kasi sa subdivision, di ba, may iba, pasosyal, may kasambahay. Nagpapautang siya sa mga yon. Pero habang sila ay nagkukwentuhan, tinutuklas niya kung ano ang mga sikreto sa bawat pamilya. Diba? Kaya napapansin nila na bigla na lang siya na, oh, kumusta na pala yung si ganito, si ganyan? Tapos isipin yung kapitbahay niya, bakit kaya niya nalaman? Yun pala, ang kapararaanan niya, yung mga kasambahay, doon siya kumukuha ng mga latest chika. Kanoan! Sabi naman ni Ray Ocampo Buban, hi Teta Poliana, good evening po, Ray Buban, kinastilyohan, guard ng Graceland, pa shout out po kay Roski Buban. Ay kuya, di ba ikaw yung dyan sa Graceland? Ay, kumusta na kayo dyan? And shout out kay Roski Buban. The Tita Poliana Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita. 7:47.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Puyana Show!
2: Welcome sa panghuling oras kan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Bako po, alas 8 na po. Ala 8:01. Kamusta naman po yung mga nahuli nang naghahapunan? Ay, maray pa ining si Levi Binyas Fernandez. Amas yung raman ang ulam niya ngayon. Chop suey. Buda tortang silag na bulinaw. Wow, masiraya. Dahil mo pag-ubuso niyan, Levi, hata maagi ako at dyan. Makikaon ako dyan. Tapos biglang akong dumating, ano? Pangilang araw na ba ngayon ang impeachment trial hearing, no? Sa Senado? Pang-anim na ba ito? Anyway, sa kasalukuyan, pumasok na ang impeachment trial sa mas mabigat na yugto. Ang presentasyon kasi ng ebidensya at mga testigo ay talagang isa sa mga pinaka-tinatawag nating crucial in English. Wow. Ang focus ngayon ay ang mga aligasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon sa mga testigong humarap, may mga malalaking cash withdrawals na inilarawang hindi pangkaraniwan habang patuloy namang itinatanggi ng kampo ng Vice Presidente ang anumang irregularidad. Siyempre, natural, di ba? Kukontrahin talaga yan ang kukontrahin. Ganyan talaga ang proseso. Ang mahalagang tandaan ay hindi pa naman ito hatol. Nasa yugto pa lamang ang Senado sa pagdinig sa ebidensya ng magkabilang panig. May pagkakataon pa ang depensa na maglatag ng sarili nilang ebidensya sa mga paliwanag bago magpasya ang impeachment court. Sa pananaw ng marami, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol kay Sara Duterte. Isa rin itong pagsubok sa mga institusyon ng bansa kung paano ipatutupad ang pananagutan ng mga mataas na opisyal at kung magiging patas ang proseso. Ano man ang personal na paniniwala ng bawat Pilipino, ang pinakamahalaga ay pairalin ang due process, katotohanan at paggalang sa batas. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang ebidensyang inilahad sa ngayon o masyado pang maaga para humusga? Yan ang tanungan. At siyempre, dahil sa masusing pagninilay-nilay at pag-imbestiga, makukuha rin kaya nila ang katotohanan? Ano yun, horror? Pero hindi, dapat din siguro pag-aralan ng ating ibang mga departamento kung paano maiwasan yung maya't maya, karakarakang nakakakuha na lang ng pera at nagwi-withdraw nang wala man lang kadahi-dahilan. Siyempre kung magwi-withdraw yun ng mga 30 million o ilang milyon niya, dapat tatanungin agad, hindi yung basta't pinalusot. Aba, isiniligir agad sa bag. Tsaka binigay agad dun sa nag-withdraw. Parang mali naman yata yun. Yan ang dapat pag-aralan nating lahat bilang mga Pilipino. Diba? Paano natin may iwasan yan na bakit nakalusot? Parang nagiinit na naman ang anit. Meron mo 30 million bawat isang bag? Sabi naman yan. Dapat talaga kasi meron tayong mga panuntunan para maiwasan na yung mga ganyan. Kaya naman kasi nagiging madali para sa ilang mga nasa puder na makakuha o di kaya sabihin na natin, no? Makapangikil. Pangikilon sa kabanang bayan dahil madali lang. Diba? Wala namang ano, walang mga nakaharang-harang. Dapat maraming mga security posts bago ka pa makaka-withdraw ng ganyang kalaking pera. Diba? Ano, ang sarap sa bunutan din yung iba dyan. Talagang wala lang ginawa kundi magnasa sa pera ng bayan. Tama ba? Sa bunot na lang? Sa bunot na lang. Oh. Para magising sa kachichuhanan. Kaya tuloy ngayon, maraming mga Pilipino ang parang tulala lang. Pero ayaw na namin mag-comment. Ayaw na namin makikipag-bugbugan sa mga comment section sa mga threads. Dahil baka i-mass report kami, mawala pa yung aming account. Oo nga, nakakatakot din yun. Kaya nga hindi natatakot yung mga troll kasi nga ang dami naman nila. Mga poster account yan eh. Kaya kung mapapansin nyo sa mga threads, talagang libo-libo halos ang mga nagko-comment ng mga laban o di kaya naman na pumapanig sa kung ano mang pinag-uusapan. Lalo ngayon, napakainit ng usapin talaga ng trial court na yan. Dapat ayusin nila dahil pag hindi, ayun na naman. Mag-iinit na naman yung anit natin. Buti sana kung anit lang sa ulo, eh panag yung anit sa baba. Aray! Pero hindi ko kaya. Talaga, anit ng usapan ngayon. Kuya, alagaan yung mga anit nyo. Mahirap na kasi yung minsan pag hindi natin naalaga ng ating mga anit, may mga microbe yung titira dyan. Tapos nagiging balakubak. Yeah, we should take care of our anits. Okay? Although minsan talagang flaky yung mga anit natin. Maganda din naman yung pampalipas oras, yung kinukutkut mo yung anit mo. May kilala akong doktorang ganyan. Doktora. So, anong ginagawa ni doktora? Ayun, nagkukutkut ng kanyang balakubak. Ada?
3: Aray ko!
2: Kayo, nagkukutkut din mo kayo ng mga balakubak nyo? Basta lang hindi naglalakad yung mga balakubak nyo, safe kayo. Pag naglalakad yan, ako, iba na yan. Dapat habulin mo. Sure!

Yan. Oh, bukas mag-weekend na naman. Huwebes bukas, ha? Araw ng mga uhaw. Pagpapaalala sa ating lahat na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day para tayo ay liquefied. Ayoko ngayon sinasabi yun. Eh, para ma-hydrate. Ano hydrate? Ang baduy pakinggan. Dapat, you know what? I'm so liquefied kasi I drink water 8 to 10 glasses a day. That's why I'm so juicy. Juicy! Ano ka, Charmaine? At malapit na rin matapos ang July. Ang dami nating paalala, no? Yes. Agusto kita. Malapit na. Agusto kong mahalin mo rin ako. Agusto kong pautangin mo ako. Agusto kong kumain ng lechon. National food ba ang lechon? National ulam? Sabi nila, adobo daw. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.net. Still with your Tita.

0: Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negasu City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Ang init!
13: Patata!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
13: Patata!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Patata!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
13: Batata!
14: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
14: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
6: and other skin problems.
8: High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
17: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
18: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
19: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: Sa oras na 8:32, dito pa rin po ang The Tita Puliana Show. Good evening, dyan po naman sa family Kakilala and Berdine sa Tagoytoy. Ayan, good evening sa Kakilala family, Berdine family, dyan po naman sa Tagoytoy. From Ashley Berdine. Binabati din natin si Ramon Convencido. Good evening. At ganun din kay Romnick Belaos. Thank you so much for commenting sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Yung hindi pa po na nakaka-follow, mag-follow na kayo, ha? Nakakatawa doon. Follow na kaagad. At syempre, kung nais po ninyo na masilayan ang aking kagandahan na nawawala, marami po akong mga content sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok. Follow nyo ako doon, follow ko rin kayo. Di mag-followan tayo, followan. Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat ng mga pamilihang bayan, Bicol Wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Chocolate Soup. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, sa ito yung mga katindugan ng mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa ito yung me time, as in self-pampering, sa inpa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Madi kaya magduman na sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Good evening din kay Robbie Benig. Ayan, ngayon ko lang na-receive ang iyong message. Patapos na naman ang isang Winner's Day. Winner! Thursday, yung araw ng mga winner. At syempre, araw din ng mga mommy dahil memerculent. Bukas, weekend na naman. Huhuwebes. Araw ng mga iyakin. Araw din ng mga uhaw. Para po naman paalalahanan tayo na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Hello to Melds Conoy. Good evening. Good evening din sa iyo, Melds Conoy. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. At sana na nandiyan na naman kayo bukas. Dahil nandito na naman ako bukas. Ito naman po yung lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Nag-iiwan ng mga salitang kung maganda ka, ako rin. What?

Pabati naman daw sa family Bernal dyan sa Kabaasan, baka kay Albay from Melds Canoy. And of course, binabati po natin ang lahat dyan sa Magapo, Tabaco City, from Briagas Adlao John Paul. Thank you so much for listening in. At sana naman bukas agahan nyo naman. Late na kayo. Ubus na ang ulam. Hi!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss!

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibilis ang inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Passion, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Marado na, healthy pa.
8: Bibili sa mga farm grocery supermarket sa inyong lugar.
9: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidogo na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
3: Evenings on 1 on 1

0: Quebec City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: If you reassure my ranges and expresses run out of ideas to relax in this place, it allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw sa mga sanggap meron itong bed.
1: So, amin sa inyo sa guminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Manok!

0: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugat, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya

0: You're One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako, fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-work, ensayo araw-araw at mas consistent. Gusto magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan rin.
1: Maraming Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Selfie ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
3: May mga na ang big ramdam ko, ang pananakit maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. They want to share the relief.
4: You share the relief. Fast Relax. May Ibuprofen. Fast Relax. Share the relief with Herbal.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. Consult your doctor.
6: Hanyan, gabundok ang laba.
7: No problem, honey. Kaya.
6: Honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction from friends. Anrox Liquid Detergent Soap. Linis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo
8: in all supermarkets near you.
9: Be, kapalan, marinudig di may dumanon kita. Ha? Inka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Bakit kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, sa asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, aki, school supply, asin... Baka ma-birthday ka na next week.
9: Sabi man ng God ni Mara, ito mga bakalan dyan sa B2B. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pero ito yun man palan. Bukod sa barang.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 5:30 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel, iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Mayon, Pozzolan, Mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-2, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-61-4105.
4: Tao po.
5: Ano po yun? Ay!
4: Yon! Bibilisan ako ng pamparit.
5: Ay, gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pamparit kasi ng katawan ko.
5: Ito, pwede akong ipahid. Ito, Paulinement.
4: Paulinement?
5: Oo.
4: Baka para gusto ko noot.
5: Ito, nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Tara ako! Tiyari! Alam mo bang Paulinement na may si Kapu X?
4: Kapu.

0: na sa buong Bicolandia.
1: Tao po.
2: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
1: Bibilisan ako ng pampahid.
2: Gusto ba?
1: Pala, naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng...
2: Hindi akong ipahid. Este. O, Pauline.
1: Pauline, men.
2: Oo.
1: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
2: Ay, sakto. Nanonood talaga itong Pauline, men. Para ako. Charis. Ito ang pambansang Lili, men. Na may sikap ko extra.
1: Sikap mo?
2: Oo, parang ikaw. Silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may mga herbal plants pananakit ng katawan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
2: Kakaisip sa akin?
1: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
2: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline, men, dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam.

0: Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
0: O eto, pwede mo ito na lahat?
1: Hindi, isa lang.
0: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
0: Ay, nakakaloka magmahal ha. Para kang Pauli.
1: Bakit naman?
0: Hindi naman. Walang aus at pao. Ganon. Sa'yo na nga yan. Nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvador, Baku City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumext sa 06-819-4768. Boy and Enterprises, owned and managed by Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salbaco City. Tara na!
3: Imagine this, the deepness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Hand Soap difference. Grab yours now.
2: Biyahe ka. Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, lubricants. Plus, service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawers, free mounting, wheel balance, mag air valve. Suli ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-200-951, 219-4330, at 0092-229-3358. Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas lang at angat sa lahat, ginger tea, ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea, ang angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa. Alat, tourism, culture, orgulyo, ang gayon, kang syudad kan. Tunay na pagkamuot.
8: Public, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang.
9: Faster risk reduction and management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kan tabako.
10: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
11: Isang tapdaang benepisyo sa katawan, sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Walang pagbabawas ko at dam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, one coffee, and also available best 6 in peso.

0: kuhan mo. Mahal? Day maghadi. Tapos sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa Bite Center, lunas, pagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya, de ipagbrabis. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-1996 o 0970-469-3119.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Enterprises,
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crash gravel. Jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na Lasimin Cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, debit. Pwede nindong i-home credit ang mga hardware materials sa baratong presyo. Presyo Asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text from 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: This is Taylor, and you're listening to One Radio Tinduguna.

0: 0968. Diling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa pagpinagkukunan ng tubig. Amis din sa inyo ng Tab District. Magbayad ng maiwas aberya.
1: Hagabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba panungod sa sendang, sabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0989-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, Igwa naman, kibutika.
2: Marahay na sa infirmary or PhilHealth ng MASA, beneficiary ka. As in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok Un, Tonyo, Tabaco City. Or mag-phone number 0964-093-7074.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Checkup for kids, internal medicine checkup for adults, checkability checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabeticians, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Critical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, nagandikalidad ng pintay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paints available as in ang pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, T. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. Sick Paint Center.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Tayo! Kailo!
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Proprietor Mises, Mylin Enterprises, the firefighting exposure.

0: listening to One Radio.
1: You am Tindugun Buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Well Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan atad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, programa is hatid po sa atin ng Bea. Siyempre, bagay na bagay yan ngayong panahon ng tag-ulan, ha? Panahon ng taglamig, mga ka-wellness. Eh, maliban sa magandang panlaban yan sa sobrang pakiramdam, okay? Ang tag-ulan, maraming sakit ang lumilitaw. Okay, siyempre, humihinang mabilis kumalat ang ubo, ang sipon, ang iba't ibang viruses. Ito sa masipay pagpalamig, pagpanahon ng taglong pa ang mga ingredients para resistensya mo, lumakas sa temo, kabastapuan ng sa mga sarap na kumalat kapag panahon ng tag-ulan, ha? Kasama ng trangkaso. Kaya kung magkakape, dapat tiyaklit ang ipay, lalo na mula doon sa pakina-ingredients, ha? Yung tulang kalusugan mo, eh gusto mo makasigurado ng tayo na quality, tinawag na the best palang inaprubahan ng Intellectual Property Office, eh. Best cafe, kumbaga approve, ha? Approve po yan ng opisina o Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry. At syempre, halal certified, aprobado ng Food and Drugs Administration na pini ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal sa buong at napili ng National Customer's Choice Annual Awards bilang the most outstanding sa buong Pilipinas. Eh saan ka pa, ha? Kung magkakape ka, dapat Tatak Best Cafe. Apat na pwede niyong pagpinong original blend. Higit, labi, una po na minamahal at na number one sa mara sa ating bansa. Palibasa, napakarami na ang nakinabang. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Meron tayong timpla na lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap. Para lalo kang makinabang, yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At paborito ng mga mag-asawa, ha, para sa

0: ekstrang lakas, ekstrang gana, ha? Lalo na sa mas mahabang laban na ka-wellness. Cafe Black 4-in-1 coffee with, at syempre doon sa mga nangangarap ng kaseksihan at kamachuhan, gustong makatunaw ng ekstrang taba sa katawan, makakatulong dyan ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa supermarket sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman, miss.
1: Gusto nyo bang laging malakas, ganado ang inyong mga misis?
3: Gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nag-Mac Jensen. Lama ito ay kilalang dulas, tigtasa, alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata man.
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Maka ang mga sangka, lalong gumanda ang inyong kalusugan at ang marami
2: healthy na
3: pampaligaya
1: pabado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black
3: may ba?

0: napatunay na talaga ng mahusay.
1: Husay Massage Oil, mayamas matas ng bed at great seat. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat at mapabuti ang blood circulation. Husay Massage Oil, mabibili ka at sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, ito ay meron po tayong texter. Ang text ay ganito, good AM po. Ask ko lang po kung bakit tuwing umaga, pagkagising ko, maraming plema o pasintabi sa mga kumakain ha. Napapaubo ako sa alitis ang mga pangap. Mga kayo ba kasama po, misi, merong pangangati ng lalamunan, doon lalamunan, medyo may. Tapos minsan actually merong sipo, gising. So yan, ipag-alala. Etong kasabexter ko sa food mo. Kung sa umantleta at sa maghapon naman ay wala, pag ganyan ay wala kayong dapat ipag-alala. Generally, common po yan for many reasons, gaya ng allergy, o kaya dry air sa inyong kwarto habang natutulog kayo sa, o kaya acid reflux. Yung mampaladala kasi common gumiting lalamunan o kaya si baka dala po yan ng allergy or kwarto o kaya wag na reflux. Ano? Paraan kasi yan para mailabas sa lang na harmful microbes gaya ng bacteria. Okay? Kung sa maghapon, araw-araw ay inuubo na kayo, palagi bang usapan na po yon. Dapat nyo na pong ipacheck up. So kung sa tapos kapag once na naubo kayo, tapos yung mali ay po yung mga kasama. Okay lang po yan. Kung halap pag-ubo, lalo na kapag nilagnat na kayo, dapat magpa-check up. Dapat mapa-x-ray kayo para malaman kung may problema. Alam nyo, isang paraan, ano, syempre, para hindi basta-plema, hindi basta-basta, dapat ang plema. O mga kami na paraan ng immune system, iwas sa pagpupuyat, so matulog ng sapat. Inamahaw ng resize, umaga, inom ng sapat na tubig everyday. At kung magkakape, eto pa, tsatsaapon ng luya, makakatulong yan pampalakas ng immune system at maalis yung mga plema at sipon, mga ka-wellness. Ha? Kaya pagkatapos kumain, malaking tulong na magtsaa gamit ang Dr. M's Amazing Tea dahil meron po itong sangkap na luya, turmeric at stevia. Ang isang tibag nito, templado na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Napakasarap na tulong para gumanda ang panunaw o digestion. Tulong para maalis ang mga pamamaga, pamamanhid at pananakit. Pampalakas ng immune system. Amazing Tea na Pink Globe Awards bilang the most trusted kapinagkatak pagdating sa herbal.
3: USP for everybody. It's just a herbs, a tea, and healthy ingredients like ginger and turmeric powder in nutrients. Tea. A healthy tea. Ha? Mag Dr. Amazing Tea na. Man, relax ka lang. Mag Dr. Amazing Tea na. Supports muscle fat prevent severe diseases like cancer limbs due to its properties. Kaya sulit sa health benefit. Dr. Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa market nationwide.
4: Itim, malamang, mineral deficient. Pag-aaral sa mineral o mineral deficiency ang pinakaramdaman para ikaw ay gumaling sa i-community. Katawan, best caps mineral food supplement na mga tulad ng magnesium, your iodine, copper, chromium, selenium, calcium, and food supplement. 100 peraldon at napaka-safe inumin. Yung lugar.
2: Mga ka-wellness, tumalakay ng isang maganda tungkol sa ana. Nabanggit ko kanina na para hindi basta-basta dadapuan ang sakit. Inapong mga ka-wellness.

0: prutas at gaya ng nanay at ni tatay, ano, ikos at gulay, juice brand, 10-in-1 sa sangkap na tas ng mga napakakawelnes ang sachet, 28 pesos ang buong nakap. So, napakamura, puno sustansya. Napili ito bilang the best herbal juice si Pina. Best juice brand, that's why.
1: Buhay na ang best juice powder gansya na juice drink para sa
2: Katanyag is agent. Every time meron ako binabaon during break time upang kumain, sabihin ko instead mas ginagawa kumain at hindi ako nagkakasagat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon. Masarap talaga dahil sa katas, dalandan at guyabano. Ang high stevia kaya napaka-healthy.
1: Powder drink mix at Golden Globe Awards for Lent Herbal Greens.
3: Hey, ako ay lalong gumanda.
4: Hello, may 10,000.
5: Kilaga.
6: Ang kulaba.
7: Iyak po.
8: Makidistrove.
9: Parang batang-bata.
10: Dahil sa ira.
3: Goodbye, pimples. Hello, ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
11: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay si Salvin na.
12: Malagay. Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, may isa naman tayong texter dito. Sabi niya, morning po, Doc. Pwede po bang magtanong ano po ang pwede sa kasi marami po suga sa bigwen niya, okay? So namin kung apo niya, 11 years old na po mga ka-wellness, ha? Ito ang sagot. Afternoon po, pwede niyong subukan ang ERA char. May taglay kasi itong activated charcoal para maalalat at hygienito, ha? Pwede sa lugar at least 3 days and then dermatologist para magawa no, kasi may allergy na yung bata, ano, o baka may ibang skin irritation or skin inflammation na tumutubo. So magandang matrip ko kapag lumabas ang resulta ng lab test ay pwedeng isend sa amin para mabigyan saktong rekomendasyon. Pero pagdating sa sabon, siguradong yung ira. Dahil yung activated charcoal nito, maliban sa tumutulong para mong mga viruses, bacteria, fungi at parasite na pwedeng ugat nung pagkat o ng iba pang skin diseases, ano, eh hypoallergenic po ito. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Ang ERA charcoal soap. Kaya napakagandang araw-araw.
14: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko nang silbukan ng mga facial soap and cream babago. Pero no, ang ERA charcoal soap, nagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura. ERA charcoal soap. ERA detoxify, cleansing, flattening, enriched with activated charcoal. ERA charcoal soap, revealing before you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
15: Ako, Serex Portability. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong ERA shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, if unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito, mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
14: ERA Natural Organic Shampoo with Minerva can regrow and reduce hair fall. ERA Natural Organic Shampoo at Vets and Drugstores nationwide.
0: Sa mga nais magtanong, mag-text lamang sa 0917-186-4791-1846 at malay sa ating lahat.
1: Na ang biko ng Motolite Country. Pero, saan kaya ako bibili ng barabata? Ika nga sa advertisement ay pang matagalan.
16: Tumotsud pa ex-bootback with Spirit Dider Prices and Auto Supply. Established since 1992 to reasonable enterprise technicians serve you of your wants. Check with safe prices. If there is no hope, daliwasa. Pag-asa mo'y
1: come on. On the road again. Like the way we just
3: I'm Christine.
4: Hello. May 10,000 mga dalaga. Ira.
5: At special.
9: At ang bata.
6: Dahil sa
3: ira. My people, my rare, suminis.
11: So enriched with glutathione. Ang tatlong nila sa buong mga laboratorio. Mung pagkumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay
3: si Salvito.
11: Ira. One soap. Aprobado.
3: Banin ma. As in the ice water treatment process. Water wise water treatment and soaps. Available treatment as industrial. Then hospital. Gusto mo sa the refilling station. Yung business po kaming complete filling filter, cleaning elements, siege tanks, industrial salt, asin ba? Igo or reverse asam with repair and services sa Sipuhan EP o Suan para o commercial establishment kaya yan. Del Water Treatment Terminal na serbisyo. Siguro located at East Tabaco City, 0093. Del Water Supply Quality.
1: Mula ng Pumingin Best Cafe Green Office.
17: Hinda, isang mula ng Pinay ng

0: National, local, sports, as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, yaw na ang saindong driver, as in tagapagbareta. News director, Ed Bordeos. Parada 30, Parada 30. Larga. So One Radio 91.3 News FM Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Income. Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lokal. Parada 30. Diyos na pagkagabi ko lang dyan. Yon atabi ang parada kan sa tuyang mga barata ang unyong pong aldaon in Webes 30 kan Hulyo taon 2026. Kaibahan tatabi sa pagatudkan mga barata sa Technical Department si Manny Almoguera. Ako man tabi si Ed Bordeos ang sa indong tagapagatud barata. Parada 30. Ngunyan sa mga detalyes kita kan sa tuyang mga barata enot sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na tod sa saindo kan Best Cafe 8-in-1, Best Cafe Gold, Best Cafe Blanca, Best Cafe Green na 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos iyan, mababakal tabi nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, weather update.
1: Duwang low pressure area na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility and Padangos na pigbabantayan kan pag-asa ang enot na LPA na bilog hali sa cloud cluster sa Samar kan nagtalikod na Martes ng hapon na nahiling sa bisinidad kan Bao Camarines Sur. Magdadarainin ng kalat-kalat na mga pag-uran sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Cagayan Valley, Mimaropa asin sa Bicol Region. Mantang ini na maagi sa may party kan Southern Luzon. Pinaglalauman na mapasiring ini sa West Philippine Sea sa ngunyan na Webes. Bago dagos na ining matunaw, ani kaduwang LPA nasa 1,580 kilometers sa sirangan kan Eastern Visayas. Nawara pang direktang epekto sa kamugtakan kan panahon sa nasyon. Mahiro ini pasirangan na paparayo sa Pilipinas asin posibleng magsanib sa mas mahiwa sa sirkulasyon na nagdadangadang na bagyong dolpina na pinagkakarkulong matama sa China sa maabot na weekend. Maski nga ni ipiglalaom na magiging bagyo ang duwang LPA, magdadara pa man girara ini ni mga pag-uran, sigun iyan sa pag-asa.
0: Parada 30, Parada 30, weather update.
1: Makaka-experensya ang probinsya Canalbay asin ang bilog na Bicol Region. Nin madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan ay guwang kalat-kalat na mga pag-uran, pagkikilat, pagdadalugdog po ngunyan na aldaw. Hulyo 30 sagkod sa aga, Hulyo 31. Talinin sa Padagos na na-experensyahan na localized thunderstorms asin easterlies. Base sa report kan DOST Pag-asa Southern Luzon. Sigon kay Pag-asa Southern Luzon Weather Specialist Jaime Bordales, ang low pressure area na ultimong nahiling alas 3 din magumagaon sa kadagatan ng baybayon kang nasugbo Batangas sa Padagos sa Nagluluya asin pinaglalauman na mag-dissipate sa bagamang sunod na oras. Matapos ang hainot na naobserbaran na LPA, wara pang namonitor sa rupang LPO bagyo sa laugkan Philippine Area of Responsibility mantang Padagos man na pinagbabantayan ang mga kadampugan o kaya cloud clusters na nairehistro sa luwas kan Area of Responsibility kanasyon. Alas 7:14 din pagkaaga. Ginugyog din 5.5 magnitude na linog ang sirangan kan Baras Catanduanes pasado alas 11:10 nin Banggi kan nagtalikod na Hulyo 29. Susog sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may raruminin 10 kilometro. Namatian ang instrumental intensity sa Consign Intensity 3 sa Baras Catanduanes, Intensity 2 sa Tabaco, Provincia Canalbay, San Roque. Asin San Rosario sa Northern Samar, Puerto Diaz, Bulusan, Sorsogon City asin Sorsogon. Mantang Intensity 1 sa Legazpi City, Pili, Sangay Camarines Sur, Mapanas, Northern Samar asin sa Gandara Samar. Susog sa ahensya, warang pinaglalauman na danyos o kaya aftershocks anaon ang bitan ng linog.
0: Parada 30, Parada

0: Nangangapuran ang Tabaco City Police Station sa tumabang sa investigasyon. Katakodin ni kasarong hit and run vehicle accident na nangyari kanagtalikod na Hulyo 22, alas 8.35 nin Banggi sa Proc 3, Barangay San Ramon, Tabaco City. Base sa investigasyon, ang involto na lunodan sarong color gray o silver na Toyota Hilux na may roll bar as hindi pa maraman ang plate number kani. Matapos ang insidente, tulo subuot na nagdulag ang lunadan pasiring sa direksyon kan Tabaco City. Mantang sa presente, dahil pamaraman man kan mga otoridad ang pagkakamit bidan kan driver. Sigun sa PNP, saro sa importante nga palatandaan kan hinahanap na lunadan, iyo ang distroso sa walang parte kan fender, partikular sa may parte harani sa gulong sa may driver side na po pwedeng makatabang sa pagkakamit bilan kan lunadan. Padagos ang sinasagibong hararom na investigasyon kan mga otoridad kasabay na ang pagkalap asin verifikasyon ng mga impormasyon na po pwedeng makapagtukdo sa lunadan asin sa driver na involto sa insidente. Pinaging kanyar kan Tabaco City Police Station ang CSI man na may impormasyon na noon na kaya nakahiling sa insidente na makipagtabangan sa pinakangharaning istasyon kan PNP. Dakulang tabang man ang anuman na CCTV o dashcam footage na po pwedeng makatabang sa pagpapalinaw kanangyari. Po pwedeng direktang makipagtabangan sa Tabaco City Police Station na tangani na magtaoning anuman importanteng impormasyon. Pinagsyertuman kan mga otoridad na matinir na importanteng parte kan investigasyon ang lambang impormasyon na sa inang marasibi tangani na maraman ang embolto na lunadan asin driver. Mapanimbang ang responsable asin maibusol ang magkakanigong legal na proseso.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 7.17 na po nin pagkaaga. Pig-receive na ang 20,000 pesos sa tabang pinansyal kandimang kwalipikadong fourth-year college students sa gikan sa Barangay Busak sa Ligao City, nagikan sa bawat barangay makikinabang Punte Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ginibo na opisyal na pag-award kan mga local officials kan nagtalikod daldaw sigon sa Barangay Busaga. Ipinagsagibo ang hararom asin pata sa proseso sa paagini kan pagpapaapod sa gabos sa mga residenteng fourth year indigent students. Kanaon ang bitan ng barangay tangan ipaliwanag ang orientasyon kan programa asin magsagibo ng verifikasyon sa saindang presenteng kwalifikasyon. Sa ngunyan, pinagsyerto kan pamayukan barangay na ang limang napiling beneficiaryo kwalipikado asin warang pagkukulang sa narisibi na iba pang mga educational assistance. O wara pang presenteng narisibi na iba pang educational assistance nagikan sa national na ahensya Arukan Tertiary Education Subsidy, Department of Science and Technology asin kan Commission on Higher Education.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Sana all pigpo-post sa mga nag-receive na kan 20,000.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Uminabot sa 255 police personnel gikan sa Police Regional Office 5 asin sa iba-ibang police sa provincial asin city offices sa Bicol. Ano tayo ba?

0: Quarter na Iguaning 13 as in Katanduanes sa Police Provincial Office na Iguaning 10 bagong promote. Kasabay sa mga nag-angat ang rang 21 ng Police Captain, Police Executive Master Sergeant sa na naging Police Lieutenant sa 77 Police Corporal sa na naging Police Staff Sergeant sa si 69 Patrolmen na naging Police Corporal sa kaibahan ng iba pang promosyon sa iba-ibang antaskan serbisyo. Sigon sa Pro 5 ang promosyon pagmidbid sa dedikasyon matibay na serbisyo as in ang padagos na profesionalismo kan mga tauhan kan PNP. Pinaging kanyerman ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang Regional Director kan Police Regional Office Number 5 ang 281 na bagong na-promote na police sa Bicol Region na ikonsiderar ang sinang promosyon bilang panibagong agyanta tangani mas pang pakarayon ang sa indang pagsiservi sa publiko. Ang Kamalig LGU naghahanda na sa posibleng decampment kan mga evacuees kasunod ini kan nanutaran na pagbaba kan aktibidad kan bulkan mayon. Duwang o magagom na pinagtutubudan na NPA nagadan sa inkwentro duman sa Masbate apat na baril nabawi man kan mga militar. Yan asin ang iba pang mga barata masunod na pagkalipas lang kanagakapirang pagirumdong.
1: Parada 30.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our year of curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosales Trabajo City or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Join us for our open house on Saturday, August 1 from 10 p.m. Explore our learning spaces and meet our team. Classes begin August 10. Win!

0: Gets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-199-0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Mas lumalis yung magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Parada 30! Paradang lugar!
9: Alas 7.27 na po, nin pagkaaga, naghanda ng unyan ang lokal na gobyerno kan kamarigalbay sa pagdecamp kan mga bakwit. Kasunod ini kan nanotaran na medyo pagbaba kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo na sa ibong kaini, nagalat man liwat sinda kanabiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nasa 7 bulan ang nagtitinira ang mga nag-ibakwar na residente sa saindang mga evacuation centers. Plano man kan mga LGU na mataonan in food bank sa mga residente sa inkaso madagos na ang pagdikampa o pagpapauli sa sena mga harong. Siring man ang pakikipag-koordinar sa Department of Social Welfare and Development para sa financial assistance, maging sa Department of Labor and Employment para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Pinagsiyatuman kan alkalde sa bagay-bakwi sa padagos ang saindang koordinasyon sa PBOX. Nga ninamaraman ko pinisir na sindang edikamp kung dagos nang magbaba ang aktibidad kan Bulkan Mayon.
8: Parada 30! Parada 30!
9: Ipigpaliwanag kan Social Security System o SSS Legazpi Branch ang mga kwalifikasyon tanga nila makaresibin in 2000 na asistensya puon ngunya na Hulyo taon 2026 at kung sa Disyembre sa lindong kan APLI program. Inikatakod kan Executive Order 1100 of 2026 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ubetong magtaong asistensya kasunod ini kan pagkakadeklara kan State of National Energy Emergency. Sigon kay SSS Legazpi spokesperson Jeanette Mapa, non-SSS members ang parte kan Group 3 kung sa'yin makikinabang nasa 1.5 million na mga miyembro kan ahensya. Ngani na magkwalipika kinakaipuan na employed as in na kaibahan sa 2024 Community-Based Monitoring System kan Philippine Statistics Authority. Ikaduwa na dapat igwang 20,000 o mas hababa pa na bulanan na sweldo as in na nakapaghulog ni maski sarong bulan kan 2025 sagkod 2026. Kinakaipuan man igwang naka-enroll na disbursement sa SSS as of April 2026. Linaw man sa nasa an miyembro ni notification na sa paagi kansend ng inaabisuhan ang publiko ay sa posibleng scam.
8: Parada 30!
9: Alas 7:30 na po nin pagkaaga, dagos-dagos lang kita sa iba pang detalye scan sa tuyang mga barata. Gadaan ang mag-agom na pinagtutubunan ng Myanmar Army mga kainkwanan ang yasag o inkwentro sa pagultanan ng mga rebelde as in tropa kan 2nd Infantry Battalion sa barangay San Isidro.

0: sa Paranas, Masbate, bandang alas 9 pagkaaga ka ng press, Hulyo 29. Sigon sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, minidbid ang nagana na sinda Sheila Istoya Pikit-Pikit na minidbid sa alias na Lisa, asinan sa iyang agom na si Crisanto Pikit-Pikit na nagamit subot ng alias Dawi asin Darwin. Base ng ID, poco más o menos 10 armadong miyembro kan KLG South SRC4 ang nakainkwentro kan mga soldado sa nagdurar ng haros 5 minuto ilan bago nagatras ang grupo asin pigwalat ang duwanindang pag-iriba na nagadaan sa lugar. Matapos ang clearing operation, sinabi kan militar na nakumpit na M16 rifle, mga magazine, 3 rifle grenade, 3 bandolier, 5 cellphone asin iba pang personal na kagamitan na nawalat sa pinangyarihan kan insidente. Parada 30, Parada 30. Alas 7:30 na po nin pagkaaga.
1: Parada 30, Parada 30. Barreta National.
0: Inapod na unusual o bako ordinaryo kansarong retiradong opisyal kan Land Bank of the Philippines sa 125 million pesos na withdrawal kan Office of the Vice President sa apat na sa ikasampulong aldaw kang impeachment trial. Ipigampang kan prosecution sinda Violeta Constantino, dating manager kan Land Bank Show Boulevard Branch, bilang testigo manungod sa subuot sa lang paggamit kan confidential funds kan Office of the Vice. Sigon kay Constantino, personal niyang pigpanginutan ang apat na cheque na tig 25 kabilugan na 500 million pesos na cheque may pechang Disyembre 20, 2022, Enero 31, 2023, April 18, 2023, as in Hulyo 13, taon 2023. Sinabi man ni Constantino kay Senador John Sarwin Tulpo na dahil pa siya nakakahiling kansiring kitong kadakulang withdrawal as in ipigsaladawan in bilang sarong unusual. Dagdag pa kayo na pigpaaram kan OBP sa Land Bank branch ang mga withdrawal bago ang aktual na encashment kaya dahil na siya naghahapot sa mismong aldaw kan transaksyon. Siring man aminado si Constantino na naging mausisa siya dahilan ta dahil niya arama na ang kwarta nakatagama para sa confidential funds kan OBP. Sa iyang testimonya, minibid man ni Constantino si Queenie Magasakay bilang liaison kan Cast Division kan OBP na iyo ang nagapod sa iya bago ang lambang pag-withdraw. Sinabi ni Constantino na ordinaryo sa sarong aldaw bago ang nakatalaan na pag-incas kan 125 million pesos nag-apod si Masangkay tangani ipaarama ang cash requirement kan OBP. Ipigpaliwanag niyang kinakaipuhan inot na abeso o abiso dahil ang tabako ordinary nagtatago ang sa indang ayon sa aning siring kadakulang kantidad ding kwarta matapos sa mangyari ang abiso. Ipigpapaaram subot niya ni sa branch cashier tangani na makipagtabangan sa cash center kan Land Banka para maihanda asin maipadara ang kinakaipuhan na kantidad. Sigon kay Constantino, Sinda Acosta asin Assistant Secretary, Siringman Assistant Chief of Staff Limuel Ortuño na otorisadong nagpirma para sa OBP ang personal na nagpasiring sa Land Bank Show Branch ngani na kung ano ng kwarta. Dagdag pa ni Constantino, dahil subot na gamit ng armored vehicle asin ipigbugtaksa na sa tulos sagkod sa apat na gym bags ang nakasa lambang withdrawal. Nagiramduman niya pang may kairiba si Acosta sa mga transaksyon. Alaga dahil niya na matandaan ang mga eksaktong bilang kan mangini. Sinabi pa ni Constantino na ang orihinal na kopya kan mga checking ginamit kan OBP sa pag-withdraw kan 500 million pesos confidential funds na shared na. Naampang si Vice President Sara Duterte sa mga patong-patong o sa mga sahot na systematic misuse kan misappropriation as in irregular na liquidation kan confidential funds sa nagkakantidaan ng 612.5 million pesos alis sa 500 million pesos sa OBP as in 112.5 million pesos sa Department of niyang pinamamayuhan. Ipigil sa prosecution ang Constantino na mapatunayan o napatunayan ang naging proseso kan transaksyon sa bangko.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Mientras tanto, minabot na 141 milyones pesos ang kwartang nabawi kan gobyerno alis sa mga involto sa flood control scam as in nabalik sa kaban kan gobyerno sigon ini sa Department of Justice. Sinabi kan di na ini ang kasimbagan nila sa naging payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang State of the Nation address na dapat mamanuan ang kwarta na nona ang responsable. Ipigil

0: Luwaskan DOJ ang listahan na nabawi na kwarta sa gobyerno. Ali sa personal ng mga imbolto sa korupsyon. Si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ang nagkapaguli kang pinakandakulang kantidad na nasa 500 million pesos. Kasunod si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagkuli man 981 million pesos. As in dating DPWH Engineer Gerard Opulencia na naguli man ng sobra sa 140 million pesos. Naguli man ng 20 million pesos ang Maysa Derican SYM sa construction trading na si Sally Santos. Nagdapak ang DOJ magpapadago sini sa pakikipagtabangan sa Office of the Ombudsman tangani na maisunod ang mga matitibay na kaso asin may pagpadago sa pagbawi kan kuwarta ka namamanuaan.
1: Marada 30. Marada 30.
0: Wara pang ideya ang Energy Regulatory Commission kung sa inikakarga ang system loss kung naipasar na ang prosupuestong ley para daina ipasa sa mga electric consumer. Sigon kay ERC Chairman asin CEO Francis Saturnino Juan, dapat ko nang pagadalan kang gobyerno ang mga gastuson sa system loss asin kung si isayan kay ni kuning kaso haliyon na sa mga consumer. Sa ikalima kaya na State of the Nation address si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Lunes, pigtaonan doon kay ni sa Kongreso ang tulos sa pagpapakusog kang prosupuesto para masusugan ang Electric Power Industry Reform Act o IPERALO nga ninamahali na ang pigpapasan ka mga consumer na system loss. Ipigso na ni Senate President Sherwin Garcelian ang Senate Bill 2350 ang System Loss Charge sa Abolition Act nga ni matawanan ng tulos na financial relief ang mga consumer.
1: Parada
0: 30. Katakod kan baretang yan. Nakahanda man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang prosupuestong package sa gamyenda sa Electric Power Industry Reform Act. Hindi matapos siyang ihayag sa sayang kalimang State of the Nation Address ang plano na halion ng systems loss charges sa kuryente. Isan itaas ang tax exemption para sa mga individual asin halion na ang corporate income tax sa mga saradit na nagninegosyo. Sa sarong press briefing kan Malacañang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sisertipikaran kang presidente ang mga prosupuestong ley tangani na maipresentar na ang mga ini sa presidente. Pinagtuonan doon kani na nagtataram si Marcos ning warang basina pinag-aadalan ang lambang mga pahayag kan presidente.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7:39, pasiring na kita sa Lotto Result. Nahatod sa Sendokan Kapeng may maray na result sa saludin tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi rin Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kabos po yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Makilista, makilista tabikan mga numero. Inutong tango na sa 655 Grand Lotto o yapuan winning number combination in any order. Makilista na tabi 9, 4, 33, 23, 46, asin 14. Uminabot na sa 101,243,333 pesos sa 0.98 centavos. Wara pa dyan tabi kinanggagana. Para naman sa mega winning number combination in any order. 2, 39, 43, 7, 13, 8 ang jackpot prize nagabot na sa 15 million pesos. Pero wara pa po dyan kinanggagana kaya pagirumdum sa natabi mga tugang din agad po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran. Magigos asin magtyaga. Tangani na umasenso ang buhay. Ang lotto result tatuloyan sa sendokan kaping may maray na result sa saludin tao. Best kapi 8-in-1, Best kapi Gold, Best kapi Black, kasi ng Best kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Tamang oras, alas 7:41 na po nin pagkaaga. Iraman tabi ang naging katripunan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, follow, like, at sinushare sa muyang Facebook page. Hanapon sa natabi ni Don Juan Radio

0: Quality Albay, Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemical, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sin Danin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn del Rosario Biglaen, espesyalmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli kaini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. ang sa iyang abo in San Francisco Campus, San Francisco, Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One News FM. One music, one voice, one mission. One station, one radio, News FM. Balita, tamang impormasyon at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia. One Radio.
3: Your One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
4: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
2: Tirador kay Ma- Director Ed Burdeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Detalyado, agresibo. Yan ang tirador sa uno.
5: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

Iyon na ang tirahon tanata, tiba no tirahon pa ka, diba? Ang mga isyo ngunya na pagkagadig di po sa satuyang komunidad. Alapait na kita mga tugang. Nagungurub-ngurub na si Konsehal Roy Bon Imperial, ang katindo gunta. Nagugulpi na dasindakan mga parahagat. Pagabot sa asistensya medikal, nagikan po dyan sa Siga Hospital. Dai na pugulan ni Konsehal Roy Bon Imperial na magkomento mga tugang sa post ni Governor Noel E. Rosan. Tapano, pig-post ni Gob na ang Siga Hospital sa lindong kansayang liderato mga katindugon, iguanaki mga ginibong pagbabago. Pag-upgrade kan mga gamit. Ano pa nga ni iyan? Gidadagdagan da ata yung bed capacity dyan sa Siga Hospital. Maray na bareta yan, ano?

Ang problema lang mga tugang ta. So mga panglaboratory daa, pang bakal bulong, iyong iyo man girare so problema sagkod sa ngunya. Kunday ka ngaya dyan midbid sa Siga Hospital, permi kang ituturo, magbakal sa liwas. Pero kan, pag pasyente me dyan kang inot, kan, ta dyan kami na gano sa Siga Hospital, kan, buhay pa si pa. Dyan mi dinara, pati nga sa follow-up check-up. Dyan din nga ni nagadan sa kuyang ama, mga katindugon sa Siga Hospital. Dahil sa nasa pag-follow-up check-up. Parinlik, nagpagabot, ninkiray, islindir, takula, at tabay. Ano yun, si Konsehal Roy Bor Imperial, nag-aagra ngay na, gulping yung mga parahagan.

0: bata ang kuyan mga tugan, ang legislative building baga, hampangan sa Nakansiga Hospital. Adi, talagang araw kayan ang disenyo. Kaya kamo din na radyan, mga konsihal, tangani na dahi na magpasiring din sa sentro. So may mga reseta, dyan na sa nasa sa Indo. Dahil nindo yung pagsarayumahan, tayan bagaan mo yan, Indo, ang magserbi. O di nag-agrams na luluho ng gayo ang bulsa. Ako cons, ang ginibo ko ta, nagsurat ako ning formal na kasuratan. Address diretso ka yan kay Governor Noel Rosal. In aid of legislation, imbisigaran kung ano ang nangyayari dyan sa Siga Hospital. Tanaram ko dyan, bulan-bulan, igwa-permi kay mga kuyan yan, pa-meeting sa mga department heads dyan sa Siga Hospital. Bako lang sa Siga, sa iba pang mga kunyan ini, PGA, Managed Hospital. Nangani maraman mga katindugon ang kunyan, posibleng pagpapakaray kang serbisyo na itang mga kababayan na nagpapasiring dyan. Si Padingani, nadagitan dyan, ta, nagdarakan aki na may kalintura. Nadagitan pa, o itrinansper sa private hospital na ang pag-araman, narir palan, o kaya bibihira lang itong klase kanhelang kan sa iya pong aki sambula ay san taon may anong nabulan ata so aki sabihan pa ngayon kami dyan sa Siga Hospital pigbalo mi man ngayon kutan na dyan daroon sa Siga.
1: Hala, tira
0: maray nga ni ngayon ta tapi pa admit mi ngayon aboy admit ta bako man ngayon porke ngayon may kalintura admit na tulos o sa kabaga kan ipig transfer mga katindugon sa sarong private hospital, dumana pag-arama na iguanin na bibihirang kondisyon so angki mga katindugon kung nang tatiga kalintura.
1: Hala, tira!
0: Maray man na nadagitan, ano, takong na inadagitan, dahil ka ma-iskusar na i-transfer sa iba.
1: Hala,

0: Ah, o dahi man nagtatao si Wad. Yung iyo.
1: Hala.
2: Tira.
0: Dahi man pala ni Kawad nagtatao. Sabi din ni Kawad kang paradango go. Dahi man nga ni Ian nagtawad. Mareklamo ba? Dahil tayo nalungkot.
2: Hala. Tira.
0: Ayan sa naulib.

Ta magayunon kay padangon ko sa sa inyo taod-taod ah. So report mga katindogon tanganing maging balansyado. Pig-post mga tugang sa account ni Gob Noel, so mga accomplishment niya mga katindogon, and kung ano ang mga pagbabago na pinagigibo kan probinsya sa Sigaw ang nagmamanihar kaan provincial government. Bako man bot sa Bihon na uya igdi sa tabako mga katindogon ang nagmamanage sa bako. Bako po kadi mismong matugang tabi ang nagmamanage ka ng probinsya. Dapat nga ni ang syudad ang Tabaco City magkaigwa naman kisa diring hospital. Yo arog duman sa Legazpi City Hospital. Ang Legazpi baga aside sa igwaki kadakol ng mga hospital ng mga pribado, may sa diri man pong hospital ang Legazpi. Ang nagmamanage man lokal na gobyerno kan Legazpi o digdi sa Tabaco City. Mayor Ray, pag-isipan mo na ning maray yan. Takon halimbawa makagibo ka digdi ng Tabaco City Hospital, mamanage kan LGU Tabaco. Mas magayon gayod, ah, mas magayon gayod na nga ni igwanin pilian ang mga pasyente. Ikalendaryo mo na yan, Mayor Ray. Pero aram ko na, bako yan pasil-pasil, dahil mo kakayanon yan sa logan sa wrong term. Dapat siguro mga saro, dua, tulo. Mga tulo gayod na term, tabi. Pwede magkaigwanan kita ng Tabaco City Hospital.

0: Sige, pahit sa nakita. Bagatugang dili po sa programa. Sa may party kan kuyan, inihong ligaw, mga tugan, ipigkuya na po tabi, ipig-post sa social media itong mga estudyante na nakareceive po mga katindugon in 20,000. Murag man ano? Murag man.
1: Hindi kalanay, halimbawa may daragang saday, at parinlik nagpagabot nin kiray.
0: Hindi sa tuya, di.
1: Tula at tabay.
0: Sa Tabaco City, ano daw kung nag-release na kan buro 20,000 sa mga estudyante? I-upload ba nindo? Magi kamong panalmingan sa transparency and accountability.

0: Noni, oh, may nag-aagrangay digdi na paraan tabay ta. Ang aram ko kaya kay ni Tabi. An manungod dyan sa mga parataman ni Urig, mga hog racers, ano? An kunyan kay ni, an nagkakapot kay ni Tabi, mga katindugon, an city agriculture ata, kung ako nasasala eh. Bay, di bali, tayo paabot kay Mayor eh, nag-agrangay na ta, baratuhon ang unyan, an barakalan kan buhay na Urig, baratuhon, tapos an pambahog, kamahalon. Hanap buhay. Totoo man ini mga katindugon na inagrangay kan kababayan ta mga parataman ning Urig. Kalugian sa nako ni sipon ano? Bata pag an Urig na sermane an saron sa ako kang pids. Makunyanon. Ma'am hamon sabi nga ni.
1: Hala, tira.
0: Tapos dakulon pang kakompetensya mga paratsyenda diyan mahiling nindo. Oy kamo na mga parataman ning Urig, pwede man kamo magpasiring sa opisina kan alkalde. Tangani na mamatian an sa indo po na o kaya may paabot an sa indong sentimento. Ta an aram ko si Mayor eh, pag-arog kay ning mga problema, dayman po ini o